0: Naglalampas man. So, sa'yo.
1: Diit na sa na.
0: Oo. Oh. Alat-alat. Ito yung... Alat, basta...
1: Ano, ano ba yan itong sabi mo? Dahil ko na matiyan man kayo, mabilisod ka man kaya. Kumbaga sa...
0: Kulang ka lang. Aranin na.
1: Ah, 66.
0: Eh, times 8, 64.
1: Ah, 64? Mm-hmm.
0: Aranin ka na.
1: Aranin na.
0: Oo. Tulo
1: na sana. Tulo
0: na sana. Pabiyahe ka na. Ora pa?
1: Ora pa. Ayan, madali na. Oh, ayan, natabi isa.
0: Ay, pero na kulaon kayo ito. Aram mo, sir.
1: May hapot sa emo.
0: Ano da?
1: Sisiswing.
0: Ano da?
1: What is the square root of 104?
0: The square root of 104?
1: Ah?
0: Pambihira yan. Ang aram ko lang, square.
1: Ang alam ko, root.
0: Root. Ang square root kang 104?
1: Ah.
0: 3.
1: Puntre. Si Sweng. Dahil ka natabi, magparapot ka mga square root na yan.
0: Aram
1: kasi
0: mo si Sweng.
1: Panahon na nagturok ng square root. Ini si Karon eh.
0: Ah.
1: Ah. Nagiinom ki gin.
0: Bako lang sir.
1: Oo.
0: Ang piga kalot mi kay ito kamuti.
1: Igyo dai.
0: Puro root crab.
1: Dai kaya.
0: Dai kaya. Pero apoton mo si Kariko.
1: Oo.
0: Sa piga pod na X and Y.
1: Ay. Memoriado tayo.
0: Memoriado yan. Oo. Lalo na sa so X.
1: Oo. Ay.
0: Memoriado mo sa
1: kadakol, X. Kadakol mong X.
0: Why?
1: Ha? Why? Dahil na kailan magparahapot ka mga why. Puro na lang X.
0: Ah, okay na.
1: Ah, okay na.
0: Oh, sige.
1: Ano-ano na.
0: Kung ano na naman sa
1: oh. Good morning, Tabi.
0: Hello, ma'am.
1: Ma'am, honey. Anong number siya, Igde? Yaon siya.
0: Anong local number siya?
1: Yaon sa kanya naman.
2: Hello po. Good morning po.
1: Ayun. Maliwanag po. Ma'am, honey. Imperial. Good morning, Tabi, Ma'am Honey. At
2: good morning po.
1: Batiin niyo po muna, Ma'am Honey, ang sa tuwing mga listeners sa buong Bicolandia.
2: Hello po sa mga listeners po and then sa ating mga angels in red vest. Good morning po sa lahat.
1: Ano, Tabi, ito angels in red vest?
2: Yes po. So, mga DSWD staff po.
1: Ah,
0: na,
1: okay.
0: Nakadami.
2: Angels in red vest.
1: Ay, okay. Ma'am Honey, unang hapot ko. Ito ba talaga ang pangalan mong Honey?
2: Yes po, sir. Yan po ang binigay na pangalan sa akin ang aking mga magulang.
1: Yun din po ang tawag sa iyo ng asawa mo or boyfriend mo, Ma'am Honey.
2: Opo, sir. Sa kasawi ang palad. Yes po, sir.
0: Hindi nagbabago.
2: Hindi naiiwal, sir. Honey man gerati.
0: Tsaka, ma'am, honey ka ng lahat?
1: Oo. Mm-hmm. Honey ka ng yan talaga.
2: Yes po,
1: napakaga.
2: Sir.
1: Honey ng lahat.
0: Honey ng lahat.
1: Hira, yan. Mm-hmm. Anyway, ma'am, Honey Imperial, good morning, Tabi Simon. Salamat, Tabi, sa iyong time. Didisa sa tuwing programa Oras na Pilipinas, Bicolandia. Pag-urulay ang tango niyan, ma'am, Honey, Tabi. Bicolana ka ba, ma'am, Honey?
2: Yes po, sir. Bicolada po.
1: Taga Naga, Legazpi, Sorsogon, taga saan ka, Tabi?
2: Ano, sir? Taga Kamalig po ako.
1: Kamalig, Naga? Kamalig. Taga Naga.
2: Kamalig.
0: Albay.
1: Albay.
0: Wala man Kamalig.
1: May Kamaligan. Kamaligan.
0: Kamaligan.
1: Kamalig, Albay. Oo. Ano, Tabi, ini, ma'am? Kangina pa kami nag-uulay ni Karon eh. Ano, Tabi, ini Tarabasa program? May ni Tarabasa o Tarabasa?
2: Si Tarabasa po. So parang come, let's read.
1: Ah, tama English ko. Mm.
2: O tara, tara.
1: Basa. Mm-hmm.
0: Di ba yung tara, ma'am, so, Bicol?
1: Di, Tagalog yan.
0: Tagalog din?
2: Oo.
0: Ah, okay.
1: Tagalog ang tara. Mm. Anong laman ito, ma'am? Kasi hindi ito masyadong, ano sa atin, hindi pa ito masyadong tawag dito familiar. So ano po ang laman itong Tarabasa?
2: Bali po sir, si Tarabasa po ay bago pong program ni DSWD. So nag-start po siya during 2025 po, digdi po sa Bicol region. So nag-start po siya sa Libmanan, Daraga, and then sa Bulan. So si Tarabasa po ay tutoring program po siya ni DSWD. So ang primary beneficiaries mi po digdi, ini po na sa tuyang mga college students, mga low-income college students and then si low-income families po, coming from low-income families.

0: a year lang po siya i-implement ni DSWD. So 20 days lang po siya during school break po kansa tuya ng mga elementary learners. So ang primary beneficiary ta po mga college students, secondary po ini na mga parents, and then learners po, elementary learners.
1: So college students sa Tarabansa.
0: Yes po.
1: Anong tinuturo dito? How to read, comprehensive reading, yes, o lahat ng subjects?
0: Apo, ini po kaya na mga identified na elementary learners. Sinda po ito na mga struggling and non-readers po na incoming grade 2 students po.
1: Ah, okay.
0: So ang ginagamit po kami na module, so module for tutorial session, and at the same time meron din po kaming module for the parenting session.
1: Okay, doon muna tayo tabi, ma'am, sa mga bata. So ang nagtuturo mga college students.
0: Yes po.
1: Sila ba yung may compensation yung mga nagtuturo?
0: Meron po. Apo, ito po na mga college students, hindi po itong mga second to fourth year college students. And ang mga course po kaini, preferably since tutoring session po ito, Bachelor of Education. And then for parents naman po na nag-facilitate ng parenting session, sila naman po itong mga social work or any allied. And then meron po sindang nare-receive na subsidy. So igwa po kitang direct and indirect. Duman po sa direct subsidy, meron po silang nare-receive na cash for work, cash for training, and then yun po sa cash for work po and then cash for training, di susunod mi po itong regional daily minimum wage. So 435 po yung nare-receive ng ating mga college students per day po yun. So may 5 days po na training sinda before the deployment po ng tutoring session, and then 20-day session naman po for the tutoring session naman. So 5 days times 435. So yan po yung ma-receive nila. And at the same time po, during training, meron din po silang meal allowance.
1: Okay.
0: Amount ₱300 po. So more likely po ang ma-receive nila mga nasa 12,000 po sa kabilugan na po na implementation ng program.
1: Uy, malaki-laki din. Makakatulong na yan sa mga estudyante natin.
0: Yes po, yun naman talaga po ang pinaka-objective ng program, na matabangan po sa mga college students ta na gustong makapag-adal pero hikahos po sa kumbaga kulang sa monetary, po kay.
2: Ma'am, paano pigpipili po ang mga beneficiary po, digdi, sa mga aki po na maintra?
0: Opo, so yan po, si Tarabasa po ay data-driven po siya, meaning po, ang mga data may po hali po sa Samuyang mga partners. So meron po kaming partners, so we have DepEd, LGU, and then HEIs or the Higher Education Institution. So ang pagpili po sa beneficiary may start po ako duman sa mga learners. So nagre-request po kami ki CRLA or ito pong Comprehensive Rapid Learning Assessment. So from DepEd po siya, so na-identify po duman sisa ito na mga learners, struggling learners or non-readers na incoming grade 2. So once po na may identified na po na incoming identified na data, ini po ay ini-endorse ni DepEd Samuya. And then may tiga-apod po kaming CBMS. Ito po yung tiga-identify duman. Sisay duman po sa pinaka TOS or poor. So ngunyan po, kapag may na-identify na po na poor, automatic po sinda na makakabali po sa program. And at the same time, yung mga hindi naman po na-tag as poor but then still qualified for the program, ina-endorse me po ini sa LGU for assessment. They are still qualified to be part of the program po. Duman naman po kita sa mga college students. So, yun po, sa mga college students naman, nagre-request naman po kami ng list. Actually, nagpapa-apply po ang mga college HEIs po. Kung sisay to na mag-join po. Pero meron po nga kaming qualification. Yun po na-mention ko kanina na mga course. So yan po, once po na may nag-apply na identified, pero meron din po kaming target number kasi yun nga po. Meron din kaming target for the implementation. So once po na may na-endorse na sa amin si HEIs or

0: college, in-enters naman po namin ito sa LGU for assessment namin if they are coming from the low-income families. Mm-mm. Para talaga po na yung makabali sa program, yung deserve po talaga.
1: Mm-mm. Ano tabi, ma'am, paano nyo masasabing successful itong inyong programa? Ano ang pinaka-objective nito sa mga bata? At the end of this program, what are you expecting?
0: Actually po, meron po kami, before mag-start ang tutorial session, meron po kaming pre and post. After naman, meron po kaming post-test. So, merong evaluation yung tutorial session. And at the same time, sa parents, meron din po yan. Same with the college students. So, masasabi po na, kumbaga, nagkaroon ng impact. So, ang magiging reference po natin yung evaluation. So, since 2025, yung assessment po ng ating implementation ay maganda po. Kasi, kumbaga, talagang nakitaan po ng improvement yung ating mga learners. So, same with this year po, meron tayong gagawin na assessment. And doon natin makikita na yung improvement po ng ating mga learners from struggling and non-readers to nakakabasa na po ang ating mga learners. And at the same time, same with the parents, yung learnings po nila kasi based po doon sa mga testimonial ng ating mga parents na this is not just about the subsidy po. This is about the learning na natutunan po nila doon sa parenting session na inattend.
1: That's very good.
2: Mm-hmm.
0: Kasi, di ba po, kumbaga, kung makikita po nindo, meron kaming college students, sila po ang nagpa-facilitate. Mm-hmm. So, kumbaga, naaaraman man ng mga parents ano suicide kang sa indang mga aki.
1: Very
0: and
1: good,
0: at the same time, ini man ng mga college students nare-realize po ninda kung ano man po suicide kang sa tuya na kan sa indang mga parents. So yan po ang kumbaga aside from the subsidy na marireceive ninda, so kumbaga so learnings na makukuha po kan sa tuya ng mga beneficiaries at the end of the implementation po ng program.
1: Mm-hmm.
2: So, ma'am, ma'am, ini pong mga tutor ta na mga college students, sinda po ba nag-aagi man sa training?
1: Oo.
0: Yes, diba? Sir. Ito na mention ko po na before deployment, meron po tayong 5 days capability building. So, syempre po, we acknowledge na iba man po baga talaga ang training kan mga Batikano na ng mga
1: teachers.
0: May tig-aagihan po sila na training na ini po tig-facilitate po kan sa tuyang partner from DepEd.
1: Mm-hmm.
0: So yung mga basics po ng teaching, tinuturo po yan sa tuya na mga college students. And during naman po sa 20-day session, meron po dyan na naka-monitor na mga teachers na mag-guide po sila in the event po na minsan may nahihirapan po sila, especially aramtaman po bagay yung mga grade 2 learners. So medyo challenging din po siya. So meron po pa din po siyang guidance from the elementary teachers na during session may nakaalalay po sa inyo. So yan po yung partnership namin with DepEd.
1: Meron ditong kahaputan ang sa tuyang viewer. Sabi niya, good morning po, sana po mabigyan ng chance na magturo ng Tarabasa ang mga graduates or LPT passers para makadagdag din sa certificate of ranking nila. Ito yung mga wala pa sa DepEd.
0: Apo, actually yan po, isa po yan sa tinitingnan po ng program, especially yung central office na kumbaga mas wider po yung scope or yung reach po ng program, especially duman naman po sa mga tutors na pwede pong mag-attend during the tutorial session.
1: Mm-mm.
0: So let's see po for the implementation po ng 2026 if ano naman po yung magiging qualification for the tutors naman po.
1: Ma'am, so far sa ating evaluation, so far ano, nakailang salang na tayo dito. Masasabi ba natin na naging effective ito? Yung mga non-readers ba nakabasa na at ito ba yung comprehensive reading?
2: Oo, doon sa 20 days, opo.
0: Mm-hmm. Opo, yes po. Actually, ongoing na po yung pag-consolidate namin ng mga pre- and post-test. And doon po, nakikita po namin na talagang na-meet yung expectation for the learners po.
1: Mm-hmm. Very good. At we congratulate you, ma'am, for that initiative of DSWD. Kung tutuusin, hindi na yung trabaho ng DSWD, ano? Trabaho na ng DepEd yan. Pero salamat sa pamunuan ng DSWD.
0: Actually, sir, yun naman po talaga ang objective ng social welfare. Kumbaga, tarabangan po para mas, kumbaga, wider po ang scope kang services na mai-offer ta talaga sa tuyang mga beneficiaries. Mm-mm. So, it takes a village po, baga, to raise a child.
1: Amen.
0: So, yan po.
1: That's very good.
0: Yes po.
2: Ma'am, ano ang pagkakaiba po kang Tarabasa, ano, Tarabasa program sa ibang literacy program po kang DepEd?
0: Actually po, meron namang kumbaga common duman sa tigigibo po ng Tarabasa and at the same time yung intervention po ng program ng DSWD and DepEd. So siguro po duman na lang siguro sa mga nare-receive po kan sa tuya ng mga beneficiaries. Po daman and at the same time yung approach po kasi dito po sa Tarabasa involved po digdi yung mga college students. So duman po sa siguro sa DepEd talagang mga practitioner na po yung in charge for the tutorial session. So po siguro ang difference ng approach po ng program ni DSWD.
1: So far, ma'am, sa buong Rehiyong Bicol, mga ilan kaya sa inyong tansya tawag dito, nabihayaan na ng Tarabasa program?
0: Sa actual count po namin ng nabigyan po ng service ni Tarabasa nasa 9,300 po yung reach po ng program kasi we have 7 municipalities. So from 2025 we have 3 nanganak po si programa. Ngunyan po we have 7 municipalities po and nasa 9,300 po yung kumbaga nakasali po digdi sa implementation po ng program.
1: 9 municipalities in the Bicol region?
0: 7 po, 7.
1: 7 in the whole sa whole Bicol region na po yan, ma'am.
0: Yes po, sir.
1: Mm-mm. May plano ba kayong dagdagan ito na sabihin natin lahat ng munisipalidad sa Bicol Region ay ma...
0: Actually po na during the implementation this year, mayroon na po kaming nare-receive na mga expression of interest from other municipalities. Pero yun nga po, na-mention ko kanina na nagre-rely po kami sa data kasi yung target po namin, syempre dapat po yung datos, malaki po yung percentage ng mga non and struggling readers po. And at the same time, yung poverty and then illiteracy. So yan po yung, kumbaga, the way we target an area.
1: Okay, so hindi basa-basa. So dito ba sa Legazpi area, meron ba kayo dito? Albay, meron ba kayong nabiyayaan sa Albay?
0: Opo. For Albay po, we have Legazpi and then Daraga po.
1: Dito ibig sabihin po, may mga, meron tayong mga non-readers talaga dito sa Legazpi at sa Daraga?
0: Opo, base po sa data po ng DepEd, yung CRLA, meron po tayong identified na struggling reader. So yun po, yun yung target ng implementation this year po.
2: Ma'am, kahit dito ma'am, sa mainland na mga schools natin, ay meron din po?
0: Meron po. Apo, yung data po ay from DepEd naman. So, lahat naman po ng areas, nakita naman po namin na yung identified nila ng mga struggling and non-readers po.
1: Okay, hindi ba ito na makaka-apekto sa performance ng school?
0: Actually po, siguro hindi naman siya kumbaga treated as in a negative way. Kasi yun nga po, parang since then meron na po talaga tayong identified na mga struggling readers and kaya po nabuo si program and many interventions from DepEd para kumbaga at least meron po tayong maibigay na solusyon po dito sa need po ng ating mga learners. So, yun naman po ang pinaka-objective po ng program to help the DepEd na kumbaga makombat po ito na kinakailangan po ng ating mga learners.
1: Ito naisip ko lang, ma'am, no? Kasi in the school, sa eskwelahan nila, hindi sila natutong magbasa.
2: Mm-hmm.
1: O, tapos at the end of the day, natutong magbasa sa inyo. So, ano ang
0: actually,
1: palagay niyo naging problema?
0: Apo, actually there's wala naman po ditong pointing fingers kung kanino po yung lapses or what, kasi yun po na mention ko kanina na it takes a village to raise a child, and ang pinaka, kumbaga, pinaka role is the role of the parents, kasi secondary po yung ating school sa pagtuturo po sa mga bata. So it's the main responsibility po ng ating parents, that's why we have the parenting session po. Kumbaga, i-ano po sa kanila na it's their responsibility and how, kumbaga, isusupport yung ating mga learners na masustain po yung reading pagdating po sa bahay.
1: Well, my point is not to point fingers. My point is yung ano, yung technique so that they can learn. Ano? Kasi kung ang technique na ito na-apply, natuto sila, bakit hindi apply para hindi na madoble?
0: Siguro po, yun po, yung technique na ginagamit, actually, same lang naman po ng approach na ginagawa ng DepEd. Siguro yung ano po dito is mga college students. So, ibang atmosphere naman po sa mga learners natin yung approach na ginagawa ng ating mga college students. Of course, yun naman po, we acknowledge naman na minsan nahihirapan sila. But then, yun nga po, through the guidance po ng ating mga teachers, so, nakakaya naman po ng ating mga college students.
1: Or siguro, ma'am, so, dahil sa DepEd, masyadong maraming estudyante, hindi natututukan talaga yung individual. Samantalang sa tutoring, ay natututukan sila.
0: Kasi po yung ratio po namin, sir, is example po, for one tutor, ang handle po nila is 1:3-5.
1: Oo nga.
0: So, yan ratio namin. For ano naman po, for parents naman po, ang ratio naman ng hinahandle ng ating mga college students is 1:5-15. So, yan ang ratio ng tutoring session. So, kumbaga, mas focus po yung ating mga college students doon sa mga tutis nila.
1: Palagay ko, so, yun ang malaking factor yan. Ano? Hindi natin sinisisi ang mga teachers natin sa DepEd kasi napakarami ng estudyante nila. Hindi talaga matututukan yung 60 students. Samantalang dito, three students for one tutor, talagang tutok yan.
2: Pero actually, sir, ang may pinakalaking tulong sana dapat ay yung teacher. Ay, yung sorry, yung parents. Ma'am, after po ba ng sessions ninyo, ng 20-day sessions, mayroon po ba kayong sinasabi or follow-up doon sa mga parents kung anong dapat nilang gawin para continuity po yung learning ng bata?
0: Actually po, after this 20-day session, tinitingnan po namin yung mga kailangan pong i-refer naman ulit ng mga parents for PES, for continuation po ng ating program po. So yun po, if ever po na meron tayong kailangan na i-sustain or i-continue po ng mga parents na kinakailangan po ng further na intervention, so we refer this naman po sa PES. Kasi yun po yung part ng component ng program na ma-sustain po si mga kinakailangan pa po na guidance po ng mga parents. So yun po.
1: Napakaganda programa. Maraming salamat at mabuhay kayo dyan sa Tarabasa programa ng DSWD.
0: Yes po. Thank you po, sir, and sa lahat po ng listeners. So, I hope po na meron kaming na-share about the new program po ni DSWD.
1: Napakarami mong na-share ngayon at marami kaming natutunan. Salamat, honey.
0: Yes po, sir. Thank you po.
2: God bless, Ma'am Honey.
1: Ma'am Honey, maraming salamat sa iyo. At naway pagpalain ka pa ng Panginoong Diyos. Ingatan ka, makasamahan mo. At siyempre, ang buong pamilya mo ay pagpalain ng Panginoong Diyos.
0: Okay po. Thank you po. Bye-bye po.
1: Yan, maraming salamat. Yan po ang Regional Program Coordinator, Social Worker Officer 3 ng Tarabasa Program ng DSWD, Ma'am Honey Imperial. Yan, maraming salamat. Meron palang ganun.
2: Meron pala.
1: So, ibig sabihin na, Karoni, kung matututukan din lang sana ng DepEd, ano? Kaya lang, ang ratio talaga, minsan 60.
2: 1:15.
1: Talagang hindi kaya, kahit gaano kagaling ng teacher mo dyan. Talagang ikaw ay mauubusan ng hininga. Mm-hmm.
2: Pero alam ko sir, may referral yan eh. Kapag hindi marunong magbasa, binibigyan din ng pansin ng DepEd.
1: Kaya lang hindi nga kaya sa yun sobrang nga, dami. Hindi,
2: dapat sa, mayroon silang, mayroon din silang tutoring ano, halimbawa Saturday.
1: Okay, lang diba? Hindi kaya. Ikaw ba naman teacher ka ng turo ng 1 week, ma-tutor ka pa.
2: Eh. So sana ganito din ang gawin nila, na kukuha sila ng mga estudyanteng marurunong din man na nagtuturo halimbawa mga grade 6 ay marunong
1: na mag wala kaming background.
2: Oo, marunong na magbasa, dituruan niyo mga nasa grade 2. Mga ganun.
1: Kaya nga lang, doble trabaho 'yan sa kanila.
2: Yun na nga.
1: Hindi na nila gagawin 'yun. Kasi pagka Sabado, family day din naman. Tama. May pamilya din ang mga 'yan. Kaya nagpapasalamat tayo tabi sa DSWD. Now, talagang nag-extend sila ng kanilang nag-extra mile sila para sa ganitong programa. Salamat ununun tabi sa Indog Boss. Hoy, kami magpapaalam na. Salamat sa isang oras at kalahati na kami sinamahan ninyo. Salamat sa Indog pagsuporta at siyempre sa pagantabay sa tuwing programa.
2: Salamat po sa mga silent listeners na panagos po nagsusuporta.
1: Salamat sa mga nagsali sa aming tanong kanina. Bukas ulit. Sama-sama ulit tayo sa programang Oras ng Pilipinas, Bicolandia. Kami pa'y magpapaalam na, lagi nating paalala, habang may oras pa kapatid.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: Nakasama natin sa technical side ang supremo ng KKK, Don Ramon Diaz. Kami po ang inyong mga kasama, kalakhakang kalmusalan tuwing umaga, hindi nagbabagot, nag-iisa lamang, El Solamente, Rico Jalil.
2: At ako naman po, nagsusulong guwapito, Ronnie Rinsales.
1: Paalam tabi at antabayan ang susunod na programa, Negosyo at Sintrabaho kasama si Sam.
2: Bye-bye!
3: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information 0998-843-0573 sa Facebook page CARE 104.3 The Way FM o sa email address info@dway.febc.ph. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
4: It's now 8:29 in the morning.
3: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: Blessed Wednesday morning sa lahat ng ating mga kasama at sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga sumusunod o sumusuporta sa ating mga live programs. Yan po, dito lamang sa FEBC Philippines. At ito po ang FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. Kumusta po ang inyong mga tulog at syempre kumusta din ang inyong mga gising? Sabi nga eh, kapag natulog, syempre may gising ano. And every gising is a blessing. Kaya good morning, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, at syempre batiin natin ah. Bago tayo magbati-bati, no? Magpakilala muna tayo. Ito po ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At ito ang inyong programa, Negosyo as in Trabaho. At ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. Ayan, Ate Jenna, good morning! Ayan, medyo maganda ang sikat ng araw, Ate Jenna. Pwede ka maglaba. Ayan, magandang araw sa lahat ng ating mga magulang na siguro ngayon ay nag-aasikaso or tapos na ang pag-aasikaso ng mga baon dahil nag-back to school na ang ating mga estudyante noong Lunes. Kaya naman, busy-busyhan na naman ang ating mga nanay at ang mga tatay. Siyempre, sa pag-aasikaso ng kanilang mga almusal, ganun din siyempre yung mga pambaon. At siyempre, papasok ng eskwelahan ang ating mga bata, hinahatid o sinusundo. Mag-ingat-ingat lamang po kayo sa inyong mga pagpasok sa eskwelahan, yung mga nag-back to school na. Alam niyo po kahapon back to school ni Habakuk sa Global 2 Wings. Alam nyo po, ni-require na ng hard hat ang mga estudyante. Oh, which is good naman, kaya napabili ako ng hard hat. At alam nyo, na-realize ko, dapat nga talaga, no, kahit nasa opisina or kahit nasa, anong tawag dito, bahay, may hard hat tayo para naman may extra protection ng ating mga ulo. Yan, sabi ni Papa Joselito Pao, ano na lang daw yun? Yung, ano daw yung ginagamit yung kuya pag nagmamotor? Helmet! Matibay daw yun, helmet. Papasuot niya sa anak niya sa school, helmet. Ayan, hard hat. Oo, mura lang naman po ang hard hat. Pero syempre, bumili po tayo dun sa may tatak. Dahil yan po yung turo sa atin ng Department of Trade and Industry para sigurado at talagang protektado ang ating mga anak. O, dapat may ICC sticker yan sa likod. Ayan ang hinanap ko. At yan ay natutunan natin sa Department of Trade and Industry. Kasi merong mga mura pero wala silang ICC sticker. Hindi sila dumaan sa quality control. Kung gusto lang naman din natin maging safe ang ating mga anak at additional protection sa kanilang mga ulo, if in case may mga nangyari or may mangyari na ating pinapanalangin na hindi mangyari, di ba? Pero wala namang masama kung tayo naghahanda. Alam nyo, yun ang maganda. Yung mahanapin po ninyo yung may tatak. Ayan. Ayan, hanapin nyo lamang po at yan ay yan ang tindan ninyo. Yan ang mga natutunan natin sa Department of Trade and Industry. Ayan, mga hard hats. Oo, kaya naman na-realize ko kahapon. Oo nga, no? Bakit nga hindi natin lagyan kasabay sa ating mga first aid or emergency kits itong mga hard hat na ito? Lalo na kung ang iyong establishment ay medyo mataas. Kailangan talaga may hard hat. Ano? Extra protection. Ayan, kaya bibili na tayo dito, kuya mo, ng hard hat. Dapat may hard hat din tayo dito. Oh, pero si kuya mo siguro helmet na lang, no, kuya mo? Pwede naman yun. Ayan, kaya naman ingat-ingat lamang po kayo, mga estudyante, mga nasa trabaho na, papasok na sa kanilang mga trabaho at negosyo. Ingat lamang po kayo at doble ingat lamang po, ano? Lalo po ngayon na tayo nakakaranas ng mga aftershocks o yung mga lindol-lindol na 2.8, 2.7. Pero yung pinakamalakas nung Saturday, which is I think 5.4 or 5.8. Ano nga ba? Tama ba, Kuya Mon? 5.4 or 5.8? Yan, 5.4 ang ating naranasan nung Saturday. At syempre may mga mahinahi, mga mahihinang mga paggalaw. Oo. Oo, at tayo ay patuloy na hinihikayat natin tayong mga kababayan natin eh. Manalangin po tayo para sa ating mga kababayan na yun sa Gensan ano, na talaga naman doon sa Mindanao eh na apektuhan ng malakas na paglindol. Oo, kaya naman eh patuloy po tayong manalangin. At ipanalangin po natin ang kaligtasan ng bawat isa. Yan, hindi po dahil sa taga Mindanao eh, hindi na tayo mananalangin for them. Eh, tayo po'y manalangin kahit saan man pong sulok tayo naroroon ng Pilipinas, nasa labas ka man ng bansa. Kung ikaw ay Filipino, hinihikayat po namin kayo na kayo ay manalangin. Kahit po hindi Filipino, ang bawat isa po ay hinihikayat natin na manalangin para po sa safety ng bawat isa. At syempre, yung mga hindi lang yung sa safety eh, diba? Tayo dito may Mayon Volcano pa na merong mga pag-alboroto. Eh, talaga pong kailangan tayo ay alerto. Pero alam nyo po, mga taga-Bicolan dyan, eh talaga namang mga alerto. At talagang yan ay kanilang ating binabantayan palagi. Pero patuloy tayo na manalangin para sa bawat isa. Ayan, good morning, Ate Grace. Hello, Ate Grace. I miss you. Ayan, good morning. Good morning po sa inyo, Ate Grace. At syempre, kay Pastor Jonathan Herrera Alcon. Oo, ate, naglinog kanina lang po. Oo, mga medyo mahina-hina, ano? Yung mga 2 point something na mga ano. Pero syempre, pag gumagalaw, hindi masyadong nararamdaman. Pero kung nakasteady ka sa isang lugar, ramdam pa rin. Kaya ingat-ingat lamang po. Kaya yung mga gamit natin na sa tingin natin eh medyo babagsak, alanganin ang posisyon eh i-ano na po natin yan, itabi-tabi or ilagay na po natin sa mga safe na lalagyan, no? Ayan, at syempre, oh, nung Saturday na lumindol ng malakas eh, nasa amin si ang aking apo na si Sid, at talaga naman, no, lahat kami, aming apat, nagtakbuhan para lahat kami, isa lang yung pinuntahan si Sid. Hindi namin naisip yung bawat isa, naisip lang namin si Sid. Ayan, ako talaga naman. Ingat po, ingat lang. Ito ay ginagawa natin na natatawa tayo pero hindi po ito isang katatawanan or we're not making it as a joke but we're making it lighter para naman po hindi tayo yung, alam niyo yun, mabuhay ng may kaba, may takot. Ang mahalaga po eh tayo ay nananalangin. Ayan, sabi po ni Christita, oo, Christita Tanginan, Domingo. Ayan, hello, blessed morning, sister. Hello po, and good morning po sa inyo, saan man po kayo naroon. Pwede niyo po sabihin saan po kayong lugar. Naroon ngayon sa Bicolandia o sa labas ng Bicolandia or saan man po kayong parte ng mundo. Ayan, sabi ni Pastor Jonathan Herrera Alcon, pa-shoutout po Teacher Kay na nagtuturo sa TWI. Hi, Teacher Kay! Nasa TWI Albay, Teacher Kay ngayon. Batiin din natin, of course, ayan, hindi lang si Teacher Kay, si Teacher Chen, si Teacher Jomar, si Teacher Ophel. Hello, Teacher Ophel, sa TWI din si Teacher Ophel. Ayan, magandang araw sa inyo, sa ating mga masisipag na mga guro. Napatuloy na talaga namang naglilingkod at talagang nagpapagod para sa ating mga learners. Kaya shout out sa inyong lahat mga teachers and of course Teacher I, Teacher Jason, hello po and magandang araw sa inyo dyan sa Kabaangan National High School at pati hindi natin ang Anislag High School. Magandang araw sa lahat ng mga teachers. Yan, and shout out sa inyo. Kami ay talagang proud na proud sa ating mga guro. Siyempre, batiin din natin ang mga taga Bicol College. At sa lahat na, tayo po ay bumabati na. Ayan, si Ma'am Christita pala ay from Southern Leyte. Ayan, oo, naririnig tayo dyan sa Southern Leyte. Hello, hello sa inyong lahat dyan sa Leyte na naaabot ng signal ng ating radyo. Hello and blessed morning sa inyong lahat. Batiin din natin ang ating mga ALS learner na ngayon ang kanilang first day of school dito sa ating himpilan sa Community Center sa DWAY-FM. Yan, tayo po ay may partnership sa ALS at sila ngayon ay first day of school nila ngayon dito sa DWAY. So far, meron tayong 7 students ng ALS dito sa DWAY. Kung gusto nyo pong humabol at gusto nyo pong mag-enroll sa ating Alternative Learning Center, eh pwedeng-pwede po kayong humabol pa dahil kakasimula pa lang ng kanilang klase ngayon. Ayan, kaya naman po, punta lamang po kayo dito at mag-inquire about your application or sa inyong enrollment for Alternative Learning Center. Ayan, sabi ni Pastor Jonathan Herrera Alcon, pabati sa DCOMC. Hello DCOMC, magandang araw. At kung nais mo na ikaw ay may ipabati, lalong-lalo na yung mga may kaarawan ngayon, happy happy birthday sa inyong lahat. At syempre, batiin din natin lahat ng may mga anniversary na sinaselebrate, mga wedding anniversaries na sinaselebrate. Ay, hindi ko pa pala nabati ang aking Pastor Rico Helit at syempre ang kanyang napakaganda at napakabait na asawa, Ate Nea. Hello Ate Nea. Ayan, talaga namang no question asked dyan, napakabait ng asawa ni Pastor Rico. Si Ate Nea. Ayan, happy happy happy anniversary po sa inyo. Belated happy anniversary sa inyo, sa inyong 30th. O, oh, diba? 30th anniversary nila. Oo, kaya kami po'y masaya at bumabati sa inyo ng happy, happy anniversary. Pa-burger na daw, Pastor Rico. Ayan, o wag na lang burger, pizza na lang, Pastor Rico. Ayan, kaya batiin natin ang lahat ng mga birthdays ngayon. Ate Lily, ayan, sa Santo Domingo, Albay, happy birthday po sa inyo. At sa lahat ng may mga birthdays ngayon, kami ay bumabati sa inyo ng happy, happy birthday. At syempre, batiin din natin ang ating mga kaibigan mula sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay, Rapu-Rapu, Albay. At syempre, batiin din natin ang mga taga Happy Island of Catanduanes. And of course, Masbate, Burias, Tikaw Island. At batiin din natin ang Kamsur, Kamnorte, and Sorsogon. Happy day sa inyong lahat. Batiin din natin ang lahat ng nasa social media platforms na sumusubaybay sa ating mga live programs. At hindi lang sa ating mga live programs, talaga namang sila ay palaging nakikinig at sumasabay dito sa ating himpilan. Sa loob at labas ng ating bansang Pilipinas, magandang araw. Kayo man ay nanonood ng live or kayo man ay manonood mamaya ng replay or i-replay nyo ito, magandang araw at nawa kayo ay mayroong pinagpalang araw ngayong araw ng Miyerkules. Kaya magandang araw sa inyong lahat. Binabati din ni Pastor Jonathan, si Pastor Dave Alcon sa Burias, Claveria, Masbate at Pastor Joshua Alcon sa Bagong Bayan. Kaya kung nais mo na may pabate, pwede kang tumawag o mag-text sa ating telepono numero 0998-8430573. At pwede ka ding mag-message sa ating social media platforms. Huwag ka lang mag-message, kundi i-share mo din ang ating mga program links para naman mas mayroon pa na maabot at makapakinig ng ating mga programa at sila din ay mabless. Sa ating Facebook page, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At sa ating online streaming na pwedeng-pwede basta may data at may internet ka. Pwedeng-pwede kang makinig. Lalong-lalo na yung mga magaganda nating awitin na piniplay sa radyo na hindi napapakinggan kapag nasa Facebook dahil nga po sa mga restrictions. Pero kung ikaw ay mag-online streaming, ay siguradong mapapakinggan mo ito at i-type mo lang basta ikaw ay may internet or may data, bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm. At pwede ka ding magpa-add sa ating Karen's Official GC para naman mapakinggan, mabasa namin yan. Pwede ka mag-message dyan. Mag-message ka lang din if you want us to add you sa lumalaking pamilya ng ating Karen's Official GC. At siguradong i-add namin kayo dyan. And of course, tayo po ay naghihikayat or tayo ay nang-iimbita sa ating mga tagapakinig ngayon saan ka man naroon sa ikaw ay sumabay sa ating paghayo. Ang ating paghayo para sa ating himpilan dahil po tayo ay isang non-profit, non-commercial, ibig sabihin po nun kaya tuloy-tuloy ang ating mga programa at wala kayong nakikita or naririnig na mga commercials dahil po tayo ay walang commercial dahil tayo ay non-profit, non-commercial. At most of the time, or ito talagang mga commercials na to, ang siyang nakakapag-keeping the red light on sa ibang mga radio stations. Pero dito sa atin ay wala po tayo niyan. At yan ay dahil sa faithfulness ng ating Panginoon at sama-sama nating paghayo. Meron pong apat na kapamaraanan upang ikaw ay makasama namin dito sa ating paghayo and keeping the red light on. Sa ating kasabay sa paghayo, una na dyan, syempre, ang promotion, ang ating mga program links, pwedeng-pwede mong i-share or i-post, i-follow, at mag-subscribe sa ating YouTube, sa ating Facebook, sa ating Instagram. At i-share mo din para naman ito ay mapakinggan din ng iba. At sa ating promotion, syempre, kung nais mo na kami ay imbitahin, lalong-lalo na sa mga gathering sa inyong eskwelahan, katulad nung last time, tayo ay nagbrigada eskwela sa Anislag National High School, or any celebration like Thanksgiving ng inyong church, or sa inyong negosyo, or ano pa man na inyong mga selebrasyon, ay pwedeng-pwede po kami pumunta. Basta imbitahin nyo lamang po kami upang kami ay makapag-promote at maipakilala ang gawain ng radyo ng FEBC Philippines. At syempre pa, sabay sa paghayo o sa pamagitan ng pananalangin, na kung ikaw ay merong puso ng pananalangin, ay isabay mo po kami sa iyong pananalangin ng ating mga broadcast, ang ating mga volunteers at ang mga talents at ganun din syempre ang mga staff. At syempre ang ating operational expenses ay maaari mo pong isabay sa iyong pananalangin. Ito man ay corporate prayer sa inyong church or individual prayer, ang masambit niyo po kami sa pananalangin ay isang napakahalaga at napakalaking effect sa ating gawain. Yan po yung pangalawa, ang pananalangin. At ang pangatlo ay syempre po, hindi lamang ang pananalangin, ang promotion, ang pagbo-volunteer. Kung ikaw ay may skills na nais mong maipagamit sa ministeryo ng radyo katulad ng technical skills, editing, or any kind of skills na mayroon ka, ay pwedeng-pwede kang mag-volunteer dito sa ating himpilan. Pumunta lamang po kayo dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City, upang mapag-usapan natin ang inyong pag-volunteer. Hindi lamang po pag-broadcast o pag-program ang way of volunteering dito sa ating himpilan. At syempre ang pang-apat, kung ikaw ay may puso ng pagbibigay, ay maaari kang sumabay sa amin sa paghayo sa pamagitan ng pagbibigay. At ito man ay sa pamagitan ng coin banks, na meron po tayo dito mga available coin banks na pwedeng-pwede po kayong kumuha, at ito ay inyong ipunin ng inyong mga bariyang, inyong mga coins. At kapag ito ay napuno na, ay maaari nyo na pong ibalik dito sa ating himpilan. Pwedeng-pwede din po kayong magbigay through GCash or sa ating China Bank account. At kung nais mo po yan, ay maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe dito lamang sa ating Facebook page or sa ating mga telephone number para po mabigyan po namin kayo ng information para dito sa ating GCash account at sa ating China Bank account. Alam niyo po, yung maliit, pag pinagsama-sama natin ay napakalaking effect. Kaya naman po tayo ay sumasahim papawid for 52 years na tayo ay non-profit, non-commercial. At yan po ay dahil sa sama-sama nating pagtutulungan sa pagsabay sa paghayo para sa ating himpilan. Kaya kayo po ihintay namin, alin man po dyan sa apat na yan. Kung nais mo na ikaw ay makasabay namin sa paghayo, magbensahe lamang po kayo. At sa ating mga kasabay na sa paghayo, maraming salamat at patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyong mga puso para sa ating himpilan. Ayan. Kaya naman po ngayong araw ng Miyerkules, nakakasama po natin or makakasama natin today alternately with Department of Trade and Industry. Ngayon naman po ay ang RTWPB ang ating makakasama. At maya-maya lamang po ay makakasama natin ang ating resource person para naman mabigyan tayo ng mga informasyon na makakatulong sa ating mas produktibong pagtatrabaho at pagnenegosyo. At maya-maya lamang po yan at antabay lamang. Tayo muna po'y makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ganun din ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: May mga taong nagre-resign sa kanilang trabaho dahil hindi na sila masaya. Mayroong hindi tumutupad sa kanilang mga commitment dahil hirap na sila. Mayroong mga umaayaw sa karera dahil pagod na. Ganito ba ang sitwasyon mo ngayon diyan sa iyong trabaho? Minsan, may mga pinayuhan ako na ang pagiging masaya sa buhay at trabaho ay personal choice. You may be working in a very nice company and still be unhappy. Happiness is dependent on happenings. Kapag masaya ang environment, kapag masaya ang mga nangyayari, doon ka lamang masaya. But I'd like to encourage you to consider this. Choose to be joyful instead. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 4, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice." At alam mo ba kung nasaan siya nang isulat niya ito? Siya ay nasa bilangguan. Clearly, Paul discovered that regardless of the circumstance, one can still be joyful. Ano ang mga hakbang ng pagiging tunay na kontento at maligaya sa ating buhay at trabaho? Una, practice gratefulness. Ang mga taong mapagpasalamat ay mas masaya sa trabaho nila. Sila'y nakafocus sa kung ano ang mabuti at magandang nangyayari. Napansin ko rin na kapag ang isang tao ay grateful, sa kabila ng mga problema nananatili siyang positibo at nakahahanap pa rin ng dahilan para maging masaya. Pangalawa, have a long-term perspective. Magkaroon ka ng pangmatagalang pananaw sa iyong trabaho. Kung magre-resign ka sa kada may mangyayaring hindi maganda sa trabaho mo, talagang hindi ka magtatagal sa kahit anong kumpanya. Think long-term. Ang mga problema ay temporary lamang at sa bawat problemang mapagtatagumpayan mo, you will emerge stronger, more mature, and wiser. Pangatlo, spread the joy. May mga taong tila ang kasiyahan ay ang magkalat ng lungkot o kaya naman ay galit sa kanilang mga kasama. Kung may ikakalat ka man, dapat ay kabutihan at kasiyahan. Simple acts of kindness in your place of work may be the seeds that will bear a more joyful environment wherever you are. Ngayong simula na naman ang panibagong work week, piliin mong maging masaya sa iyong trabaho at buhay. Practice gratefulness, cultivate a long-term perspective, and spread joy. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today!

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na. Akuin
0: mo na. Diba?
2: HR Corner.

It's now 9:02 in the morning. At tayo nagbabalik dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito po ang FEBC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. Tayo po'y nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kasama at mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa atin. At syempre, pabatiin muna natin, of course, si Nanay Masing, si Brother Bert, ayan, Alberto Ocbian. Good morning po sa inyo. Binabati ko ang lahat dito sa Garden of Prayer. Lalong-lalo na po si Nanay Masing. Hello, Nanay Masing. Good morning, Nanay. At sa lahat ng mga taga-Garden of Prayer, magandang araw po sa inyong lahat. Kaya naman po tayo nagpapasalamat. Nako, talaga naman, ang Garden of Prayer, isa yan sa mga talagang nananalangin para sa atin. Sa araw-araw nating pag-air or broadcast, kasama natin yan sila sa pananalangin. Kaya maraming salamat, Nay Masing, at ang buong Garden of Prayer. Ayan, meron muna po tayong konting announcement mula sa Paga Retreat Center. Ito po yung isang retreat center na pinuntahan natin sa Naga. Oo, yan po eh, pinuntahan natin at talaga namang napakaganda doon. Kung gusto mo magnilay-nilay at mag-retreat, kahit mag-isa ka lang, ay pwedeng-pwede. Ay talaga namang makakapanalangin ka at talagang makakapag nilay-nilay ka. Or pwede din po ito para sa mga churches na gustong pumunta at may activity na ganitong klaseng retreat. Communicate lamang po kayo sa Paga Retreat Center. At sila ay mayroong gagawing Bicolandia. This is the first Bicolandia Interchurch Bible Bee Competition. Nako, maganda ito. Yan. At ito po ay pwedeng kayo ay mag-inquire directly sa Paga Retreat Center regarding this Bible Bee Competition. Ang bawat isa po na simbahan ay iniimbitahan or kahit po kayo ay individual. At nais ninyong lumahok dito sa Bible Bee Competition, mag-message lamang po kayo for more information and for the mechanics dito sa Paga Retreat Center. Ito ay gaganapin, ito ay sa buong Bicol region po at ito ay gaganapin ngayong September 2026. Ngayon pa lang po ay ina-announce na natin para naman po makapag... kung kayo ay may nais or nais ninyo na lumahok dito, ay pwedeng-pwede at kayo ay makapag-ready, ano? Ayan, ang Bible Bee Competition. This is the first ever Bicol Bible Bee Competition and it is sponsored by Paga Retreat Center. Iniimbitahan po ang lahat ng Christian churches in the province of Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, and Cantanduanes to join and participate.

lahat na mga nandyan sa Paga Retreat Center. Hello and good morning sa inyong lahat! Ayan, at tayo po ngayon ay may babasahin muna mula sa ating ginagawang series ng Pro Tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides, ang Smart Steps for Everyday Workplace Success. At ito nga po yung Stay at Home Workers. Naku, malapit na nating matapos itong ating ginawang series. At nawa po ito ay makatulong sa ating lahat. At ngayon nga ay ang ating pag-uusapan o ating babasahin ay itong Stay at Home for or Stay at Home Workers. May dalawang paraan ng pagtingin sa baso na kalahati ang laman. Ang isa ay tingnan itong kalahating walang laman. Ang isa naman ay tingnan itong kalahating puno. At syempre, mayroon ding dalawang perspective pagdating sa pagiging stay-at-home worker. Pwede nating tingnan ang advantages bilang hawak ang sariling oras. Isa pa dyan ay hindi nangangamuhan. Malapit sa pamilya at syempre tipid sa pamasahe. At kung titingnan ang advantages, tila nga madami kapag ikaw ay stay-at-home worker. But that's not the whole picture of being a stay-at-home worker. Tingnan naman natin kung ano yung kalahati ng baso na walang laman. Pagtuunan natin ng pansin ang challenges ng pagtatrabaho sa bahay, what are the possible enemies of working at home? And let me name 4. May apat po na binahagi dito si Maloy Malibiran sa Lumbides para dito sa possible enemies ng mga naka-stay at home. Ang una na dyan ay domestic distractions. Una na dyan ang mga gawaing bahay, telebisyon, yung iyong napakasarap na higaan na kapag nakikita mo ay gusto mong humiga. Ilan lang yan sa mga maaring maging hadlang para magawa ng isang stay-at-home worker ang kanyang trabaho. Kung hindi magiging maliwanag ang boundaries ng gawaing bahay at gawaing professional, hindi malayo mag-suffer pareho. Kaya nga ang ginagawa ng ilang stay-at-home workers na kakilala ko, kahit nasa bahay sila, sinusunod pa rin nila mga disiplina sa pag-oopisina. Katulad ng may nakatakda silang oras para simulan at tapusin ang kanilang trabaho, may oras din ang break. Of course, they are more flexible with their time at home but they set definite parameters to help them become better stewards of their time. Naku, napakahalaga niyan, ano? Kasi diba minsan pag naka-stay at home ka, ang daming distraction at yung mga distraction na yon, mas nakakakuha ng oras mo na dapat para sa trabaho. Pero alam niyo po, I believe ito yung proper stewardship na tinatawag. Dapat ang bawat isa ay magkaroon ng accountability and responsibility pagdating dun sa kanilang mga trabaho. Whether you are working at home or whether you are in the office. Kahit naman nasa office ka, kung hindi ka good steward ng iyong oras, pwedeng-pwede din na mangyari na may mga distractions. Like your phone or konting chismisan kay coworker na humahaba at dumadami at tumatagal hanggang sa hindi mo talaga nagagawa yung dapat mong trabaho. Kaya kadalasan nag-extend ka sa trabaho or kung minsan naman feeling mo napakarami mong hinahabol na trabaho or napaka-hectic ng iyong araw pero sa totoo lang dahil ito hindi mo nagawa ang proper time balancing o yung pag-iyong, alam mo yun, yung proper stewardship of time na dapat kung nasa oras ka ng trabaho, magtrabaho at gawin ang mga trabaho. Ayan, at syempre, ang unang posibleng enemy ng stay-at-home worker ay domestic distractions. At syempre, kahit naman sa loob ng opisina, pwede din yung mga distractions na yan, ano.
minsan di mo namamalayang kakascroll mo sa iyong Facebook, sa

0: yung mga social media accounts, eh natatagal lang ka na pala dyan. Yung isang oras, naging dalawang oras, na sana yung 2 hours na yun, eh marami ka nang nagawa at natapos. At hindi mo na kailangan maging mag-cram or hindi mo na kailangan na talaga namang feeling mo busy ka. Mahirap na sakit yung feeling busy, ano? Ayan, kaya naman unang-una pa lang, domestic distraction. At yung pangalawa is lack of self-discipline. Oo, sinasabi ko hindi lang to para sa mga stay-at-home worker. Pwede din ito maging problema sa kung ikaw ay nagtatrabaho sa loob ng opisina. Matinding disiplina ang kailangan ng stay-at-home worker kasi wala nga, wala namang boss na maninita. Walang nakamonitor. Wala namang suspension kapag hindi mo nagawa ang trabaho mo. Pero isipin na lang natin, para sa maraming stay-at-home workers, ang hindi paggawa sa trabaho dahil sa kawalan ng disiplina ay malaking kawalan sa income ng pamilya. Of course, maaari siyang mawalan ng trabaho, ano? There is no room for procrastination for stay-at-home workers dahil ang pagpapaliban ng gawain ay maaaring nangangahulugan o mangahulugan ng pagpapaliban ng pagtanggap ng panibagong project na maaaring dumating sa'yo. So ito yung pangalawa, lack of self-discipline. Whether you are a stay-at-home worker or ikaw ay nasa opisina o talagang nasa physical na trabaho, isa ito sa mga enemy talaga ng mga workers na ngayon, yung lack of self-discipline. Minsan, talaga namang mamaya na or bukas na lang or ganito na lang na pwede naman nating gawin ngayon. Na minsan, kaya tayo maraming naiiwan na trabaho is because lagi tayo dun sa manyana habit. Oh, diba? Mas magandang umuwi na natapos mo at yung iba naman, bukas, yung priority ngayon, natapos mo at nagawa, makakatulog ka ng masarap. Diba, Kuya Mon? Parang sa gabi, pag uwi mo pa lang, matutulog ka na lang, naisip mo pa, meron ka palang hindi na-edit, Kuya. Tapos sasalang ka bukas, ay malaking problema yan. Kaya yan, yung mga kaya nang gawin, gawin na, tapusin na. At wala tayong room for, sabi nga dito, no room for procrastination. At syempre pa, yung ating pangatlong enemy ay ang mediocrity and laziness. Nako, katamaran. Pinsan ng kakulangan ng disiplina. Oo, ako din naniniwala ako dyan. Pag ang isang worker ay medyo delikado yung self-discipline, walang disiplina sa sarili, sa kanyang trabaho, ang alam nyo, ang kadalasang kapartner niyan, dahil sa katamaran or yung pagiging tamad. Pinsan ng kukulangan ng disiplina ang mediocrity at laziness. Kalaban ng isang stay-at-home worker at hindi lang stay-at-home worker, pati yung mga nasa physical na trabaho, ang tukso na maging lazy o pangkaraniwan lang sa kanyang trabaho kasi wala namang promotion dito pagdating sa posisyon. Parang okay lang yan, ito lang naman ang trabaho ko, so ito lang yung gagawin ko. Diba? Yung minsan tinatamad tayo dun sa mga ganung bagay. Wala ka namang kakompetensya, lalo na kung sa feeling mo, wala kang kakompetensya sa opisina mo, okay lang na maging ordinaryo. Alam niyo po, hindi po. Dahil ang mediocrity and laziness won't do you any good. Wala po itong magandang maitutulong para sa'yo. Kung pangkaraniwan lang ang iyong serbisyo, di katakatakang kumonti din ang iyong kliyente. At kung ikaw naman ay nasa loob ng iyong opisina, kung ordinaryo lang ang iyong serbisyo, iyong trabaho, ang iyong output o iyong productivity sa opisina, ay nako kapatid, baka naman sa susunod wala ka ng trabaho. Ang domestic distractions, lack of self-discipline, mediocrity, and laziness, ito ay mga posibleng kalaban kung plano mong maging isang stay-at-home worker. Pero may panalo tayo dyan dahil ang mga kalaban na ito ay kaya namang kontrolin. Tama po, itong mga ito ay pwede naman natin kontrolin at pwedeng hindi mangyari. Nasa sa atin lang kung papaano natin ito gagampanan. All these are within our circle of influence. Kung ito ang mga problema mo ngayon, meron kang kayang-kayang gawin para baguhin at tuluyang tanggalin ang mga balakid na ito. Whether you are a stay-at-home worker or ikaw ay nasa opisina or isang trabaho na kailangan mong pumunta at magpakita araw-araw, ipanalangin, pag-isipan, at pagplanuhan ng mabuti. Tandaan mo, may panalo tayo dahil ang mga kalaban na ito ay kaya nating kontrolin, and all these are within our circle of influence. Kaya naman, kung ikaw ay isang worker, di ba? Isipin mo na lang, papaano kung hindi mo maibigay ng tama ang iyong serbisyo sa iyong kumpanya? Paano na? Dahil ito ang nagbibigay ng pambayad ng mga bills natin. Lalo na ngayon, pambaon ng mga bata sa eskwelahan. Kaya naman, mahalin natin kung ano ang trabaho na mayroon tayo, whether you are staying at home or ikaw ay nasa opisina or trabaho physical, mahalin po natin ang ating trabaho. Dahil itong mga trabahong ito ang ginagamit ng Panginoon para tayo ay maturuan ng self-discipline, maturuan na magsipag, maturuan na maging good steward ng ating mga oras, hindi lang ng mga oras natin, kung hindi pati good steward ng ating mga natatanggap. Alam niyo, minsan iniisip natin, maliit lang kasing sweldo kaya kulang. Pero alam niyo po, kung kayo ay good steward ng ating mga dumarating na biyaya sa atin, alam niyo, nagkakasya. Totoo naman, di ba Kuya Mon? Kasyang-kasya, ano? Diba naikwento ko na po sa inyo, wala-wala na ako ng salon at ng negosyo, aking isinara. Pero alam nyo po, wala pong nagbago. Oo. Meron man konting pagbabago, pero hindi ramdam masyado. Dahil we are provided by our good Lord at talaga namang tinuruan tayo na maging good steward ng mga natatanggap natin sa araw-araw. At syempre, talaga naman na may reward kung ikaw ay good steward ng iyong time. Kung ang oras mo sa trabaho ay talagang ginagamit mo sa pagtatrabaho, I am pretty sure na yan ay pagpapalain ng Panginoon. Syempre, saan ka naman nakakita ng reward na nagbubulakbul ka at ginagawa mo yung mga bagay na hindi mo naman dapat ginagawa pag oras ng iyong trabaho? Sigurado walang reward dyan, kapatid. Kung dinadaya mo, akala mo nakakadaya ka sa kumpanya, ang totoo, di ikang sarili mo ang dinadaya mo. Dahil, nako, anong reward ang matatanggap natin kapag tayo ay nandaraya ng ating sa ating pagtatrabaho? Yung oras, yung disiplina, yung ating mga responsibility, yung ating mga productivity ay nakikita yan, of course. Hindi man ang boss natin kung hindi ng pinaka-boss ng lahat ng ating Panginoon. And He will surely reward you. He will surely reward us kung tayo ay nagiging tapat sa ating mga trabaho, sa lahat ng ating mga pinagkakatiwala sa atin. Kaya kapatid, kung ngayon pa lang ayan ang mga enemies mo, nako, let's work on it para naman tayo ay maging maayos na mga workers or staff. Ayan, nako. Yan po ang ating HR Corner for today. Nawa po ito'y nakatulong sa inyo upang kayo ay magkaroon ng inspirasyon sa mas masipag, mas produktibong pagtatrabaho. Tandaan niyo po, hindi po yung number of hours ang nagpapakita ng productivity natin, kung hindi yung resulta ng ating mga trabaho ang tunay na productivity sa ating trabaho. Ayan, kaya naman it's now 9:21 in the morning. Ayan, Ate V. Hello, Ate V. Miss you din. Sabi ni Ate V, good morning. And sa Mivette, missing seeing you in person. Yan, nakikinig sila. Kuya Danny, hello. And Rain, hello. Magandang araw sa inyo dyan. Ate V, yes po. Miss you na rin. Medyo nagpahinga-pahinga po tayo. Tayo naka-mandatory na pahinga. Pero hindi pa rin pahinga, no? Kung ano-ano pa rin ang ginawa ko sa bahay. Ayan, we're back. Kaya naman, thank you Ate V and I'll see you tomorrow. Ayan, kaya magandang araw sa inyong lahat. At syempre po, bago po tayo magtapos at pansamantala na magpaalam sa ating programa dito sa ating programa sa Care 104.3 The Way FM, ang negosyo asin trabaho. Hayaan nyo muna pong iwanan ko kayo ng isang salita ng Diyos mula sa Biblia. Ang ating salita ng Diyos ay nagmula sa Romans chapter 15, verse 13 to 15. Ang sabi po dito ay, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mula sa Romans chapter 15, verse 13 to 15. Ito po ay isang napakagandang panalangin and blessing na tayo ay puspusin ng Diyos dahil po tayo habang nabubuhay ay may pag-asa. At alalahanin po natin na tayo ay kanyang pagkakalooban ng kapayapaan at kagalakan dahil po ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Yan po ang ating salita ng Diyos mula sa Romans chapter 15, verse 13 to 15. Kaya ako muna po'y pansamantala na magpapaalam sa bawat isa ngayong araw na ito para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Magandang araw, Sandra Manata, John Enriquez, of course, si Ate Mel Maceres Chavez. Hello, magandang araw po. And si Ate Gina Petalio, hello, good morning dyan sa Santo Domingo, Ate Gina. And of course, hello, Tugang, Jeneline Hebras de Rojas, hello, miss you, Tugang. Imelda Sorbarno Minorete, yan, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nasa radyo na umantabay, nakikinig sa atin sa ating radyo. Huwag niyo pong alisin sa pihitan ng 104.3 The Way FM ang inyong mga radyo hanggang mamayang alas 7 ng gabi at antabay at subaybay lamang po kayo at sama-sama po tayong pagpalain ng Panginoon sa buong maghapon. Susunod na po ang Family Matters and of course ating Family Matters kasama natin dyan si Ma'am si Shelo Ibasco at si Mami Cherie para sa ating Women or Female Empowerment. Susunod na po sila at salamat kay Don Ramon sa pagsama sa akin sa technical side. Have a blessed and fruitful day today sa iyong pagtatrabaho or sa iyong sa bahay, saan ka man naroroon. We can make it fruitful. Kaya have a blessed day everyone. Bye-bye!
1: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 The Way FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
2: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Magandang magandang Wednesday morning po sa ating lahat. Welcome po sa Far East Broadcasting Company Philippines, nakasabi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ang programang pong inyong napapakinggan at napapanood ay Family Matters Wednesday Edition. And we are broadcasting live from FEBC Bicol, Care 104.3 DWAYFM. At isa lamang po ako sa makakasama ninyong ngayong umaga, si Ma'am si Shelo E. Basco.
1: Hello, magandang umaga po. Ako si Sherry Welle. Kumusta po ang inyong Wednesday morning?
0: At syempre, this is the second Wednesday. Mm-hmm. Second Wednesday na ng June at actually may pasok na this week ang ating mga anak. Karamihan po sa mga public elementary and high school ay may pasok na, back to school na. Naku, naninibago na naman si Mami. Oo, pero nung nakaraang buwan na, no, Mami Se, ay Mother's Month. Ngayon naman po ay Father's Month.
1: Oo,
0: actually.
1: Wow.
0: At paalala lamang po namin, ang Father's Day po ay palaging sa pangatlong Sunday.
1: Mm-hmm.
0: Pangatlong Sunday ng June. Yung Mother's Day ay pangalawang Sunday ng buwan ng May. At pagka Wednesday po, may mga segments po kaming kakaiba.
1: Yes, and yan po ang ating Eva Tips. Abangan nyo po ang ibabahagi ko sa inyo mamaya. Ito po ay patungkol sa tulog.
0: Wow.
1: Yan, and syempre nandiyan ang kusina ni Mamsi.
0: Abangan nyo po maya-maya. Pero lagi lang sinasabi ko na bukas nyo nalutuin. Kasi matatapos ang program natin 11 o'clock na, oras na tanghalian na.
1: At least meron kayong alternative.
0: Yes.
1: At syempre, para po sa ating main segment ay nandiyan po ang Usapang Eva. At dahil Father's Month ngayon ay pag-uusapan natin ang patungkol sa mga tahanan. Sila ang haligi ng tahanan. So yes.
0: Silang hari. Tayo naman ang mga reyna.
1: Yes. So yan pa mga dapat na abangan ngayong edition ng Family Matters ang Wednesday. At kung nais nyo pong sumali sa ating mga discussion o kaya magpaabot po ng inyong mga pagbati, narito po ang ating mga contact information. Simulan po natin sa ating numero. Ito po ay 0998-843-0573. At sa ating po mga social media platform, sa Facebook po, i-type nyo lamang or search ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube at Instagram po ay pareho lamang ang isa-search nyo. Ito ay ang FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At syempre, meron din po tayong online streaming. I-type nyo lamang po sa address bar ang bit.ly/TheWayFM. At kung nais nyo pong mapabilang sa ating group chat, hanapin nyo lamang po ang Carian's Official GC.
0: At syempre, happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan.
1: Mm-hmm.
0: At nung mga nakaraang maraming taon, baga Mami, si ang June yung parang maraming ikinakasal.
1: Yes, mga June bride.
0: Oo, mga June bride. So kung kayo po ay June bride at within this week anniversary po ninyo, or ikakasal kayo within this week, congratulations.
1: Yes,
0: po sa inyo. Naway pagpalain ng Panginoon ang inyong pagsasama at tulungan po niya kayo na maitaguyod ang inyong pamilya.
1: Yes.
0: Samantala, eto po muna.

0: kay tips. Tips na pampaganda. Housekeeping tips. Tips ng pag-aayos ng ating tahanan. Kita tips. Tips sa pampalago ng ating kabuhayan at marami pang iba. Dahil ikaw, Eba, ay tunay na kakaiba.
1: Hello mga ka-Eba Tips. Ako po si Sherry at ngayon ay pag-uusapan natin ang patungkol sa isang bagay na kailangan nating lahat pero minsan ay nahihirapan nating gawing ito. Ito ay ang tulog or sleep. Ayan. Whether ikaw ay estudyante o kaya ikaw ay nagwo-work, ikaw ay isang magulang, ang isang restful sleep ay napaka-essential para sa healing, clarity, and peace. So, let's explore 5 tips para matulungan tayo to have a better sleep. Una sa lahat ay mag-create po tayo ng calming bedtime routine. So, simulan nito sa pag-wind down 30 minutes before bedtime. I-dim natin yung mga ilaw sa ating kwarto, mag-play tayo ng soft music, and do something relaxing, kagaya ng pag-journal, pagbabasa o kaya pananalangin. Ang ating katawan ay nagre-respond sa rhythm and repetition. Ang pangalawa ay limit screen time before bed. Ayan! Kailangan nating i-avoid ang mga phones, laptops, and TV at least isang oras bago tayo matulog. Kasi po yung blue light na nanggagaling sa mga screen can confuse yung ating body's natural sleep signals. Kailangan nating pumili ng mga quiet activities instead. Ang pangatlo ay keep a consistent sleep schedule. Go to bed and wake up at the same time kahit sa weekend. Dahil kapag ginagawa nito, natin ito, nakakatulong ito para i-regulate yung ating body clock at nag-i-improve ito ng sleep quality over time. Ang pang-apat ay make your room sleep friendly. Yan. I-keep natin yung ating bedroom cool, quiet, at saka dark. Gumamit tayo ng mga kurtina o kaya electric fan or mga soft scents like lavender. Your environment affects your rest more than you think. At ang panglima po ay watch what you eat and drink. So, iwasan na natin ang mga caffeinated drinks, mga heavy meals, and alcohol close to bedtime. Sa halip ay uminom tayo ng warm milk, o kaya yung chamomile tea, or a banana. Gentle choices na nagsusupport sa ating tulog. Ang tulog po ay hindi siya luxury. Ito po ay isang regalo. And with small changes, you can receive it more fully. Ang rest po is a form of restoration. And when you sleep well, you show up better for life. Kaya mga kaibigan, yan po ang ating Eba Tips for today. And patuloy po tayong mag-bloom, patuloy po tayong mag-build, at patuloy po tayong mag-show up with grace.
0: Nakakabighaning halimuyak ng kanyang kusina. Nakakatakam na lutuin sa kanyang hapagkainan. Pabalik-balik ang recipe ng mga pagkain kanyang ibabahagi direct from her kitchen sa kusina ni Momsie.

Magandang umaga po sa ating lahat. It's Wednesday, kaya meron po tayong kusina ni Ma'am C at ako ang inyong kasama, si Ma'am C. Cheryl Ibasco. Isa pong recipe ang gusto kong i-share sa inyo ngayong umaga, galing po sa Daily Recipes. Gagawa po tayo ng lemon, ginger, chicken with pineapple, mango, salsa at may bonus po. Magsasain po tayo with a twist. Medyo kakaiba po yung ating rice, kaya kung paano ito, tara, let's! Ngayon ay isasain ko na po yung rice. Mga mare ko, kung ano yung takala na ginamit yung sa rice, ay ganun din po karami yung gata ninyo. So, huhugasan lang yung rice, at saka ang isasabaw po natin dito ay hindi water, kundi yung gata ninyo. So, ang takalan ko po kasi ng rice, yung ganito, oh. Yung sa condensed milk, baga na lata. So, ito pong rice na to ay isa't kalahati ng lata. So, ito din ay isa't kalahati ng lata, itong aking gata. So, pagkatapos ko itong hugasan, ay ibubuhos ko na po yung gata ng nyog bilang sabaw niya at hahaluan ko po ng asin. At isasain ito, yung usual po na pagsasain natin ng kanin. Heto po yung mga ingredients na natin sa ating chicken. Lemon, ginger, chicken. Kalahating kilong chicken breast. Actually, dalawang piraso po itong malalaki. Skinned, deboned, and cut into bite sizes. Para sa ating glaze, 1 tablespoon fresh ginger grated. Zest of 1 lemon. 1/4 cup lemon juice. 2 tablespoons honey. 1 tablespoon soy sauce. 1 tablespoon olive oil. Salt. Pepper to taste. Hihanda ko po yung chicken, ano? So, ito na po yung chicken slices. Ayan. At hihahalo ko na po yung asin at paminta. Ayan. Haluin lang. At ibababad po natin ito ng mga ilang minutes. 10 to 15 minutes bago po ito lulutuin. Nagpainit na po ako ng kawali at nilagay ko na po yung oil. Ngayon ay i-stir fry ko na po yung

pinan ko. At isisimmer ko po ito for 5 minutes more. I-lower ko yung fire at titikman ko po. Sarap. Ang sarap. Okay. 3 minutes pa. Ayan po, oh. Almost sinipsip na niya mismo yung kanyang sauce. Okay. So, turn off ko na ito. At iset aside lang. Para po sa ating pang drizzle, kailangan natin ng 1/4 cup mayonnaise, 1 teaspoon lemon juice, at saka hot sauce. Medyo dapat spicy, kaya lang may mga bata po kami, kaya hindi na po ako maglalagay ng hot sauce. So, haluin lang ito. Yan, haluin lang po mabuti. Siguro kanya-kanyang lagay na lang ng hot sauce. And set aside. Para po sa ating mango pineapple salsa, naghiwa na po ako ng pinya, fresh pinya, then yung manggang hinog, and then nagchop po ako ng 2 medium size na red onion. Hahaluan ko lang ito ngayon ng asin, and then paminta. Ayan. And then, haluin lang po together. So, magpiplating na po ako. Naglagay na po ako dito ng ating kanin or sinaing with a twist. Sa side ay maglalagay na po ako ng salsa. Sa salsa. And then, maglalagay na po ako ng ating lemon ginger chicken.

So, kanina po tinikman ko na yung ating chicken, yung ating salsa, at yung rice. Talagang masarap yung may twist. Mga mare ko, try niyo po ang recipe natin ito. Madali lang po itong gawin. Mahirap lang sa una kasi kung hindi nga natin alam. Pero madali lang po talaga siyang gawin at budget friendly. So, try niyo po. Ako si Ma'am Cicelo E. Basco na nakasama po ninyo dito sa Kusina ni Ma'am C.

Usapang Eva, talakayan patungkol sa puso at diwa ng mga kababaihan ng ating tahanan. Pakinggan sa makabuluhang usapan ni na Momsi at May.

0: Welcome po sa ating segment na Usapang Eva. At nabanggit na nga po natin kanina na ngayon po ay Father's Month. At malapit na po ang Father's Day sa third Sunday ng buwan ng June. So pag-uusapan natin ngayon yung ating mga tatay. O ayan tatay, babawi na kami sa inyo. Yeah, pinangako namin na babawi na kami sa inyo. So from a mother's perspective. So ako at saka si Shea ay mga nanay po kami. Ako ay merong something na wala pa kay Sherry. Ako ay lola na. So from our perspective, perspective ng mga nanay, Father's Day is often seen as a crucial, ang bigat-bigat ng salitang crucial, ibig sabihin napakahalaga. Napakahalagang pagkakataon to celebrate yung mga unseen sacrifices, yung pagmamahal at yung mga active roles na ginagampanan ng ating mga tatay. Yes. Ito po yung pagkakataon na ina-acknowledge natin yung kanilang mga pagsisikap. Na kung minsan ay na-overlook at hindi lang yun, kino-compare sa Mother's Day. Ay, wag naman po natin i-compare kasi sabi nga namin nung nakaraang buwan, hindi dapat nag-kukompetensya ang tatay at nanay. So, sa pag-celebrate ng Mother's Day at Father's Day, hindi po natin dapat pinaghahambing kasi magkaiba naman talaga yung pinatutungkulan po natin.
1: Yes.
0: So, kadalasan po, tayong mga kababaihan ang nag-o-orchestrate ng celebration. So, at ang focus natin, Mami, siyempre, nandun sa number one yung appreciation talaga. Ako, marami na akong mga celebrations na nagdaan. Number one talaga sa napapansin ko yung appreciation effort. Yan. And then, siyempre, hahayaan naman natin sila na mag-relax. At importante din po na kahit na magre-relax sila, i-appreciate sila, na andun yung connection. Yung family connection kay tatay.
1: Yes.
0: Kay daddy. So, tingnan muna natin kung paanong ang mga nanay daw, how do mothers view Father's Day? Kasi yung mga bata, yung mga anak natin, how do children view Father's Day? Tayo naman bilang mga nanay, how do we view Father's Day? Sige.
1: Yes. Yeah. So, paano nga ba natin view ang Father's Day, no? Una sa lahat, it is a time for recognition. Many mothers view this as a necessary day para i-ensure yung mga tatay ay na-honor for their hard work and unique contribution to the family. Often feeling they deserve as much respect as the mothers.
0: Siyempre naman.
1: Yes.
0: Siyempre man naman. Kung ginagalang yung nanay. Ay gagalang din yung tatay.
1: Yes.
0: So, at iba din talaga yung merong special day talaga na nakatalaga iba rin naman yon kasi syempre dahil nataon na Sunday ito, hindi naman talaga ito ginagawang national holiday. Kasi nataon din talaga sa mga walang pasok talaga. At maganda rin talaga ako talaga doon ako, pabor talaga ako na mayroong specific day na ilaan talaga dito. At syempre, hindi lang yun, yung mga negosyante natin kumikita na gusto sa mga pagkakataong ganito. So, yun ang natin. Nakafocus yung preparations natin doon sa recognition.
1: Yes.
0: So, eto pa. Tayo daw mga mami, tayo yung orchestrator ng celebration. So, kung yun ang motive natin, yung sinabi mo, Mami, to recognize. So, tayo talaga yung nagpaplano. So, we take the lead sa pagplano, sa pagbibili ng mga regalo at sa pag-organize ng mga activities.
1: Yes.
0: So, relax ka lang dyan, Daddy. Upo lang dyan. It's your day. Hayaan mo na paglingkuran ka namin. Hayaan mo na i-treat ka namin.
1: Yes.
0: So, yan.
1: Ang pangatlo, Mamsi, ina-acknowledge yung hidden efforts. Yes. Kasi hindi kagaya ng mga mommies na napaka-visible, palaging nandyan yung mom. Tapos nakikita palagi ng anak yung mga sacrifices ng mommy, yung daddy hindi nakikita yung mga sacrifices niya. Kasi especially kapag nag-work siya, 'di ba? So moms often notice the sacrifices fathers make for their children that may not be as visible as daily as ayon nurturing, seeing the day as a chance to spotlight those efforts. So, pinapaalam natin, siguro isang activity dito is pinapaalam natin sa mga bata, sa mga anak, kung ano ba yung mga sacrifices na ginawa ng daddy na hindi natin nakikita.
0: Pero in a way, ano, depende yan sa edad. Ay, yung mga teenager natin, alam na nila yan. Pero yung mga toddlers, ano, hindi pa nila gaanong nalalaman yan. Kaya mahalaga na tayo, ito po yung susunod, ano, mag-focus po tayo sa family bonding. So, ito po yung para, ang tingin namin, ano, na mga nanay, ano, it is a day to celebrate partnership. So yung si nanay at saka si tatay ay mag-partner talaga yan. And for children, na ipakita yung kanilang pagmamahal sa kanilang tatay. Yan.
1: And lastly, as moms, nire-reflect natin yung mga differences. Some mothers might notice a difference in commercialism and social reinforcement kapag yung Mother's Day tsaka yung Father's Day, na di ba parang ang bongga-bongga nung sa Mother's Day. Talagang maraming mga ads, ganyan. Pagdating sa Father's Day, parang hindi masyado ganong kabongga. Pero hindi naman minamaliit yung effort ng ano fathers. Sana, wini-wish natin na more appreciation for dads ay maging kasing bongga nung mga celebration na ginagawa pag Mother's Day. Parang kasi mami, mamsi, pag Mother's Day, ang ingay ng celebration, no? Tapos pagdating sa Father's Day, parang ang ano, ang seryosong celebration.
0: Eh, kasi parang nire-reflect na yung mga mommies madadaldal. Right? Yung mga daddy, silent type. Ano?
1: Oo,
0: pero hindi rin naman. Pero kasi, para kasing nakakahiya na sila yung kumikita. Yung ireregalo mo sa kanila. Galing din naman sa kanila. Yung mga activities na plaplanuin mo, yung budget, galing din naman sa kanila. Parang may halong ganong element, di ba? Hindi gaya ng mga nanay na. May mga nanay kasing wala talagang trabaho. May mga nanay naman na may trabaho, pero mas marami yung nanay na talagang bahay ang inaasikas. So, sige po. Ngayon naman, ay tingnan po natin bilang mga kababaihan. So, whether ikaw ay nanay, lola ka na, ikaw ay tita, ikaw ay ate, ikaw ay anak, ano, basta babae ka. So, paano ba natin ma-honor ang mga tatay sa buhay natin? Pag sinabi nating tatay, not only yung tatay mo, yung lolo mo kasali yan. Baka may kapatid ka na tatay na, yung tito mo, your uncle mo, di ba? So, yung mga kaibigan mo, yung pastor mo, yung teacher mo, di ba? So, mga lalaki na tatay na, or the tatay figure sa ating mga buhay. Paano ba natin sila i-honor? Magbibigay po kami ng ilang mga idea kasi, di ba, sa Sunday kasi ay second Sunday pa lang. So, minarapat namin na pag-usapan po ito para meron tayong time from this idea sa no, baka may ma-pick up kayo. So, may time pa kayo na paghandaan ito.
1: Yes. Yan. So, una sa lahat, meron tayong personalized and sentimental ways. Siyempre, nandyan yung mga heartfelt letters o kaya mga cards. So, magsulat tayo ng detailed, wow, detailed letter mentioning yung specific lessons na tinuro niya sa'yo or natutunan mo o kaya yung favorite memories and telling him how much he means to you.
0: Alam mo, yung mga edad na gumagawa pa nito, yung mga maliliit nating bata, oo, yung mga naalala ko nung itong nakaraang birthday ko, ano, gumawa si Sam ng sinulatan niya ako. At grade 1 paper yung sinulatan niya. Abay, ipinost ko talaga yon. Na-appreciate ko kasi kung bibigyan niya ako ng material, alam ko naman na hindi na yun galing sa kanya kasi wala pa naman talaga siyang kakayanan na makabili, ano, makabili. So, something na magagawa ng kanyang mga kamay, yung mga maliliit na bata, gaya ng cards, gaya ng sulat. Kasi kung marunong na magsulat, marunong na magbasa, di ba? So, iyan. Yan. At ito madalas yung isa pang suggestion, mami, si ano, ginagawa ito sa mga churches actually.
1: Mm-mm. Family interview video.
0: Yan.
1: Nagre-record yung family members including yung mga apo ng kanilang mga favorite stories, mga qualities na ina-admire nila doon sa kanilang tatay or lolo, and heartfelt thank yous.
0: Etong sunod, hindi gaano, pero this is a good idea, ano. Kung merong anak na creative, ano, or members sa family na very creative, yung tinatawag na love book or memory book. Anong laman itong book na ito? Ito po ay may mga pahina from family members, ano, detailing bakit siya minamahal, bakit siya ina-appreciate. At yung sinasabi, yung adjective, ano, may kaakibat na mga pictures. So, from memory lane. So, kung nagkikip kayo ng mga photos, ngayon baga mga online, mga digital na ang photos natin, ano, sa library niya, photo library niyo, baka meron dyan. Yan. So, hanap po kayo.
1: Yes. Ito pa ang isa para sa personalized and sentimental way to honor our, to gift our dads, no? Itong framed tribute. Ano bang nilalagay natin dito? So, mag-frame tayo ng mga handwritten letters o kaya old photo or a tribute detailing your appreciation.
0: Yung mga nagpapa-frame po, depende yan sa size. Na hindi naman yung ganong kamahalan, pero yung, okay, tanyo itong mukha ko, nakikita nyo po ako yan, ganito, ay mga 800 pesos yan kung ipapa-frame nyo, kasi nagpa-frame ako nung nakaraan, ano, mga ganon. Pero kung mga maliliit lang, ano, hindi naman po yung ganong kamahalan. Actually, may mabibili kayong ready-made na mga frames.
1: Yan. Yes.
0: Paprint nyo lang yung photo. Lalo na, kung lumaki yung si tatay, ano, black and white pa, at meron kayong naitatago dyan. Ayan. Sige. So, bukod po doon, ano, sa personalized and sentimental ways, ito pa po ang idea ng ito, yung quality time and experiences. Ano. So, pwede po tayong mag-recreate ng memories. Paano ba ito gagawin? So, planuhin po natin yung activity na dati ay ginagawa ninyo. Ngayon, hindi nyo na ginagawa. Maybe the reason is, noong kasi sama-sama pa kayo, ngayon may kanya-kanyang pamilya na yung mga anak. O diba? So, hindi na yun nagagawa. So, yun. Or, dati siguro madalas kayong pumunta sa lugar na ito. So, yan, bisitahin yung lugar na yun. Or, eto, napakaganda, camping. Camping, yan. Or a sporting event. Alam nyo po, doon kasi sa compound namin, mahigit ng isang buwan na, no, na magdadalawang buwan na, na mula po ng magbakasyon, mag-summer, ano, doon sila natutulog sa labas, may mga tent

0: syempre, hindi mawawala ito, quality time and experience, dinner and sharing. Mm-hmm. Syempre, yung kainan. Mm-hmm. Yung kainan, either potluck yan or magluluto talaga ng kanyang favorite meal. Or yes, ako sa kusina ni Ma'am C, ay yun po, yung gusto ng mga lalaki, maanghang-anghang. Mm-hmm. O kaya yung recipe ko, ano, lalo na yung chicken biryani, yan, pwede nyo pong subukan. Yan. So, bukod po dyan sa dalawang yan, meron din po tayong mga, ito naman, paglilingkod. Mm-hmm. Acts of service and support. So, yes, paglingkuran natin siya. Focus on honoring him by doing small chores na ayaw niya. Or baka meron siyang need, i-provide mo yon. Mm-hmm. Okay. And then, support his passion. Mm-hmm. Okay. Bigyan mo siya ng regalo na related sa kanyang hilig, mm-hmm, or sa kanyang interest. Yes. At higit sa lahat po, pray or reflect. So, ipag-pray niyo po siya. Lalo na yung naririnig niya. Kasama niyo siyang ipinagpipray. Grabe po ang impact niyan kaysa pinagpray kita, Daddy. Iba yung naririnig niya na pinagpipray. Iba po ang nagagawa nun sa puso ng isang tao. Mm-hmm. Lalong-lalo na sa ating mga tatay.
1: Yan. And para naman po sa mga wives who are honoring their father, children's father, eto, mag-encourage po ng one-to-one time, one-on-one time. Mag-facilitate po tayo ng time for him to bond with the children, showing you value his role as a father. At sabihan natin sila kung ano ba yung ginagawa niya. Well, specifically, sabihin natin what you love about kung paano siya mag-parent, ensuring he feels seen.
0: Nakikita yung pagsisikap niya.
1: And let him lead. Ayan. Allow him to do things his way in parenting and celebrate his wins as a daddy. So, merong mga mother's way of parenting and meron din mga daughter's way, daddy's way of parenting. So, hayaan natin yun. Huwag nating i-correct.
0: Oo, magkaiba talaga. Magkaiba.
1: Kung ano yung way niya.
0: Pero pag-usapan nyo pong mabuti. Now, here are some ways to honor the fathers in your life. Yan. So kahit ako senior na kung buhay pa man yung tatay ko, pero wala na nga, so kasabi siya. So, kung may kapatid din ako na tatay na, yan. Kung may anak ako na tatay na, parang ganun po.
1: Mm-hmm.
0: So kailangan po nating i-honor sila, kasi sabi nga po sa Old Testament, honor your father and mother.
1: Yes.
0: Kaya kumbaga, kung meron tayong Father's Day and Mother's Day, pasok ito sa sinasabi sa Bible na i-honor mo ang iyong tatay at nanay. So, here are some things po na pwede po nating magawa. Unang-una, nabanggit na po natin kanina, pray for him. So, grabe po yung pinapasa nilang responsibility sa kanilang balikat. So, both at home and yung kanilang professional na buhay. Plus, yung mundo po has a lot to say kung ano ba dapat ang isang lalaki, ano ba dapat ang isang tatay. So, grabbing pressure, ang binibigay nito sa kanila. At karamihan dito, hindi naman talaga nire-reflect yung biblical teaching, pero nape-pressure po sila. So, pray for strength. Resilience. Ang resilience po is yung pag nadapa, pag nagkamali, yung kakayanang bumangon and move on. So, at yung kanilang kalusugan. Pero higit sa lahat, ipag-pray po that who he is as a man and a father ay umayon doon sa pagkakadesenyo talaga ng Panginoon para sa kanila.
1: Ayan. Ang pangalawa po ay show him respect. Ayan. Paano natin ito gagawin? We can express genuine appreciation para sa kanilang hard work and provision. Ayan. So, for every provided need, yan, we should thank them. And listening to their ideas and concerns with empathy and offering encouragement in their roles as fathers.
0: Mm-hmm. At ang sunod po, pasalamatan siya. Yung pasasalamat natin, pwedeng verbally, pero pwede mo siyang isulat. Pero kasi ngayon, yung sulat, baka ma-misplace lang. Pero kung digital ba,

0: Mm-hmm. Tinatago nila yan dyan, hindi nila dinidelete.
1: Mm-hmm.
0: So, magandang idea po yung digital na pasasalamat.
1: Mm-hmm. Ang susunod ay ask for his advice and seek his wisdom. Ayan, sabihin mo.
0: Gustong-gusto nila yan.
1: Oo, pa, ano ba? Ano pa sa tingin mo pa? Kaya, ano bang gagawin mo pag ganito? Ayan. Can I get your perspective? Ayan. In-admonish or ni-remind tayo sa Proverbs 1:8 na listen, my son, to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. So, kapag may hindi ka maintindihan or gusto mong malinawan, you can go to your dad and ask for his counsel.
0: Lalong-lalo na ano, pag adult na yung anak at may sarili ng buhay, yung tatay talaga, longing nila yan eh. Kasi gusto nilang, actually gusto nilang makipag-usap, gusto nilang makipagkwentuhan, gaya ng mga maliliit pa. Kaya pagka ganito, gustong-gusto nila yan. Ramdam nila may halaga pa, may value pa sila sa buhay ng anak nila na may sarili ng buhay. So, ayan. At isa pa pong idea, ano, is yung mag-share po tayo ng mga memory. So, sa Bible po, ano, maraming beses sinasabi, remember, alalahanin mo, or don't forget. So, yung act of remembering, yung lahat ng kanyang mga ginawa, lahat ng kanyang mga sinabi, ay talagang magpapataba ito sa kanyang puso. Paalala mo noon, ganito. Tay, nung araw baga, ganito. So, iyon, yung walking down the memory lane, ano. So, maganda ito na dahil mahalang gasolina, ano, mainit. Diyan sa bahay, meron lang kayong kukutin, hindi nyo na kailangan lumabas pa. Eto, naalala mo ganito, ano, tapos tawanan. Yan, share memories.
1: And syempre, mag-spend tayo ng quality time with him. Yan, talagang paglaanan ng panahon, panood. Daddy, mag-date tayo, ha, ganyan.
0: Maganda, mami, eh. One-on-one, ano.
1: Huwag
0: sabay-sabay yung magkakapatid.
1: Oo, pwede ding sabay-sabay, siguro, ganyan. Every quarter, yung mga anak, tatlong anak mo, or pwedeng one-on-one. Kasi, syempre, yung mga daddy, they also want to spend time with their kids. Whether it's your husband playing in the sprinkler with your toddler, o kaya your own dad sharing a cup of coffee with you, just yung hanging out together in those everyday moments ay nag-strengthen ng inyong relationship at nag-open up ng opportunity para kayo ay makapag-usap.
0: And then, encourage him. Sabi nga po sa Proverbs 16:24, gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bone. So, gamitin natin yung ating mga pananalita para i-lift up yung mga tatay sa ating buhay. So, pwede kang mag-text. Halimbawa, example lang po, ano. Okay, just wanted to let you know how much I appreciate everything you do. Or eto pa. Grabe, ang bigat nung decision na ginawa mo sa trabaho mo. Pero hinangaan kita kung paano mo yun na-handle. Yan. So, eto naman. Galing sa misis. Okay. I'm so proud of the man you are. With our kids, you set such a positive example of being a man of God. I love doing life with you.
1: Yan. Oh, ito, importante din to. Forgive him when he messes up. Yan.
0: Sino ba namang tao ang hindi nagkakamali?
1: Yes. So, pwede siyang makapagsalita ng mga maling bagay at the wrong time, in the wrong tone.
0: Or yan. Mali yung nabili, natusan ni mami.
1: He's going to make mistakes in other ways too. So, lahat naman po tayo, we all fall short and hurt the ones we love. So, forgive him just as God forgave you. And forgiveness doesn't always mean reconciliation, especially where deep pain o kaya yung mga unrepented behavior exists. But by choosing to forgive, we release our pain and allow God to start to heal our wounds.
0: Mahalaga yung sinabi mo si ano yung unrepentant. Kasi para magsimula ang healing, dapat talaga nakikita yung pagsisisi. Pag sinabi po natin nagsisisi, ay talagang tatalikuran totally.
1: 180.
0: Yes, 180 degrees na iikot ka. Kalahati nung 360 ano. Kasi pag buong 360, bali, yun nga, unrepentant. Ang ano. So mahalaga at ang importante po ay merong nangyayaring change. It doesn't necessarily mean na 100% ay na-change na, di ba? So yan, mahalaga po yun. At syempre, gusto ng mga tatay na sila ay pinagsisilbihan, pinaglilingkuran, yan. Tulungan siya sa bahay, ano, kung malawak po yung bakuran nyo at may lawnmower kayo, grass cutter kayo, ano, ikaw yung taga-ipo nung naputol na yan, yan, na mga damo-damo, ano, help him around the house. So, cook dinner with him, do the dishes, or, eto pa, pwede mo siyang tanungin, Dad, paano kaya ako makakatulong sa'yo? Yan. Paano kita mapagsisimpihan? Sometimes, yung simple lang na act ng pagtatanong, ano, ay malaking bagay na yun sa kanya. So, ipinapakita talaga, no, na nagmamalasakit ka at nagmamahal ka.
1: Yan. Ang susunod, I tell him you love him. Yan. So, tayo po ay tinawag to honor our parents. While this traditionally focuses on obedience and respect, it can also encompass expressing our love. So, lahat po sa atin ay, karamihan sa atin ay busy sa ating mga buhay. At minsan yung making time to tell our fathers how much we appreciate them can be a powerful way to demonstrate that honor. So, ayun, sige lang, send kayo ng text, Dad, I love you. Ganyan, okay, tawagan nyo kahit saglit lang. O kaya kung nandyan lang naman si Daddy, huwag maging kuripot sa pagsasabi ng I love you.
0: Oo. Alam yung, oh, ba't ka napatawag? Sasabihin ng Daddy, wala. Kumusta ka, Dad? Oh, okay ka lang? Yung mga ganun lang po ba? Diba? Okay, eto mahalaga to. I-encourage natin si tatay na magpahinga. Kasi sila talaga, because of the pressure, ano, bukod sa kinikita nila, gusto pa nila ng mga extra-extra, minsan nga nag-overtime, ano, para nga may mga kita-kita pa silang dagdag para may ma-provide nga, ano. So, alam nyo po, yung ating kultura ay nagtuturo na mahalaga ang lalaki. Iniuugnay kasi sa trabaho po nila. It's what they do that matters. Yan po ang pananaw ng mundo. So, kaya nga, nag-i-spend sila ng marahabang oras, working hours, ano, including responding to messages pa during off hours or kahit nasa bakasyon. Ayan, trabaho pa din. Alam nyo po, hindi tayo nilikha ng Panginoon para magtrabaho sa lahat ng oras.
1: Yes.
0: God didn't create us to work all the time. Pinakitaan po niya tayo ng rhythm of work and rest. So, baka nakakalimot na si Daddy o sobrang dedicated niya, ano? Encourage natin siya. Kung asawa man natin siya, ano, encourage natin siya na magpahinga. Kung tatay man natin siya, encourage natin siya to take time to rest and rejuvenate.
1: Yes, ayan. Ito maganda rin ito kasi we have to speak blessings over his life. Yan. Sabi sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. Yan. So, gamitin natin yung ating mga salita to regularly speak blessings over our fathers, di ba? Mga tatay sa buhay natin. So, narito, itong mga few biblically based blessings para masimula natin to. Example, Dad, may God grant you wisdom and discernment in every decision you make. Yan, Proverbs 2:6 yon. I pray for strength and resilience in your spirit, Dad. You carry so much and God will see you through.
0: Eto pa, may the peace of Christ that surpasses all understanding guard your heart and mind, Daddy.
1: Yes, I speak abundance and provision over your life, Dad. May God meet all your needs according to His riches in glory. And last example po, may God grant you favor with those around you today, Daddy. Yan.
0: Ngayon, eto pa. Eto pa po. Mahalaga itong isa pa. Pakitain natin siya ng pasensya. Pagpasensyahan natin si Daddy. Kailan ba yung mga panahon na kailangan natin itong gawin? Okay. So, lalo na kung may edad na si Daddy, ano, kung pagod na si Daddy. So, ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating paggalang sa Kanya. So, sabi nga po sa Ephesians 4:2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. So, kung makakalimutin si Daddy, may mga pangako siya, ano, na hindi po niya natutupad. Yan, ano, unawain po natin siya, pakakitain po natin siya ng pasensya. Tapos, kung nagsusorry naman siya, sorry talaga anak, nakakalimutan ko. Sorry anak, nag-iipon pa. Nag-iipon pa ako ng pambili. Sorry anak, hindi ako naka-attend ng meeting mo, but I'll try to make it up to you. Pakitaan po natin ng pasensya. Alam ko magagalit, kadalasan ano, magagalit tayo. Magagalit tayo, magdidiman tayo. Pero tandaan po natin, deserving si tatay ng paggalang. Kaya unawain po natin. Kung silang parents ano, nag-extend ng extra grace sa mga anak, ganon din yung mga anak mag-extend ng extra grace sa kanilang mga magulang, lalong-lalo na ngayon po ano sa ating mga tatay.
1: Yes. Ang susunod po ay maging honest tayo sa ating mga tatay. So, we are encouraged to practice honesty in all dealings with our dad, but always speak the truth in love. Minsan, ina-avoid natin yung mga difficult conversations kasi nga, syempre, difficult conversation siya. However, as we invite the Holy Spirit to give us the words to say and the correct heart posture to take can help you speak truth in love.
0: Alam niyo po, ang difficult conversation na sinasabi ay mahirap siyang gawin. Mahirap siyang gawin. Mahirap siyang simulan. 'Di ba? Parang nangangapa ka. Kung paano mo sisimulan, ano yung mga unang salitang iyong gagamitin. Pero may mga pagkakataon po talaga sa buhay natin na kailangan nating makipag-usap sa dapat kausapin. At sa pagkakataong ito, sa context ng ating pinag-uusapan, yung ating mga tatay. Yan. It's either ikaw ay mayroong mahirap na pinagdadaanan, mayroong challenge, at kailangan mo itong ipaalam. Or, eto, baka may kailangang malaman si tatay na hindi niya napapansin tungkol sa kanyang sarili. So, yun difficult. Or eto pa, baka naman ang kulit-kulit ni tatay, kailangan na niyang magpatingin sa doktor. Pero lagi siyang nangangatuwiran. This is a difficult conversation. Uupuan mo talaga. Kakausapin natin siya, ano, yung mga difficult conversations na sinasabi, or kung tayo naman ang kinausap ni tatay, ano, sa mga kailangan po talaga ang honesty. So, sino ba naman ang magmamalasakitan sa isa't isa? Kundi, syempre, kahit tayong magkakapamilya, tatay sa anak, anak sa magulang. So, kailangan ng honesty.
1: Yan. And also, show him hospitality. Invite your dad over for dinner or kaya movie night with the family. Halimbawa, hindi na kayo nakapisan sa inyong ama, di ba? So, invite niyo siya for movie night o kaya dinner. Share your kids' basketball schedules, yan, or piano recital dates, and even the date for the school fundraiser night. Let him know na gusto nyo na nandun siya. Your father might be waiting for you to ask. O, diba?
0: Oo. Naghihintay lang talaga yan ang pagkakataon, ano. Lalo na pagka na, yun ba, may kanya-kanyang buhay na yung mga anak, ano. Nami-miss din nila talaga yon. So, once in a while po, i-invite po natin siya sa mga special occasions na sige. Kami po ay magbabalik, ipapakilala lamang po natin ang ating himpilan. Huwag po kayong aalis.
2: Ito ang CARE 104.3, The Way FM, sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: We're back! Nandito pa na po tayo sa huling almost 25 minutes na lang or less ng isa't kalahating oras na programa natin. Ang Family Matters po pala, inyong naririnig at napapanood 9:30 to 11 sa himpilang ito. At pinag-uusapan po natin ang mga pamamaraan kung paano natin ma-honor ang ating mga father. At meron pa po tayong ilan. Isa pa po dito yung celebrate his wins. Siyempre! Siyempre, acknowledge and celebrate yung kanyang mga achievement. Maliit man yan o malaki.
1: Yes. Halimbawa, hindi siya kumain ng rice. Ang marami. Dahil siya ay diabetic. Ayan, celebrate.
0: At syempre, support his journey with Jesus. Okay. His faith journey will look different from yours. Pero pagpatuloy lang pong ipanalangin, ipatuloy siya ipanalangin and continue to point him towards Jesus.
1: Yes, and provide for his needs. Especially kapag yan, tumanda na siya, no? We have to ensure that he has what he needs physically and emotionally.
0: Mm-mm.
1: And the caregiving role evolves.
0: Mm-mm.
1: Yeah, and tayo na ang nagki-care for them.
0: Mm-mm. Sa ating kultura, iba naman po kasi ang kultura sa ibang bansa. Ano, may mga sistema na silang na-place. Pero alam nyo po, na-observe ko, ano, sila habang nagbo-work pa at malakas pa talaga, nag-earn na sila towards their pension. So, mag-retirement sila, ay mabubuhay sila kasi mayroon silang pension na natatanggap. Ano. Pero kadalasan sa ibang kultura, ano po, mag-isa na lang sila kasi nga may sarili kanya-kanyang buhay na yung mga anak. Alam nyo, nakikita ko, namimiss po talaga nilang yung kanilang mga pamilya. Yung pagdalaw, yung paghingi ng advice, ano, yung pagtatanong, ano sa palagay mo, daddy. Yun talaga ang namimiss nila. Pero dito naman sa atin, iba. Ano, kahit may mga pamilya na ano, na andun pa sa parents. Pero, ang mga magulang po, paalala din ano sa kapwa magulang, hindi po obligasyon ng mga anak natin na suportahan tayo. But it is their way of showing they love us. So, ito yung pagpapakita nila ng pag-honor at pagmamahal po nila sa atin by providing for our needs. Ano. So, ayun. And then,
1: recognize yan, his sacrifices. I acknowledge natin yung sacrifices na ginawa niya sa pamilya and maybe even for your country.
0: Oo. Oo, kung naging government employee, ano, yung may mga ginawa. So, sa barangay nyo, sa bayan, ano. So, kahit na sa mga maraming tao, kunwari teacher, ano, may mga bunga na yung kanilang pagtuturo. At ang panghuli po sa lahat na pwede nating masayasan, no, which is very, very important, is seek reconciliation. Mm-hmm. So, syempre, hindi maiiwasan sa pagdaan ng mga panahon ay may mga tampuhan, may mga conflict, ano, may mga iringan. So, yung sama ng loob, yung mga kinikim-kim, ano, na andyan po yan. So, pag sumikapan na makipag-reconcile, kung ano man yung differences, ano, pag sumikapang magkasundo. While it is not always possible, ano, yan, take the steps na ililid sa'yo ng Holy Spirit, especially kung meron ka ng personal na ugnayan sa ating Panginoon. So, hindi madaling bagay yung makipag-reconcile. Pero, ito kasi yung dapat natin gawin. Kailangan magkaroon po tayo ng lakas ng loob na makipag-reconcile, lalo pa kung tatay natin ito. So, here are some of the things po na pwede nating magawa sa ating tatay. Isa-isahin uli natin, Mami Se. So, una po is to pray for him.
1: Yes.
0: And then show him respect.
1: Yes.
0: Thank him. Ask for his advice and seek wisdom. Share memories. Spend quality time with him. Mm-hmm. Encourage him.
1: Forgive him when he messes up. Serve him. Tell him na I love him. You love him. Encourage him to rest. Speak blessings over his life. And show him patience. Be honest with him. Show him hospitality. Celebrate his win. Support his journey with Jesus. Provide for his needs. Recognize his sacrifices. And seek reconciliation.
0: Heto na po yung ating last song for this program at sa mga nasa online platform, eto naman po.

0: Alam niyo po ba na ang Father's Day ay unang na-celebrate sa United States noong 1910 at siya ay naging official holiday noong 1972. So, sa pagdaan ng mga panahon, marami pong mga Father's Day celebration as well as Mother's Day celebration ang na-commercialize ng masyado. Ano, na-commercialize na po ito masyado. Pero, at its core, sa kapuso-pusoan po nito, it is a day to celebrate yung mga tatay sa ating mga buhay. We honor their love, support, and hard work. We can be silly or be serious. Bibilihan po sila ng mga bagay-bagay na gusto nila or something na mahalaga or interesting para sa kanila. Father's Day might be a fun time for you and your family, pero may mga kababayan din po tayo na ang Father's Day ay pwedeng maging challenging at magdulot ng hard feelings sa kanila. So let's look at when Father's Day is joyful. Marami po sa atin ay merong mabubuting daddy, or kung nagkaroon ka man ng stepdad, mabuti yung iyong stepdad at yung lolo mo talagang ay inispoil ka ng gusto, or may mga uncle ka, mga tito ka na talagang super super ang pagmamahal sa iyo. So Father's Day is a fun time na ipakita po sa mga lalaking ito yung glimpse of our gratitude. So, example, ano, cookouts na pag-usapan na po natin kanina, cards, at yung mga regalo ay pangkaraniwang paraan to celebrate our dads every third Sunday of June. But the Bible clearly tells us how to honor our fathers throughout our lives. So, sa Ten Commandments po, nasabi doon, honor your father and your mother, at may kaakibat na pangako, ito po yung pangako, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. So, ito po yung first commandment with a promise. At sabi nga po, ano, nung manunula, the father of a righteous child has a great joy. A man who fathers a wise son rejoices with him. So, bigyan po natin ng kagalakan ang puso ng ating mga tatay, ano, sa pamamagitan ng mabuti nating pamumuhay. O yung anak ko, naging mabuting tao. It will bring pleasure sa kanyang puso. Praise your dad by telling him some of the ways he has taught you and led you in your life. Magbigay ka ng mga testimonies, mga instances. Dad, ginawa mo to sa akin. Akala mo lang eh, wala yung impact sa akin, pero ito yung naging impact nito sa akin. So it is good for us to reflect on these things. And it is encouraging for him na marinig po niya ito. So, pangkalahatan, enjoy Father's Day. And kung kaya po natin, i-spoil natin ang ating mga tatay. But remember that living a godly life is what really matters when it comes to honoring your father. Ngayon, paano naman when Father's Day is difficult? May mga kababayan din po tayo na merong challenging or non-existent relationships with their fathers. Siguro pagka Father's Day may naaalala sila, so bumabalik yung galit, ano? Or nalulungkot sila sa kanilang sitwasyon. Kaibigan, kung ikaw ito, nararamdaman mo ang ganitong mga damdamin, ano? Maging mabait ka sa iyong sarili. Hindi mo kailangang ma-pressure kung yung paligid mo ay nagse-celebrate tapos makikisabay ka. Huwag, maging mabait ka sa iyong sarili. So huwag kang padala sa pressure. Take it easy. Spend some time in prayer. So, makakatulong yung sinasabi ng iba, ano, na magsulat ka. E-express mo dun sa sulat ang iyong nararamdaman. At pag natapos ka sa pagsusulat, pwede mo itong kumusin or punit-punitin or sunugin. Ano. And then work towards forgiveness and healing. Pwede kang maglakad-lakad, huminga ng malalim. Tandaan mo, merong sinabi ang Panginoon that He defends the cause of the fatherless. Kung sakaling wala ka ng tatay, ano, at nalulungkot ka, So, God is on your side. At kung ikaw ay gaya ko na wala na rin akong tatay, ano? Pero hindi na ako nalulungkot kasi natutunan ko na alalahanin yung mga nagawa niya sa akin, yung mga kabutihan at magagandang halimbawang ginawa niya sa atin. So, God is with us. He is a father to the fatherless. So, kung feeling mo ulila ka na, wala ka ng nanay, wala ka pang tatay, feeling mo talaga orphan ka, huwag kang mawala ng pag-asa. God is your father. Kasi sabi sa Bible, He is a father to the fatherless. At huwag po natin kakalimutan din kung ikaw ay misis ngayon, meron kang asawa, yung asawa mo ay tatay ng iyong mga anak. So, pwede mong tulungan ang iyong mga anak na gumawa ng card, gumawa ng sulat, yung ayon sa kanilang kakayahan to say thank you sa kanilang mga tatay. So, whatever you decide, get the kids involved. Yan. Gabayan mo ang iyong mga anak sa gagawin nilang pag-honor sa kanilang tatay. At higit sa lahat ay i-honor natin ang ating Diyos, God the Father, on Father's Day. So, ano man yung nararamdaman mo, kaibigan, sa earthly father mo on Father's Day, remember that we have a perfect, perfect heavenly Father sa lahat ng oras. Hindi absentee Father, ano. He will never fail and He is always good. Remember the song? God is good all the time and all the time God is good. He is always good. So rest in the arms of your Father when you need comfort. So, kung ikaw ay blessed ni Lord ng isang mabuting earthly Father, tandaan mo, si Lord ang nagbigay niyon sa iyo kasi sabi sa Bible, every good and perfect gift is from above. Pero kung ikaw naman, hindi naging mabuti yung tatay mo, nakikidalamhati ang Panginoon sa iyo and He wants to protect you. We know that when He holds us, we are safe forever. Sabi nga ni Jesus, the Father who has given them to me, tayo po yung them doon, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand.
1: Tayo po ay manalangin. Truly indeed, Father, we thank you for being good to us dahil sa mga tatay namin. Salamat po sa binigay nyo sa amin na haligi ng tahanan, na siyang nagabay, who makes sacrifices, Lord God, so we can have a better life kabang nandito sa lupa. We do appreciate and honor their life, their sacrifices, and everything that they have done and will be doing, Panginoon, for our families. We celebrate them and honor them dahil without them, Panginoon, life will be hard and different. Salamat sa kanilang paggabay at sa mga tinuturo nila sa amin na lesson. We do appreciate everything that they have done for us. So continue to bless ang mga tatay namin. Patuloy mo silang palakasin, bigyan ng lakas ng loob and strength, Lord, as they do their job to provide for the family, to provide wisdom, pati ang pagmamahal. Nawa, Lord, ay maging malakas sila at patuloy pa silang mag-dig sa inyong salita so that they will become the fathers that you want them to be. Salamat, Lord, for them. And we thank you for the life. Nawa ay samahan mo sila sa lahat ng kanilang ginagawa. Your protection over them. Favor in their work, Lord. Sa mga business nila, sa mga boss nila, even, Lord, sa kanilang mga workmates. Let your favor go before them. Thank you, and thank you for this day that you have entrusted us with. Nawa po, Ginoon, ay mapapurihan ka na amin sa lahat ng aming ginagawa. po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Mga kaibigan, nawa po ay nakabigay po kami ng konting mga tips kung paano tayo maghahanda sa paparating na Father's Day, ano, mula kanina sa Eva Tips, mula pa sa ating kusina ni Ma'am C, at hanggang po sa ating pinag-usapan, ano, sana ay napagpala po tayo. Kaya, sige, i-honor po natin ang ating mga tatay kasi ito ay kalooban ng ating Panginoon. Ako po si Ma'am si Shelly E. Basco.
1: At ako po si Sherry Wells.
0: At sa technical side, nakasama po natin si Don Ramon at saka si Don Alfonso. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.

narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pangalis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
4: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
5: It's now 10:59 in the morning.
4: Talking and texting, tawanan at talakayan, trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your lunch break cafe on air, TNT.

0: It's now 11 in the morning at tayo po ngayon ay nandito. Magandang araw sa ating mga ka-TNT or Lunch Break Cafe on Air. Ito po ang inyong himpilan ng Far East Broadcasting Company of Philippines. At ito ang FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. At syempre pa kami pong inyong makakasama ngayong araw na ito. Grabe, tama ba yung lightning natin, kuya? Parang naano ako dito, ah. Fresh na fresh tong katabi ko. Grabe. Hindi mo wala ako sinabihan. Di dapat nag-red lipstick din ako. Bigla tuloy ako nabura sa ano. Tama ba tong liwanag?
1: Parang may mali ate.
0: Parang may mali.
1: Or baka dahil nakaitim ako ate.
0: Oh, ganun ba yun? Sige, pagbigyan kita ngayon ha. Kami po ang inyong kasama sa isa na namang masayang kwentuhan ngayong lunch break. Ako po si Yvette Pau.
1: At ako naman si Gracious Camille Dalde.
0: Si Gracious na may tulog ngayon.
1: Opo, natulog ako ngayon kaya medyo ano. Siguro kaya medyo maliwalas.
0: Ay, ganun.
1: Kasi nakatulog.
0: Always ka naman maaniwalas.
1: Hindi naman natin. Pero, but grabe ka naman.
0: Oo naman. Beautiful pa rin. Pero ngayon talaga kakaiba ang iyong shimmer and shining.
1: Wow, glitters.
0: With glitters yan, ha?
1: Oo, pero syempre, ate, kamusta ka?
0: Ay, mabuting mabuti. Ayan, tayo ay back to work na. Pero gradual lang. Ayan, pero I'm doing well.
1: Oo, ngayon parang ikaw? Ano... masaya ako ngayon.
0: Oo, dahil may tulog.
1: Hindi. Kasi hindi ako pinagpawisan ng tagaktak ngayon papunta dito sa station.
0: Ay, yes!
1: Kasi hindi na masyadong mainit, ate.
0: Correct.
1: Diba, pansin mo rin, parang paunti-unti ng hindi man malamig. Pero sumasakto na yung tema natin ngayon dito dahil siguro mapalapit na rin ng tagulan.
0: Oo, at saka meron na ding konti-konting shower.
1: Akala ko may pa konti-konting bagyo na din.
0: Oh, wag naman. Nakapapasukan pala.
1: Okay. Pero speaking of pasukan, nati Yvette, yes. Binabati natin ang kanilang first day. Pang ilan na ngayon? Pang third day na nila. Binabati natin ang ating mga estudyante na pang third day na ngayon sa kanilang eskwelahan. No?
0: Yes.
1: Marami ding struggles ang mga parents sa panibago na namang maagang gising tuwing umaga.
0: At syempre yung baon.
1: Syempre sabi mo, hindi ikaw ang naghahanda ng baon.
0: Yes.
1: Ikaw ang pinaghahandaan.
0: Pero syempre, di ba, yung naghahanda, yung mga nanay natin dyan.
1: Syempre.
0: Yung mga baon ng mga anak nila. Tapos yung everyday na pamasahe, napapakamot ulo niya ng si Kuya Mon.
1: Lalo pa ngayon, hindi naman nagtaas din kasi ang ating ano, di ba?
0: Hindi, same lang naman.
1: Same lang naman. Pero syempre, paminsan-minsan, alam mo ate, ba't ako nagpapasobra din ako eh.
0: Oo, syempre.
1: Ay, sorry, di ka makaka-relate.
0: Bakit?
1: Me as a commuter.
0: Uy, grabe ka. Nagko-commute naman tayo dyan.
1: Nagko-commute ka naman. Pero Ate Beth, gusto kong batiin ang ating mga ka-TNT, ang ating mga uncle at ang ating mga auntie na kumakain na ngayon dahil lunch break na. It's 11:03 in the morning pa din.
0: Yes.
1: At binabati natin silang lahat. Sana kayo ay nakikinig habang sumusubo ng kung anumang ulam yan. At Ate Beth, binabati ko rin, syempre, tuwing Wednesday, ang ating mga nanay ng Taladong Maligalbay na hindi nagpapaawat sa pakikinig sa ating estasyon, Ate Yvette.
0: Ay, wow! Hello. Diba?
1: Hello!
0: Good morning! Happy lunch sa inyo, mga taga-Talado.
1: Happy lunch time. Oh. At meron pa, binabati ko ang itong
0: nakaraan
1: lang. Dahil lang aming mga medical technology students sa AGO, sa AMIC BCCM, ay nag-gowning and pinning ceremony. So,
0: ay, wow!
1: I would like to congratulate my dear interns, my medical technology interns batch Pasinaya.
0: Ayan, congratulations to all of you. At alam ko po na may natutunan kayo dito sa katabi ko.
1: Puro lang kami tawa, ate.
0: Kasama yon. Siyempre, diba? Alam mo yon, yung productivity naman, talagang ano yan eh, yung tawa at saka yung, ano, yung saya. Kasi diba, siyempre, hindi masayang magtrabaho kung napaka, ano ng environment.
1: Puro ka ba? Papasok ka pa lang, kinakabahan ka na.
0: Hindi ka na masaya. Parang gusto mo nang malusaw.
1: Naranasan ko yan, Ate Yvette. Parang ayoko na pumasok.
0: Diba?
1: Kahit sa trabaho, Ate Yvette.
0: Oo, diba? Totoo naman may ganon. Na parang ayaw mo nang pumasok. Kaya mas maganda din yun. Na, syempre, alam natin yung limitations natin. Yes. Pwede tayong tumawa, but not to the extent na nakakalimutan na natin yung trabaho. And I know, itong katabi ko, grabe. Malakas tumawa.
1: Wow, Ate Yvette ha.
0: Okay na, tayong dalawa yan. Ayan, ayan naman, binabati namin kayo, mga ka-lunch break. Ikaw ba'y nag-lunch na? Nag-early lunch ka?
1: Nakalimutan. Ate Beth, parang nakalimutan ko kakagising ko lang kanina.
0: Grabe ha?
1: Oh. Ate Beth, nag-breakfast ako. Hindi ako nag-brunch ngayon because I have time to have my breakfast. So, for the first time ever again,
0: yes.
1: Nakapag-breakfast. Ikaw ba? Kumain ka?
0: Kanina, nag-breakfast ako ng pork and beans.
1: Wow.
0: And
1: very
0: course,
1: healthy.
0: Very healthy ako ngayon. Alam mo yun, very healthy ang pagkain ko ngayon. And before ngayon, ako sumalang ngayon eh nag-yogurt ako at saka ng Sky Flakes.
1: Ako ate this past few weeks, siguro pa buwan, isang buwan na din. Nakaugalian ko na din ang yogurt sa aking sistema. So, no, masarap, maganda siya sa tummy.
0: Dati ayoko kasi parang ano, wala lasa, 'di ba? Yung parang kumakain ka ng alam mo 'yon.
1: Oo. Diba may different flavors naman 'yan.
0: May different flavors.
1: Ano favorite flavor mo?
0: Ngayon favorite ko yung strawberry.
1: Ako yung ano ba 'yon? Greek cheese.
0: Ah, masarap din yun. Yes. Kaya lang hindi masyadong ma-flavor. Ano, ayan. Ako na
1: usapang yogurt.
0: Yung mga nagda-diet dyan.
1: Pero Ate Yvette, diba, kapag ikaw ay nag-healthy living na parang ang gaan sa katawan.
0: Yeah, sobra. Yan yung isa sa napaka-positive na magaang sa katawan, wala kang masyadong nararamdaman. And even yung pawis mo, iba. Diba? Ang sarap. Oo, ang sarap. Parang pinaink yung pawis ko mo.
1: hindi ka nain.
0: Pero ang sarap sa pakiramdam. Yes. That's what I mean. Kaya tayo ay mag-healthy living na. Ayan. Kaya yung mga ka-carents natin na kumakain ngayon, nako, sige lang po, subo lang kayo.
1: Dito lang kami.
0: Pero kami po ay inyong pakinggan at panoorin sa inyong mga yung mga nasa social media platforms para po tuloy-tuloy ang ating healthy chismisan this afternoon. Ay, hindi pa nga afternoon.
1: Morning pa rin natin.
0: Morning tanghali. Mamaya alis tayo dito tanghali.

0: may oo, engineer
1: syempre. Hello, hello sa mga nasa online na natin.
0: Yes.
1: Sa mga nanonood, nakikinig na at nagko-comment na sa ating live. Syempre, hello kay Ate Carmela de los Reyes na laging present.
0: Yes,
1: at
0: of course.
1: May badge na top fan.
0: Oo nga. Ate Carmela, alam mo, dapat nag-volunteer ka na
1: oo,
0: dito
1: nga,
0: eh.
1: Why not?
0: Diba?
1: Oo, kung napaparinig ka kay Carmela.
0: Yes. Ate Carmela, we're looking for a volunteer sa TNT ng Tuesday edition.
1: Wow.
0: Oo, diba? Kaya come and join us.
1: Biglang ano, ba't sabi niya, ba't ako nag-comment?
0: Yes, oo nga. Pero Ate Carmela, seryoso yan, ano?
1: Yes, oh, walang yan. Halong biro.
0: Oh, yes.
1: Sabi ni Carmela, hello po Ate Yvette and Maring Camille. At
0: yes.
1: Syempre, binabati rin natin dahil nag-comment si Ma'am Jana De La Rosa.
0: Oo, oh,
1: binabati niya rin tayo ng good morning. Good morning po Ate Jana at kay Sir Ernesto Salazar. Sabi niya, morning po sa inyo, ma'am, dito sa Buhatan.
0: Ayan, nako, sa Buhatan. Santo Domingo, Albay.
1: Oh. Malayo-layo.
0: Yes, kayo po ay aming binabati at salamat. Ayan, palagi yan sila nakikinig sa atin dyan sa Buhatan. Ayan.
1: May pahabol si Carmela.
0: Meron.
1: Oh, shout out kay Ate Kay, nakachismisan ko.
0: Oy, nako Ate Kay.
1: Oy, healthy dapat yan, ha?
0: Oo, oh, the healthy chismisan
1: katulad
0: yan.
1: Katulad namin, healthy dapat yan.
0: At saka Ate Kay, ha? Sige na, sagot na.
1: Kay, nagsagot ka na ba? Required ka dapat.
0: Required yan si Carmela, tsaka si, ano, si... Tinatawagan si natin Kay. Yan, si Teacher Kay, ayan, sa ating katanungan today.
1: Medyo
0: mamaya
1: busy
0: yan.
1: Si Ate Kay ngayon dahil nag-start na rin ang pasukan.
0: Yes, oo. Mm-hmm. At kanina nga eh, nalaman natin na sa Tiwi Albay siya.
1: Ay, grabe. Ang sipag naman ito. Sobra. Kailan kaya ito bibiyayaan ng...
0: Pero alam masipag mo na yun, talaga yan si Teacher Kay. Yes. Oh, at napaka-responsable niya ni Teacher Kay. Oo. Nako, shoutout dyan sa'yo, Teacher Kay. Saan ka ba naroon ngayon? Nasa Tiwi Albay ka pa rin ba?
1: Mag-ingat.
0: Kasi syempre mga teachers natin eh, busy-busyhan ngayon. Teacher Chen sa Anislag, syempre. Teacher Gem. Yung ating mga teachers ngayon eh, busy-busyhan yan dahil pasukan na naman. Ano... Kaya sige lang, bati lang tayo sa kanila. At kung nais nyo po na may pabati or may pa-birthday greetings or any kind of greetings, eh pwedeng-pwede po kayo na tumawag o mag-text sa ating mga contact information at sa ating mga social media platform. Saan nga ba yan? Maring Camille.
1: Wow, Maring Camille. Sabi na, parang hindi ko kayang tawaging Maring Iabe. Hindi ko kaya. Ate Yvette, tango. Okay, Ate Yvette. Pwedeng-pwede nyo kaming maabot sa ating mga contact number, 0998-843-0573. At kami po ngayon ay live na live sa aming Facebook account under FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At meron din po kaming YouTube at Instagram under FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. And we also have our online streaming under bit.ly/TWAYFM at sa ating mga chatters at miyembro na ng ating GC, ang ating group chat,
0: yes.
1: You can send your kasagutan, your pabate sa ating Carians official GC.
0: Ayan, kaya sige lang, baka may mga special greetings kayo. Eh, pwedeng-pwede namin yung batiin. At syempre, kung kayo ay may mga message na gusto nyong basahin namin, eh pwedeng-pwede. Ayan. Syempre, lalo na, sumagot tayo sa ating mga katanungan ngayon dahil gusto namin kayong kachismisan.
1: Dahil interesting ang ating topic ngayon, ate.
0: Oo. Alam mo ba, nung sinend ko tong topic natin na to, dun sa aking, sa GC ng pamilya namin, may GC kasing pamilya namin eh. Oo. Sinend ko doon, yung sa family side ng mommy ko, ng mamita ko. Abay, nagkagulo na dahil nagkatuksuhan na at kung ano-ano na yung mga napag-usapan doon.
1: Diba, parang may mga naibalik na history.
0: naibalik talaga. Kaya, pero syempre, itong ating pagchichismisan mamaya, o ang ating pag-uusapan mamaya, it talks about the past. Pero, dapat meron itong magandang maidudulot sa atin ngayon. Hindi yung pangit ang bibit-bitin natin ngayon, kung hindi yung mabuting nagawain nito sa atin at kung ano pa, diba? Kaya mamaya, pag-chismisan natin or pag-usapan natin yan mamaya. Ayan.
1: Yes.
0: Nakita ko na ang aking ano, Maring Camille, ang aking papa, ang aking nandiyan ang lovey-dovey ko at may dala ng aking lunch. Ano kaya ang aking lunch ngayon?
1: Alagang-alaga.
0: Excited tuloy ako. Alam mo kanina, hindi ko naiisip yung tiyan ko. Kaya naka-yogurt ako.
1: Mm-mm.
0: Pero nung nakita ko siya, bigla ako nagutom. Akala,

0: Ay mo yan.
1: Iba naman ang dating sa'yo ng nilabi-dabi ate.
0: Nagutom.
1: Okay, ganyan talaga kapag alam mo na at ano, kabisado mo na ang luto ng iyong asawa.
0: Yes.
1: Oo, so, matatakam ka na kapag nandiyan, ay, nadala niya na yung lunch ko.
0: Na, naamoy ko na, di ba? No. Kaya sige lamang po, yung mga nagla-lunch dyan, kwentuhan nyo din kami kung ano yung mga lunch
1: niyo. Eh, paano naman yung mga walang lovey-dovey dyan?
0: Eh di, ano, dyan na lang. Bili na lang kay ano.
1: Grabe naman, Ate Beth. Sakit naman nun.
0: Or makipag-share na lang sa mga may lovey-dovey, di ba?
1: Pwede naman yun.
0: Ganun na lang. Parang naalala ko tuloy si Alvis kasi syempre, alam mo naman, single yan.
1: Ay, oo. Oo.
0: Single but able yan, diba? Able kasi pwede na yan mag-asawa. Ay, pero hindi natin pinupush, huwag natin i-push.
1: Hindi kami nagpaparinig.
0: Hindi tayo nagpaparinig dyan. Pero syempre, diba, mas masaya na may kasamang kumain kaysa sa solo kumain. Kaya naalala ko si Alvis. Kasi si Alvis hindi kumakain.
1: Ay, namamayat na ba si Kuya Alvis?
0: Uy, oo! Wow. Pansinin mo mamaya. O, diba? Chismisan talaga.
1: Na para bang hindi niya tayo naririnig sa labas.
0: Oo, lumiit na yung chan niya. Pagkita ko nga sa kanya kanina, wow, there's something new. Wow. Medyo parang lumiit na yung katawan ni Kuya Alvis.
1: Parang tayong lahat ay nag-healthy living na. Pansin mo ba?
0: Yes, kasi importante yan, syempre. Mm-hmm. Dahil nga, marami na kasing chemical sa buhay. Kaya kung
1: chemical sa buhay, sa nutrition natin.
0: Sa nutrition, sa air, di ba? Yes. Lahat. So, dapat lang yung ipapasok natin sa katawan natin ay healthy. Mm-mm. Para tayo ay magsama-sama na matagal at talaga namang makipag healthy chismisan pa tayo matagal sa ating
1: kasama.
0: At saka,
1: we only live once. Yes. Diba? Bakit hindi natin i-live to the fullest ang ating life by taking care of ourselves?
0: Yes. Diba? At minsan, di ba, nagtitipid tayo dun sa mga ano natin, sa mga kinakain natin, kaya puro junk food yung kinakain natin. Pero hindi natin naiisip pag sa ospital, nako mas mahal. Eh di mas mabuti nang kumain tayo ng mga healthy na medyo may presyo kaysa naman sa dalhin pa natin yun sa ospital, 'di ba?
1: Ano mga this past few weeks, no? Mm-mm. Parang naienganyo ako sa mga pagkain na good sa tummy.
0: Yes, very
1: actually ano si yung matcha.
0: Ako din, ayoko niya matcha, pero nagustuhan ko.
1: Ako ikaw? Gusto ko siya.
0: Ah, gusto mo siya.
1: Ever since. Tapos, lately ko na lang nalaman yung mga benefits niya na good siya sa digestion.
0: Yes.
1: Ngayon, siguro ang mga iniinom ko na is probiotics. Yan, kasama yung yogurt. Parang, para hindi na ako magsisi sa huli ate.
0: Yes, exactly.
1: At hindi na ako mahirapan din kapag sobrang tanda ako na. Pag sobra.
0: Wow.
1: Oo, kasi papunta pa lang tayo dun.
0: Of course. Oo, kaya nga ako nandun na sa momentum na
1: yun. At least, no, diba ate? Ginagawa ng aksyon.
0: Yes, of course.
1: It's better to be late
0: than never.
1: Very good.
0: Yes. Ayan, hindi po yan ang topic natin, ha? Hindi yung healthy living, hindi yogurt. Yung ating pag-uusapan. Uh-oh. Pero maganda po itong pag-uusapan natin mamaya. Kaya abangan nyo po sa ating mga katanungan, pero ang ating katanungan ay nakapost na sa ating Facebook page na maaari na po kayong sumagot dahil ito po ay ating pag-uusapan sa ating pagbabalik ng ating tanong ni Te. Ayan. Pero bago muna po yan, tayo muna po ay makikinig ng isang awitin at ilang paalala mula sa ating himpilan. Kami po ay magbabalik.

0: Sa ating tanong ni Te ngayong umaga, ka-TNT, anong masakit na salita ang narinig mo noong bata ka na hanggang ngayon ay may epekto pa rin sa buhay mo? To answer this katanungan ngayong umaga, you can send your answers to our contact number 0998-843-0573, social media accounts, Facebook na live ngayon, FABC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Pwedeng-pwede nyo pong i-comment dyan ang inyong mga kasagutan at aming babasahin. Meron din po kaming YouTube at Instagram, FABC Bicol-Care 104.3 DWY FM, at sa ating online streaming, bit.ly/thewayfm, at sa ating mga chatters, you can send your answers now, ngayon na po, sa ating Carrion's Official GC. And that's our tanong ni Te ngayong umaga. At siguro, meron na rin kayong glimpse ng ating topic this morning, no?
1: Medyo
0: mapapaisip ka, no?
1: Oo nga.
0: Ano kaya, no?
1: Diba? Mm-hmm. Parang alam mo, nung iniisip ko to, teka muna, ito ba pag-uusapan natin? Parang masakit sa damda. Alam mo, parang mapanakit tayo, no?
0: Actually, lagi naman natin.
1: Ano iniisip natin yung mga mapanakit?
0: Yan ang role natin dito.
1: Pero pinapalitan naman natin.
0: Oo, may lesson naman.
1: Yan, oo. Diba? Kaya yung mga tanong natin ngayon, syempre, yan ha. May sagot na, ate. Nakita mo na ba ang mga sagot sa atin?
0: No, may sagot na sa ating Facebook post, none other than Mark Zamora.
1: Ayan, yes. Si Kuya Mark. Kuya Mark, I miss you.
0: Yes, we miss you. Nag-comment siya sa katanungan natin, anong masakit na salita ang narinig mo noong bata ka na hanggang ngayon ay may epekto pa rin sa buhay mo? And Kuya Mark answered,
1: yan.
0: Wala kang mararating. Oy. Wala kang kwenta.
1: Ay, sakit. Sakit nun na.
0: Oo, na parang, sige nga, hindi na lang ako mag-aaral, hindi na lang ako magpupursige kasi wala naman ako mararating kahit anong gawin ko.
1: Diba? Parang ang sakit.
0: Mga ilang taon kaya si Kuya Mark? Kuya Mark, mga ilang taon kaya yan sinabi sa'yo?
1: At saka
0: sa'yo,
1: pag sinabihan ka na nang wala kang mararating, parang sinabi na sa'yo na wala na.
0: Parang na-predict ka na yung future ko eh.
1: Diba, na-predict mo na yung future nung tao na nasabihan ka nito. At syempre, pero diba, knowing Sir Mark ngayon, isa na yung LPT, ha?
0: Yes, LPT. Na marami pa yung sideline.
1: Yes, naparami pa yung sideline. Napakasipag niyan.
0: Napakasipag na si Kuya Mark na diba? Nasusuportahan na ngayon ang kanyang kapatid, no?
1: Yes.
0: At ang kanyang pamilya, ang kanyang nanay at tatay. Yan din ang nagpaaral sa kanyang kapatid.
1: Yes,
0: no?
1: Yes. Diba?
0: Yan ba ang walang mararating, ha?
1: Ayan. Diba yan yun eh? Yung pag sinabihan ka or sinabihan kang ganito, wala kang mararating or wala kang kwenta.
0: Mm-mm.
1: Eh, pero tignan mo naman yung naging resulta kay Kuya Mark. Yes.
0: Dalawa lang diba? Yan kasi, Ate Evet, kapag nakarinig ka ng masamang salita, gagamitin mo ba siya para ilugmok ka lalo or you're going to use it as motivation para mas mag-progress ka sa life.
1: Exactly. Tama.
0: Yes, another.
1: Ayan, sabi ni Sir Eduardo Casa, sabi niya, ang hindi ko makalimutan habang nanonood ako ng TV sa bintana ng kapitbahay namin, kasama ko pa ang kapatid ko, awang-awa ako sa sarili ko. Yung experience nila. Na nakikinood. Buti po yun talagang pinapanood din kayo, no?
0: Pero diba? Yung ibang mga atin na ba, parang nakakwentuhan ako. Yung mga ibang pagkakataon, no? Na nakikinood sila ng TV sa kapitbahay, tapos sasaraduan silang bintana.
1: Pinapaalis, no?
0: Oo.
1: Diba tapos, ang sakit na na-experience,
0: ha? Hindi ko yun kaya, ate. Nakita ko yun sa kapatid ko or sa kahit na kanino. Parang, okay.
1: Nakakalungkot, di ba? Na may ganun. Ikaw, ano bang mga...
0: Ay, Ate Evet. Ano
1: sa'yo.
0: Ate Evet. Oo.
1: Biglang napaganun eh, no?
0: Ako, Ate Evet, growing up, I was bullied. I was bullied by my classmates, by my so-called friends. Yes, mismo mga kaibigan ko, binubully nila ako. Siguro that is also the reason why I lose my kumpiyansa sa sarili ko growing up. Because growing up, I know I am not the prettiest inside the room, ate. I know I am not the best. I am not the most beautiful girl inside the room nung bata pa ako. Pero the worst thing I can ever hear, na paulit-ulit ko talagang narinig hanggang ngayon, siguro pero without bitterness na ngayon, no, na hindi ka maganda.
1: Oh.
0: Hindi naman siya big deal sa akin ngayon dahil I don't care mm-hmm. about looks anymore. Pero yes. syempre, growing up, parang it stopped me from being friendly.
1: Oh, oh. Kasi parang, diba?
0: Oh, no one will accept me because I look like this.
1: Mm-mm.
0: I stop, ano mo yun? I stop having crushes.
1: Ay, ganun?
0: Oo, kasi I know they will never crush me back.
1: Oo. Oh, oh.
0: Ganun yung napi-feel ko. Tapos, siguro, another word mm-hmm. na hindi ko makakalimutan, siguro hindi lang sa akin, but to my family and to my siblings mm-hmm. na wala kayong mararating sa buhay din.
1: Diba, how sad?
0: Because of, you know, life is not so good during that time. We mm-hmm. are, hindi pa naman ganun kaganda ang buhay. Pero dumating siyang punto na yung mga tao sa paligid namin na tinitingnan kami na parang we are the lowest person in the,
1: yes,
0: in the place.
1: Yung mga ganun, ano? Mm-mm. Nakakalungkot yun. Pero syempre, it's good na nakarecover ka.
0: Yes, Ate Yvette. Oh, siguro a good thing na kilala ko si Lord talaga.
1: Yes, yun
0: if
1: yun
0: not,
1: eh.
0: Yes, if not, Ate Yvette, mm-hmm. siguro I am still living my life full of hatred.
1: Mm-mm.
0: Full of, ay, hindi pwede to dahil kailangan kong ipakita sa kanila. Siguro yun yung motivation ko. But growing up, mm-mm. dumating sa puto na hindi ko na lang sila naalala.
1: Yes.
0: Ay, yung motivation mm-mm. ko na lang is not to, ay, kailangan kong ipakita sa inyo to. But I need to show it. I need to prove it to myself, not to you.
1: Yes.
0: Yun na lang din yung naging motivation ko. At pagdating sa looks, Ate Yvette, siguro, dumating sa point na talagang nauubos yung pera ko, kakabili ng kung ano-ano, pampakutay, pampaganda, pampaano. Dahil nga nai-insecure ako, Ate Yvette. Because growing up, yun yung pinamukha nila sa akin.
1: Mm-mm.
0: Ngayon, wala na rin akong pakialam.
1: Wala na, di ba? Oo. Ito nga, yung kapatid ko, nagsabi siya, mm-hmm. yung kapatid kong to, ano to, yung bunso namin siya. Mm-hmm. Oo. Sabi niya...
0: Meron din siyang ano, sharing.
1: Oo, dun nga sa chat box namin. Ang sabi niya, ang tawag daw sa kanya dati, pero talagang sinasabihan siya, no, naririnig ko yan.
0: Mm-hmm.
1: Sinasabihan siya na ano yun, anong tawag dito?
0: Sige, Ate.
1: Ano, hindi ko masabi. Yung word kasi... Iba-iba kasi yung tawag sa amin.
0: Okay.
1: Siya, sabi niya, ang tawag sa kanya noon, boy ba, boy.
0: Oh, okay.
1: Kasi mataba siya noon, chubby siya noon.
0: Oh, I feel you.
1: Oo, ma-chubby siya noon.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ang sabi niya, ako, wala naman yun sa akin kasi enjoy ako nung bata ako.
0: Kumakain ako eh.
1: Oo, kahit na tinatawag daw siya na boy ba, boy, wala daw siyang pake.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yun, walang effect yun sa kanya growing up, diba?
0: Alam mo, David, isang factor kung bakit marami ding bata ang nabubuli or napagsasalitaan ng hindi maganda tapos hindi naman sa kanila, hindi sila na-affect.
1: Mm-hmm.
0: It is because yung support din ng family. Nila inside.
1: Correct.
0: Akala mo, pag pumasok ako ng bahay, di ba sa labas ay not the prettiest. Every time na uuwi ako ng bahay, sabihin sa akin ng nanay ko, ikaw ang pinakamaganda sa mata ko.
1: Diba?
0: Eh di okay ganun. Na ako.
1: Kayo nga, diba?
0: Opo.
1: Ay, ito, reason to na napag-usapan namin ni Habakuk. Kasi mm-hmm. si Habakuk, meron siyang, ewan ko, sa barbero, yung kanyang buhok.
0: Okay.
1: Oo, ayaw niyang ipinapagalaw.
0: Wow.
1: Kahit saan yan kaming barbero, naikot na namin ang mga barbero dito.
0: Saan niya gusto?
1: Sa Bicolandia.
0: Wow.
1: As in, kahit na yan ay mamahalin, mm-hmm. yung mga tagwa 500,
0: mayroon pang 600, ano, extra massage.
1: May mga ganun pa yan. Kahit ano pa yan, talagang kahit saan pa yan, pagkatapos ng haircut niyan, lumuluha yan.
0: Ay, talaga?
1: Oo, talagang, ano yan, makikipag-away yan sa akin. Kasi, always nga daw na gusto ko siyang magpa-haircut. Ito daw yung, sabi niya, may sinend siya sa akin sa TikTok na ito daw yung best sa mama, sa mami. Yung, you look so good, you look so nice. Ganun kasi yung buhok,
0: sinesendan ka na ng
1: clean
0: video.
1: Cut. Oh, clean cut. Tapos yung anak naman, hindi yung gusto niyang buhok. So outside, hindi siya accepted na okay yun. Pero yung sabi ng nanay ko, okay daw yun.
0: Mm-mm.
1: Kaya ang ginagawa ko naman, every time na nagpapagupit siya, I will always tell him, oh, you look so nice, you look so guwapo talaga, ganon, mga ganyan-ganyan, inaano ko siya. Pero totoo naman yun,
0: yes,
1: not because
0: naman.
1: Inaano ko siya.
0: Ina-uplift.
1: Oo, sabi ko, alam mo, mukha kang binata na,
0: wow.
1: Nagbago yung itsura mo, nag-lift up yung face mo, ganyan. So, medyo nako-convince ko na siya. Sabi ko, yung pimples, hindi na yan masyado magaan yung pimples because yung hair, ganyan. So, nababawi-bawi. Kasi nga, may mga nagsasabi sa kanya, ang pangit, oh, para kang kalbo, para kang ganun. Kaya yun yung pumupunta sa kanya. And yung effect nun sa kanya, every time na kailangan niya magpa-barbershop, kailangan niya magpagupit, every time, as in every time, walang hindi. Pag pumunta kami ng barbero, sigurado niya na after niya naiiyak yan or makikipag-away siya sa akin.
0: Ay, ilang beses ba sa isang buwan magpagupit si Habakuk?
1: Yan nga eh. Alam mo, ngayong bakasyon, tinodo niya, hindi siya nagpagupit. Kaya nung before pasukan, nung Saturday, nagpagupit siya dun sa taas ng kal.
0: Yeah, I know that.
1: Oo, di ba? Mga high-end na
0: para
1: namang
0: ano, libo doon ate.
1: As in, kahit saan mo nga siya dalhin. Pero ginagawa ko ngayon kasi hanggang sa makatagpo siya nung magpa-partner sa kanya na barbero. Pero hindi talaga. Sabi ko, sabi ko sa kanya nung Saturday, there is nothing wrong with the barbershop or the barber mismo ang may problema, how you see yourself.
0: Yes.
1: And how you see yourself is dun ka nakabase sa sinasabi sa iyo nung iba. And it will affect you the rest of your life pag hindi mo yan ngayon pa lang in-overcome.
0: Ganda na natin Yvette, no?
1: 'Di ba? Kasi sabi ko sa kanya, imaginein mo ilang barbershop na yung pinuntahan natin at lahat 'yon wala kang nagustuhan. Wala kang pumasa sa iyo at wala din na yung presyo or what, lahat talaga, as in, inikot na namin ate.
0: At ikaw na lang kaya magupit. Ikaw na lang, marunong ka naman gumupit.
1: Diba? Minsan, ginajoke ko na nga siya eh, na ako na lang gugupit. Pero yun yung last Saturday, maganda yung nag-iusapan namin na hindi yung barbero yung may problema. Yung may problema is how you see yourself.
0: Yeah, naintindihan naman niya yun.
1: Yes, naintindihan niya. I think that will have a great effect sa'yo hanggang sa paglaki mo. Sabi ko, not all the time, na pag magpapagupit ka after nun, maaway mo pa ako.
0: Kawawa naman ang ative.
1: Actually, ako yung napagbubuntungan niya ng inis niya or galit niya. Siyempre, kasi ako yung si mami, diba? Si mama. So, ako yung napagbubuntungan niya. Kaya sabi ko sa kanya, gusto mo ba yun? Na ako yung napagbubuntungan mo? Wala naman akong kinalaman dyan sa nangyayari sa'yo. So, it is how you see yourself.
0: Ang ganda nun, Ate Yvette, no? Na kahit anong sabihin sa'yo in the outside world, that kahit anong iba to sa'yo na masasakit na salita, if you built yourself confidence that nobody can bring it down.
1: Yes.
0: Nobody can do that for you. Parang hindi ka matitinag ng isang simpleng salita lang.
1: Exactly.
0: Because you look at yourself in the mirror like, well, this is me and your words cannot affect me. Pero it will took a lot of courage and a lot of experiences before mo ma-manifest yung ganong character, di ba?
1: Yes.
0: Maaring magkaroon ka pa muna ng background wherein ikaw ay napagsabihan nga ng hindi magaganda at later on, na-develop na rin sa sarili mo. Pero it had to happen, no? It had to happen that dumating yung punto na ma-experience mo yun, enable for you. Kasi there is no peace without chaos.
1: Exactly.
0: And you will never experience peace in yourself if you are not going to experience those things wherein masasaktan ka ng salita.
1: Mm-mm. Tama ka dun. Mm. Oo. Kaya ito yung mga nangyayari sa atin. Hindi natin devaluate yung nasaktan ka. Kasi ako din may ganong experience.
0: Ay, ikaw nga, hindi pa natatanong.
1: Diba? Ako, experience ko tawag sa akin, Bonesang Kalbo.
0: Bakit?
1: Kasi kalbo ko.
0: Sino si Bonesa?
1: I don't know who's Bonesa. Siguro yung mga panahon na yun, whatever yung word na yun. Pero kalbo, yung tawag
0: bakit
1: sa akin.
0: Bakit? Kasi nga si kalbo ko. Din, merong...
1: Mga ganon. Tapos yung hair ko naging kulot. So, kulot.
0: Para tayo.
1: Mga ganyan yung mga sinasabi nila. Growing up, medyo talagang ano din sa akin yan. Siguro yun nakuha sa akin yun ni Habakuk sa hair. Masyado akong critical sa hair na kailangan lagi maayos.
0: Eh, pinagmanahan.
1: Oo, laging ganun. Di ba, presentable lagi yung buhok, mga ganyan.
0: Because hair is the crowning glory. Diba?
1: Yun nga. Kaya yun, sinasabi yun sa akin, laki ng effect nun sa akin. Kaya nga, nung naging kulot-kulutan ako, gusto ko lagi straight yung buhok ko.
0: Ay ako, nag-start ako magpaayos ng buhok ate dahil very insecure din ako sa hair ko because everybody have their straight hair, tas ako lang ang kulot.
1: Oo.
0: Siguro grade 6.
1: Oo.
0: Elementary.
1: Ako hindi ko na matandaan pero siguro early din ako kasi yun yung nasasabi sa akin palagi noon. Pero yun, may effect yun sa akin kasi yung confidence nga. Nawala yun eh.
0: Na para bang ang straight hair people lang accepted sa community. Yun yung na-develop din sa akin.
1: Yan, oo. Parang merong ano na sila lang yung maganda, sila lang yung acceptable. Pero 'di ba, yun yung isa sa mga masakit na pinagdaanan natin because dun sa mga sinabi sa atin in the past. No, diba?
0: Ikaw Ate Yvette ngayon, how do you face those kind of words ngayon?
1: Oh, walang pake.
0: 'Di ba? Oh, 'di ba? As long as I know myself so well, more than you know me. So you cannot affect me.
1: Oo, pero syempre, talagang kailangang may courage.
0: Yes.
1: Oo, at saka kung paano. At saka yung sinabi mo kanina, malaking factor yung kilala mo si Lord.
0: Tama.
1: Dahil kilala mo si Lord, alam mo si Lord yung nag-create sa'yo.
0: At he never fails.
1: Yes, diba? Kung kulot yung buhok mo, ibig sabihin, kasi yan ang gusto ni Lord
0: that's
1: para sa'yo.
0: That's meant for you, diba?
1: Yan yung design niya para
0: yes,
1: sa'yo.
0: Yes, perfect.
1: Diba? Kung medyo pango yung ilong mo, eh yan yung design niyo sa'yo
0: yes,
1: ng Panginoon.
0: Diba?
1: Kasi baka naman kung tumangos yung ilong mo, eh napaka-perfect mo na.
0: Oo. Kaya siguro ate tayo, no? Kaya hindi masyadong matangos ang ilong. Kasi baka po-perfect na tayo.
1: Yes, diba? At syempre dito hindi tayo perfect.
0: Oo, wala.
1: Kaya tama lang 'yun, na ganun. Kaya 'yan yung nilagay sa iyo, 'yan yung sakto.
0: There is no such thing as accident kahit yung physicality mo.
1: Yes, oo. Uy, sa sobrang kwentuhan natin yung mga ano nila, oh, hindi natin nabasa si Ate Carmela, meron na. Ano
0: sige
1: sabi?
0: Na, sige na nga. Kayo naman, sige, kayo
1: sige,
0: naman.
1: Sige, ito,
0: naman.
1: Basahin natin. Pero by the way, sabi ni Ate Kay, siya daw ay nasa bagong bayan, Tiwi. Hello, Ate Kay. At sabi ni Kuya Jonathan, nasa Kimantong naman
0: hello,
1: siya.
0: Hello, Kuya Jonathan.
1: Alpay. Itong sagot ni Ate Carmela. Sabi niya, nung bata pa ako and up until now, nakakarinig pa rin ako ng masasakit na salita mula sa taong ine-expect kong dapat part ng support system ko. Like comparing me to other people na may na-achieve na.
0: Mm-hmm.
1: Telling me na kinakahiya niya ako. Uy, ang sakit naman ito.
0: Sakit nun.
1: Walang mararating sa buhay o hanggang dito na lang ako. Madami actually and it affects me emotionally and mentally. Kaya siguro right now, I am weak and I feel like a failure. Uy, Ate Carmela, you're not a failure.
0: Yes, that's not true.
1: Yes, I battle with negative things going in my mind na di ko masabi sa kanya mismo kasi di ako pwedeng maging weak or failure kasi sobrang taas ng expectations niya sa akin. And para sa kanya, dapat strong ako lagi. Wala akong magawa, kundi iiyak na lang yun kay Lord. Asking Him to still understand, to love like Him, and forgive and extend extra grace like He does. Pero I want to heal from this and be free. Kaya please, pray for me. Yes, Ate Carmela.
0: We'll pray for you, Carmela.
1: You are in our prayers.
0: Yes.
1: Ayan, meron pa. Ang sabi niya, one of the worst pains in life is when the person you're counting on to hold you up is the same one breaking you down. Masakit talaga ito. Pero salamat sa Lord, by His grace, kinakaya pa rin each day. Ayan. Alam mo, ate, Maring Gamel.
0: Yeah.
1: Alam mo ba, may nabasa ako sa psychology, the most na makakasakit sa'yo ay yung pinakamalapit sa'yo. Kasi kung hindi siya malapit sa'yo, hindi siya makakasakit. Or masaktan ka man, pero hindi ganong kalalim.
0: Yes,
1: kasi
0: tama.
1: Wala ka masyadong invested na feelings or love or emotion doon.
0: Mm-mm.
1: Kasi yung close sa'yo, siya yung may invested feelings ka or emotion. Oo. Kaya pag nasaktan ka, mas grabe.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Diba, hindi naman ganun kasakit kapag sinabihan ka ng stranger.
1: Yes, diba?
0: Na, uy, ganito ka.
1: Wala kang kwenta.
0: Ah, okay. Oh,
1: that's what you...
0: Lang.
1: Ikaw yan, ikaw
0: pero
1: yan.
0: Pero iba pag closest.
1: Diba?
0: Lalo na kung kaibigan.
1: Pamilya.
0: Pamilya, partner, no?
1: Yes, yun, masakit
0: parang,
1: yun.
0: Sa lahat ng tao sa mundong ito, sila yung pinakahuling maiisip mo na sasaktan ka tapos... Yun.
1: Oh, diba? Yun talaga.
0: Oo. Pero syempre, wala namang perfect din na tao.
1: Exactly. Diba? Yan. Kaya mamaya, Ate Carmela, abangan mo yung pag-uusapan natin because sabi nga ni Ate Carmela, she wants to heal from this.
0: Yes.
1: Yan. Mamaya, abangan mo yung pag-uusapan natin yan. Ayan, meron si Pastor Jonathan.
0: Yes, sabi ni Pastor Jonathan Herrera Alcon, nung bata pa ako, sinabihan ako, sinusumpa kita, gagapang kang pogi.
1: Totoo ako dyan, Pastor.
0: Wait lang. Hindi ako prepared. Okay.
1: Kuya mo, palitan mo kami dito.
0: Ang masakit, sasaraduhan ka ng bintana ng kapitbahay habang nanunood ka ng TV sa kanila.
1: Oh.
0: At least pogi, pastor.
1: Yes. Pas, yung bang nagsabi sa'yo, dyan gagapang kang pogi, yan ba yung nagsara sa'yo ng bintana? Oo, okay lang yun. At least, sinabihan kang
0: pogi.
1: Ganun. Gagapang kang pogi.
0: Pero marami din tayong kwentong sinaraduhan ng bintana.
1: Bintana.
0: Yung mga ka-TNT natin dyan, yung mga pool at mga antena dyan, ano, lumaking walang TV, di ba?
1: Yes, di ba? May mga ganun. No?
0: Napaka-bless nyo na lang kung meron kayong kapitbahay na, oh, tara, it's not time to watch TV.
1: Yes, mga ganyan, di ba?
0: Yes.
1: Pero yun nga, yung mga burdens of the past, kasama dito yung mga childhood experiences natin.
0: Childhood trauma.
1: Yan, mga traumas.
0: Uso yan, di ba?
1: Hindi lang yung, alam mo yun, hindi lang yung physical, but also yung emotional and yung mental natin. Traumas.
0: Some of the words out of it are sharper than physical pain or hurt.
1: It is written in the Bible,
0: yes,
1: di ba? Yung ating dila ay parang dalawang talim na sword, di ba?
0: Yeah.
1: Kaya nga, dapat pagkaingatan. Yung bawat lumalabas at sinasabi natin ay pagkaingatan, di ba? Kasi it's either makasakit ka, or maka-encourage ka, 'di ba? Pero doon tayo sana doon sa safe side or doon tayo sa magandang side, which is yung maka-encourage.
0: Yes, perfect.
1: Diba?
0: E, paano ka ba maaalala ng tao? Pag naalala ka ba ng tao, ikaw yung siya yung ano eh, siya yung nagsalita sa akin ng masasamang salita.
1: Nang hindi maganda.
0: Mm-hmm. Nasaktan ako doon, or the people will remember you as a person wherein their words motivates them every day.
1: Yan, di ba? Mas maganda yun.
0: Yes.
1: Di ba? Kaya naman, mamaya po, pag-uusapan natin ito na napakaganda nating pag-usapan mamaya po sa ating trending topic, itong mga traumas of the past at yung mga bagay na nasabi sa atin nung tayo ay mga bata pa.
0: Yes.
1: At kung gusto niyo pa rin pong sumagot, welcome na welcome pa rin po kayong sumagot sa ating katanungan at saan nga ba sila, ate, pwede?
0: Oo, pwede pa rin ha. Pwede pa rin sumagot sa ating tanong nite. At kung meron pa kayong mga pabate, at kung meron pang may mga birthday dyan na hindi yung nababate, pwede nyo pa rin isend sa aming mga contact numbers 0998-843-0573 at sa ating Facebook Live. Ngayon, pwede kayong mag-comment ng inyong mga pabate at kasagutan sa ating FEBC Bicol Dash Care 104.3 The Way FM, and we also have our YouTube and Instagram, FABC Bicol Dash Care 104.3 DWAYFM, at online streaming on bit.ly/DWAYFM. At sa ating mga chatters na miyembro na ng ating GC, you can send your answers sa ating Carrion's official GC.
1: Ayan, no? Kaya naman po, ang ating mga nakikinig sa radyo ay makakapanginig ng isang awitin. At ang ating mga nanonood sa ating mga social media platforms ay may mapapanood na ilang paalala mula sa ating himpilan. Kami po'y magbabalik.

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binuto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
0: Diba?
2: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
3: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
2: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
3: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
4: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
2: Ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
3: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
4: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Trending now talaga ang recent episode of Tony Talks, featuring an interview between Tony Gonzaga and Risa Mae Deason. Sa episode na to, ikinwento ni Risa Mae ang isang childhood memory na tumatak sa kanya noong bata pa siya. Aksidente niyang nabasag ang maliit na parte ng vase ng kanilang kapitbahay. At bilang tugon, sinabi raw sa kanya ng kapitbahay, mas mahal pa to sa buhay mo. Maaring nasabi ito dahil sa inis o biro o baka nakalimutan na agad ng nagsalita, pero para kay Risa Mae, hindi niya ito nakalimutan. At lumipas ang maraming taon, dala pa rin niya ang alaala ng sandaling iyon na siya ay sinabihan na mas mahal pa to sa buhay mo. Ang kwento ay nagbigay diin kung gaano kalakas ang epekto ng salita, lalo na sa isang bata. Isang simpleng pangungusap na binitawan sa murang edad ay maaaring mag-iwan ng marka na umaabot hanggang pagtanda. Habang pinagninilayan ang kwento, naging paalala ito kung paano ka-powerful ang words. Yung mga salitang binibitawan ng iba, minsan nakakalimutan nila agad. Pero yung nakarinig, minsan habang buhay dala. Mas malawak pa, ipinakita rin ng episode na maraming tao ang tahimik na may bit-bit na emotional wounds mula sa mga salitang narinig nila noon. Mga salitang nagparamdam sa kanila na maliit sila, kulang o hindi sapat. At sa bandang huli ng kwento, ibinahagi rin na ang bahay kung saan nangyari ang insidente noon ay nabili rin pala ni Risa Mae. Yung lugar na minsan nagdala ng sakit sa alaala niya ay naging simbolo ng growth, healing at kung gaano na siya kalayo mula sa dating siya. At naging paalala ito sa marami na maging maingat sa ating mga salita dahil hindi lahat nakakalimot at hindi lahat ng sugat ay nakikita. Isang simpleng reminder na ang words ay mabigat at ang kindness sa pagsasalita ay maaaring mag-iwan ng pangmatagalang epekto sa buhay ng isang tao. At yan nga po ang ating trending now talaga. Ayan, naku, Maring Camille, napanood mo ba itong episode na ito?
1: Yes, Ate Yvette, pinanood ko siya kasi sabi ko parang makaka-relate tayo dito.
0: Yes, oo. Di ba imagine, ang sakit nun na sinabihan ka ng mas mahal pa to sa buhay mo.
1: Magkano ba yan?
0: Parang isipin mo, bilang ikaw, bata, iisipin mo na, ay wow, ganun ba kamura or kamahal? Ano ba ang batayan ng presyo ng buhay ng isang tao? May ba? Presyo pala.
1: Kaya ba akong may kumpara sa bagay?
0: Yes.
1: Kaya pala, no? Parang ganun
0: Oy, ang ganda ng point mo na ang buhay ko pala ay maiko-compare katumbas lang sa isang bagay. Diba? Eh, masakit talaga ito. At syempre, ito ay dinala ni Risa Mae hanggang sa kanyang paglaki. Pero the good thing about it, sa huli naman, ito rin yung naging source of healing ni Risa Mae.
1: Diba? Tama. Nabili niya.
0: Nabili yung bahay. Ano kayong sabi nun? Ito, yung base mo. Ito ba yung sinasabi
1: asan
0: mo?
1: Asan yung base? Sabay na natin sa pagbili.
0: Biling ko din yung sinasabi mong base na
1: yan. Dati atin natatakot din ako makabasag ng gamit sa kapitbahay.
0: Oh, bakit?
1: Kasi alam kong hindi kayang bayaran ng nanay ko yun.
0: O, diba? Yung mga ganun na ano?
1: Oo, at saka lang kung papagalitan niya ako eh. Kaya ingat na ingat kami kapag nangangapitbahay kami. Ang lagi niyang paalala, sa sala lang kayo, wag pa yung papasok sa mga kwarto.
0: Oo, di ba? Oo, kaya yun, ingat-ingat din. Pero alam mo, itong kwentong to, napag-isipan ko na talaga ang mga salita, may effect yan.
1: Oo, syempre.
0: Di ba? Meron yung na mga masasakit na salita na magiging magkakaroon ng effect as you grow. At hindi mo alam, yung naaabala, hindi naaabala eh, naubusan ako ng words, Maring Camille.
1: Sige, Ate, you can do that.
0: Yung nawawalan ka na ng magsaysay sa buhay mo.
1: Kumpiyansa.
0: Ayun, kumpiyansa. Ayun.
1: Diba?
0: Nawawalan ka ng kumpiyansa sa buhay mo or dun sa patutunguhan mo kasi binitbit mo yung mga salitang narinig mo na
1: parang
0: hindi maganda.
1: Yung tao na mismo ang nagbigay ng limitasyon sa kung ano ang at kung hanggang saan ka pwedeng makapunta.
0: Yes.
1: Diba? Oo. Hirap nun.
0: Correct. Kaya nga ngayon, ang pag-uusapan natin is how we deal with negative criticism, lalo na nung ating mga childhood.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Kasi, yun nga, minsan dala-dala pa natin hanggang sa paglaki natin. May mga na-anxiety dahil sa mga simpleng salita na nasabi or yung mga salita na masasakit na nasabi sa kanila, eh nabibit-bit nila hanggang sa paglaki nila na nag-hamper ito sa kanilang career, sa kanilang buhay, sa relasyon, sa lahat ng areas ng kanilang buhay.
1: Grabe yung power ng words sa atin.
0: Sobra.
1: Na pwede kanyang malamatan hanggang ikaw ay tumanda.
0: Yes.
1: Kahit saan ka pumunta.
0: Bit-bit mo.
1: Oo. Grabe. So, we need to be careful.
0: Yes.
1: Sa ating mga salitang sasabihin sa ating kapwa, are your words are encouragement or it's a blessing or it's a curse to other people.
0: Yes,
1: diba?
0: Exactly. At kung sila naman ngayon yung nakaranas ng mga hurt or criticism from their childhood na hanggang ngayon ay bit-bit pa nila, eto yung mga nawa ay makatulong, no, ate, sa mga nakakaranas nito at ngayon, hanggang ngayon ay dinadanas itong mga childhood memories na hindi maganda at mga nasabi sa kanila.
1: Yes.
0: Kasi nga, yung mga negative criticisms natin nung childhood tayo can be difficult. Dahil syempre, itong mga salitang ito, na store up to eh. Nandyan. Sabi mo nga kanina, kahit saan ka magpunta, nandyan yan eh. Kasi nga, na store up.
1: Yes.
0: Hindi lang sa ating puso, sa ating isip. Alam mo yun, nagre-replay.
1: Oo, paulit-ulit.
0: Paulit-ulit. Minsan nakikita mo pa yung tao na sinasabi sa'yo yun.
1: Oo.
0: Di ba nagre-replay kahit na, ano, miniisip mo pa rin?
1: Lalo na ate, kapag nandoon ka na sa punto kung saan magpa-perform ka,
0: yeah,
1: or meron kang gagawin na examination, tapos bigla mong maririnig yun, I'm not enough.
0: Yes.
1: Kaya ko ba to?
0: Oo, kasi nga, even if matagal na yun, diba, it can still affect. Kasi nga, yung confidence mo, yung self-image mo, and even your decision-making. Diba? At
1: yes,
0: syempre, yung goal natin dito, hindi yung i-erase yung past. Kasi hindi naman natin na ma-erase yun. Kung pwede lang, diba? Eh, hindi na natin yan ma-erase.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang gagawin natin is to reduce its control over how you see yourself now. Yan.
1: Mm-hmm.
0: Yan yung sinasabi ko kanina na hindi yung barbero yung may problema. The problem is how you see yourself.
1: Tama.
0: At yun yung dapat na i-correct.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung hanapin yung tamang barbero para sa'yo.
1: Yes.
0: Diba? So, yan. So, ano nga ba ang mga practical ways on how to handle it? Sige daw. Mm-hmm. Ano daw yan?
1: Number one, recognize that all the words are not facts. Childhood criticism often comes from limited perspectives. Parents, teachers, or adults who may have been stressed, uninformed, or overly harsh. Those statements reflect their mindset at the time, not your actual worth or potential. Naalala ko one time at Yvette na kapag yung tao daw ay sinumangutan ka, para hindi masira ang araw mo, itong iisipin mo, it's not me, it's her, or it's him. Kasi, minsan, yung actuation ng tao sa paligid natin na hindi naman talaga patungkol sa'yo.
0: Oo, minsan nasa

0: I'm not good enough.
1: Mm-hmm.
0: Try mentally labeling it. This is an old voice. Maaaring narinig mo siya dati. Mm. Pero it will never define who you are right now.
1: Yes.
0: Past is past. Present is present. Diba? Huwag mo na iwan na natin yung mga ganong salita. Mahirap, Ate Yvette, na iwan, kalimutan. Hindi mo makakalimutan. But you can also bring that anywhere you go. Pero dalhin mo siya as labeled motivation.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: At saka isa pa siguro, Ate, yung pwede natin dyan isipin is yung nasabi nila, hindi natin alam kung ano din yung pinanggalingan
0: Tama.
1: Ng sinabi nila.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Yes.
1: So, baka hindi rin nila alam na nakapanakit sila.
0: Ako nga, Ate, diba? Minsan hindi ko alam nakakapanakit na ba ako.
1: O, diba? May mga
0: naisip
1: ganun.
0: Naisip ko yan kanina habang nag-uusap tayo. Parang, okay, we are discussing this right now. Minsan ba sa buhay ko, meron ako nasabi sa isang tao dati o ngayon na hanggang ngayon dala-dala nila.
1: Yes.
0: Which make me feel guilty right now.
1: Oo, diba? Mm-hmm. Lahat naman tayo may parang ganun, ano? And yung iniisip mo na nasabi niya yon, baka gutom siya or baka something na may nangyari.
0: Gutom ka na ba?
1: Oo, diba? Bigla ko nagutom eh. Yung bigla siyang may nasabi, ganyan, hindi natin din alam.
0: Yes.
1: Diba? Or baka naman kasi yung ano, pero hindi rin natin dine-devaluate yung nafe-feel mo.
0: Oo naman.
1: Ngayon na ikaw ay nasaktan ng mga sinabi niyon. Pero the thing is, ikaw din na makakatulong sa sarili mo on how you will view it.
0: Mm-hmm. Because diba? You will hear many words, Ate. Mm. You will encounter many times that yung mga ganong scenarios.
1: Mm.
0: Hindi dapat sa lahat ng oras, alam mo yun, maapektuhan tayo.
1: Yes.
0: Lalabanan natin yun.
1: At yung may stress ka
0: yan,
1: out
0: lalabanan
1: of those.
0: Natin. Yan.
1: Kaya mahalaga dito, Ate, yung kilala mo yung sarili mo.
0: Perfect.
1: Oo. Kilala mo kung sino ka, sinong nag-create sa'yo,
0: yes.
1: Diba? Oo, kasi nun si Habak sinasabihan nun, diet daw siya kasi yung baboy daw siya, yung ganyan, taba-taba niya,
0: ay,
1: chubby cheeks.
0: Ay,
1: yung
0: payat si Habak ko ngayon eh.
1: O bigla nga siyang nag-diet
0: nabibinata na rin.
1: Parang natakot siyang kumain. Alam mo, sinasabi ko sa kanya is, sino ba nag-create sa'yo? O, si Lord ba? Eh, si Lord, lahat ng kine-create niya, good and perfect. Kasi
0: yes.
1: siya nga na-amaze siya sa creation niya. So kung si Lord yung alam mo nag-create sa iyo, edi good and perfect ka for his sa kanyang mga mata. So kahit sabihin mo mataba or payat or something, ibig sabihin yan yung perfect sa mata ng Panginoon para sa iyo.
0: Tama.
1: 'Di ba? At saka yun, sinasabayan ko lang ng konting sungit. Sabi ko kapag sinabihan ka ulit, sabihin mo, eh kasi marami kaming pagkain eh. Ikaw ba may pagkain ka?
0: Alam mo yan yung sinasabi sa akin ng naalala ko ng nanay ko dati.
1: Oh.
0: Pag sinabihan akong mataba, sabi mo, kasi kami may kinakain.
1: Yes, ikaw ba meron? Diba? Nanakit eh, no?
0: Nanakit na lang, oo.
1: Sinaktan mo ako, saktan din kita. Pero alam mo, yun yun eh, diba? How you view yourself.
0: Tama.
1: Diba? Yun, i-recognize mo at yung view of yourself yung pinakamahalaga.
0: Yes.
1: Kaya ito yun yung pangalawa, i-separate mo yung identity from labels. Paano mo yung gagawin? Yung criticism in childhood kasi often comes in labels.
0: Mm-hmm.
1: Yung may label like tamad ka, stupido, yung mga salita na alam mo yun minsan isang word lang pero one-liner pero ang sakit.
0: Sakit.
1: Diba? Or ikaw wala, yung kanina yung sabi wala kang kwenta, wala kang mararating. Alam mo, label lang nila yan sa'yo. Labels yan. Pero hindi ibig sabihin nun na yun yung identity mo.
0: Tama.
1: Diba?
0: Mm-hmm.
1: Yun ay judgment nila. At yung judgment nila yon out of dun kung ano yung na-view din nila sa sarili nila. Baka frustrated din sila sa sarili nila. Kaya nandadamay din sila na ikaw
0: sometimes
1: din ma-frustrate.
0: It's not about you, no?
1: Talaga. Yes, diba? Totoo. Kaya nga, dapat yung pag kunyari nag-fail ka na meron kang ginagawa, nag-fail ka doon, imbis na sabihin mong, I failed, or I am a failure, hindi ka pa failure, isang bahagi lang ng buhay mo, yung hindi mo nagawa ng maganda.
0: Tama.
1: So, pwede mong sabihin na, ay, nag-fail ako sa area na to. Pwedeng ganun, di ba? Kaysa naman sabihin mong, I am a failure.
0: Oo.
1: Pag sinabi mo kasing, I am a failure, label mo na yan sa sarili mo. Kabuuan mo na yan.
0: Tama.
1: Okay, pero kung sasabihin mo, ay, nag-fail ako dito sa isang area lang na ito.
0: Dito lang.
1: Ito lang.
0: Oo, hindi naman sa buong buhay
1: hindi,
0: mo, diba?
1: Hindi kasabay yung identity mo na ikaw ay failure na.
0: Oo.
1: Diba?
0: Yes.
1: So, you have to separate your identity from labels.
0: Tama.
1: Kung nilabelan ka na, ay, ang ganda niya,

0: good.
1: Masaya yun.
0: Eh, wow. Di ba masaya yun? Yun? Pero kung sinabihan kang, wow, ang pangit niya, di ba?
1: Hindi ito to. Grabing confidence, no?
0: Oo nga. Naalala ko tuloy ngayon. Alam mo ba, yung kaka-argument lang, hindi yung ano naman, healthy argument ni Papa, ni husband. Aba, akalain mo, tawa ng tawa si Habakuk the other day. Hindi ko alam kung bakit kasi hindi ako naka-follow kasi ayoko nga ng maraming mga nakikita sa feed ng Facebook ko. So, hindi ko na-follow yung mga pinopost. Ngayon, tawa ng tawa si Habakuk kasi ginawang profile picture ni Papa yung picture ko na naka-side view, nakita yung double sheet ko. So, sabi ko, sa dinami-dami naman ng mga ano, yun pa yung napili ko.
1: Ate, dapat kinilig ka na lang eh. Diba?
0: Yun nga eh. Yun nga yun. Kaya ngayon nga yun yung label.
1: Kaso may double chin.
0: May double chin, diba? Tapos, ang ano niya pa doon, wow. So, sabi ko, alin ang wow dyan? Yung double chin ko. Tapos, pinapatanggal ko yun. Sabi ko, alisin mo yan.
1: Dinanggal naman ba ni...
0: Hindi, kasi nga sabi niya, para sa akin, ang view ko dyan is maganda.
1: Yes.
0: So, ikaw yung magpalit ng view mo. Total, profile ko to. Which is tama naman siya doon. Kasi profile yung pakialam kung ano.
1: At saka ano bang mahalaga yung tingin nila sa'yo? Yung tingin sa'yo ng labi-labi.
0: Ayan, di ba? Kaya minsan yung identity natin, nadadala tayo doon sa labels na yun.
1: At saka, diba? At pansin mo, mahalagang napapalibutan ka ng mga taong mahal ka talaga.
0: Yes, very true.
1: Na kahit ano pa, of course, we are imperfect. May mga imperfection tayo sa ating karakter, sa ating physical.
0: Yes.
1: No, pero... if you are surrounded by loving and genuine people, it will never be a lapse for you and or a failure in their eyes.
0: Yan, perfectly diba? Said. Oo. At, ayan, diba? Tama yung sabi mo. Sige daw, ano daw po yan?
1: Darating sa point din at Yvette, no? Na kahit ma-motivate ka time to time, there will be voices.
0: Yes.
1: Na uulit-ulitin ka din na hindi yung label mo, hindi wag mo labelan sarili mo kasi na-label ka na ng mundo. Ito yung label mo, ito yung label mo. Ulit-ulitin sa'yo yan na para bang naka-earphone ka at yung paulit-ulit na nagpi-play dun sa earphone or earpods mo ay yung salitang you are a failure, you are not enough, hindi ka maganda, hindi ka sapat, hindi ka kamahal-mahal, walang nagmamahal sa'yo. Yeah. Siguro time to time, kahit ano pa ang gawin mong motivation sa sarili mo or gaano ka man kapalibutan, gaano man karami ang taong nakapalibot sa'yo na totoo, those words will repeatedly visit you time to time. And sabi dito, doon sa ating pangatlo at event na challenge the inner critic, no? Wala kang ibang kakalabanin kundi ang iyong isip.
0: Yes,
1: that inner you need to battle with your inner critic and don't argue emotionally with it. Question it logically.
0: Ayan.
1: Pag narinig mo siyang paulit-ulit na naman na
0: pumapasok,
1: nag-hunt at pumapasok sa iyong kaisipan, you ask this question. Is this always true? Pag sinabing always, lagi ba?
0: Oo, totoo ba to? Ito ba ako talaga?
1: Wala bang pagkakataon na hindi naman ako naging magaling, na hindi ko naman nagawa ang mga bagay na hindi ko naman nagagawa dati?
0: Yes.
1: This is not always true. Maybe yes, sometimes I fail, but this is not always true.
0: Yan.
1: Diba? Diba? Another is, what evidence that proves it wrong? You need to find evidences wherein there are times wherein okay naman. Diba? Masaya naman.
0: Yes.
1: Na-appreciate pag tumitingin ka sa salamin, na-appreciate mo sarili mo.
0: Oo.
1: It comes back to number one that it's not always true.
0: Yeah.
1: And the moment you need to convince yourself, you need to find evidences in your life kung saan pinakita na sa'yo ng Lord yung kasagutan sa mga katanungan mo, and that is a effective and strong evidence para sa'yo na hindi ka na bumalik ng paulit-ulit kung saan ka nang galing. And last, ate, you need to ask yourself, would I say this to someone I care about? Diba? Kung mahal mo ang tao, sabihin mo ba siya ng masasamang salita?
0: Yes,
1: diba,
0: correct.
1: Hindi? It's not love at the event.
0: Oo.
1: Diba? Pero siguro, syempre, tao tayo. Minsan nagagalit tayo. Mataas yung dugo natin. Tapos minsan hindi natin makontrol yung salita natin.
0: Uh-oh.
1: Pero at the end of the day, dapat ma-realize natin na we need to talk to the person and say sorry. Kasi if bad words can affect a person, sorry is meron siyang greater weight.
0: Calming.
1: Calming siya.
0: Na feeling.
1: And it will give you peace.
0: Yes.
1: Kung maririnig mo yung salitang pasensya na.
0: Mm, diba? Correct. Oo.
1: And over time, when you try this, when you paulit-ulit mong sinasabi to, this will weaken the belief and the label na pinupush sa'yo ng mundong ito.
0: Yes, diba? Tama. O, kaya naman, kasunod niyan, you replace with realistic self-talk.
1: Mm-hmm.
0: Diba, pag ito yung palagi mong naririnig, paulit-ulit mong naririnig, ikaw din mag-self-talk ka.
1: Mm.
0: Diba, kausapin mo yung sarili mo. Baka naman, hello, kumusta ka na? Sabihin sa sasagot, okay lang.
1: Sumagot si self.
0: Ang ibig sabihin yan, don't jump straight to overly positive statements if they feel fake. Kasi di ba minsan parang inuuto mo na lang din yung sarili mo, di ba? Pero
1: sa totoo lang din tayo.
0: Oh, di ba? Magpakatotoo lang din tayo na i-balance natin yung mga pampalit natin. Parang aminin mo na, ay, meron akong struggle dito dati. So, ganito yung gagawin ko to improve.
1: Tama.
0: Okay? O ngayon, namali ako nun, pero I'm learning, I'm not perfect, so this is what I'm gonna do.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung one mistake, o nagkamali ako nun, or ito yung sinabi sa akin, pangit ako, or ganito. Pero ngayon, hindi naman, it doesn't define me anymore.
1: Tama.
0: Diba? Yan. Oo. And then, after that,
1: number five.
0: Nahuli ka.
1: After that, rebuild yourself image through action, diba?
0: Yeah.
1: Sabi dito, confidence grows more from experience than thought. Small actions that prove capability help override all belief. Try doing or try learning new skills.
0: Yes.
1: Diba? Try completing small goals. So, if once you completed some small goals, why refuse for bigger ones?
0: Yes.
1: Diba? Kasi na-fulfill mo na yun. Why not, diba?
0: Yes.
1: So, you need to set boundary, syempre, ate. But kahit saang aspeto, dapat may boundary tayo. Siguro pagdating din sa mga salitang i-absorb mo.
0: Yes, tama.
1: Sabi ko nga kanina, lahat, marami sa isang araw na pwedeng magsalita sa'yo ng hindi maganda. At maraming tao ang pwede mong ma-meet sa buhay na papakitaan ka rin ng hindi kagandahan.
0: Yes.
1: But you need to put boundaries kung sino lang yung mga i-absorb at papapasukin mo sa buhay mo.
0: Yan.
1: Diba?
0: Oo, at yan yung pang-anim.
1: Oo.
0: Limit emotional re-exposure. Ibig sabihin nun, if certain people still use negative or critical language, may mga sinasabi pa rin sa yung hindi maganda, it's okay to distance yourself or set boundaries, yung minention mo kanina. Kasi yung constant exposure sa kanila can keep old wounds active.
1: Tama. Kaya wala namang siguro masamang unfriend dati.
0: Ako, nag-unfriend ako.
1: Ako
0: before,
1: din,
0: yeah. Pag hindi ko gusto yung mga sinasabi at hindi nakakatulong sa mental and emotional health ko, nag-unfriend talaga ako.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga sabi ko sa'yo, naka-unfollow ako. Even if friend tayo, hindi ako masyadong nakakakita ng mga news feed mo or yung mga nasa balita sa'yo because ayoko din maapektuhan. Diba?
1: Ako, I'd like to follow people who give motivation
0: every
1: day. Yan,
0: yung mga ganon.
1: Ganon lang.
0: Pag medyo negative yung mga sinasabi or something na hindi talaga makakatulong, naka-unfollow yan.
1: Ako din. Minsan, worst natin, report.
0: Yes, diba? Mga ganon. At syempre, yung pampito, ate.
1: At pampito, talk it out or write it down. Hindi naman masama na ikwento mo yung napagdadaanan mo. No, lalo-lalo na pag meron kang kaibigan or minsan sa isa mga kasama mo, ka-churchmates, di ba?
0: Yeah.
1: They are, masarap sila kausap, ate Yvette, na
0: sobra.
1: I-gets mo rin ba? Because journaling or speaking with a trusted person or counselors help reprocess old memories so they lose emotional weight. So, minsan, kung hindi na talaga kaya ng usap lang, we can go to a professional and ask for help, di ba?
0: Yes,
1: dito kasi
0: right.
1: Sa Philippines, ewan ko ba, kapag may nagsisik ng help regarding to this, iniisip na kung ano-ano.
0: Oo, may psychiatric problem, ganyan.
1: Oo, wag natin silang pansinin.
0: Yes, correct.
1: Wag natin silang pansinin, ang mahalaga is, kaya nga they exist because there are also people na nahihirapan din.
0: Exactly.
1: So, their existence is for you. So, a useful thing about this is, you need to ask your question, what was said to me? Ano ba yung sinabi sa akin? Diba? Ano ba yung sinabi sa akin ng taong ito. And the moment na ma-realize mo kung ano yung sinabi sa'yo ng tao, dun mo, sasabi ko sa'yo kanina, Ate Yvette, we need to set boundaries sa tao, sa i-absorb natin, and we need to set boundaries of the people na hahayaan natin sabihin to yung mga bagay na to sa atin.
0: Yes, correct. Diba? Huwag mong hayaan.
1: Huwag mong hayaan. You have the power to stop them.
0: Oo, true.
1: Sige lang, mabait naman ako.
0: Yes, diba mga ganun?
1: Mabait naman ako.
0: Pero when you feel like it feels like heavy na talaga, mm-mm, and you cannot, iba na yung nagiging dating sa'yo nitong mga ito, eh pwede ka naman mag-consider ng professional help.
1: Yes, or a counselor,
0: di ba? Mm-hmm. Yung mga counselor, yung sa church leaders, mm-hmm, na pinagkakatiwalaan, even the friends.
1: Sa Tailin.
0: Ah, di ba? Mga ganun, mga ka-friendsy, mga taga Let's Connect, yes, yan dito sa FEBC Bicol, mm-hmm, di ba? Pwede po kayo makipag-usap sa amin. Anytime. We will be answering and yes, talagang makikipag-usap kami, yes, sa inyo. Ayan. Kaya naman, kung kayo yung nakakaranas dito o nakaranas dito at patuloy na ito ay talagang naririnig nyo pa sa inyong mga tenga na paulit-ulit, mm-hmm, tandaan mo, you didn't choose the words you had or you heard. Mm-hmm. Yung mga narinig mo noong bata ka, eh hindi mo naman yung pinili at ginusto. Diba? Pero, one thing for sure is you can choose kung alin ba dun sa mga sinasabi sa'yo or sa mga nasabi sa'yo ang paniniwalaan mo or you will continue to believe ngayon.
1: Yes.
0: And over time, mga new experiences natin, yung mga self-talk natin, yung mga encouragement na natatanggap natin at yung encouragement natin sa sarili natin become louder than the old criticism.
1: Perfect.
0: Diba? Kaya itong mga criticism na to, gawin nating stepping stone katulad, mm-hmm, ni Ryza May Dizon na yung base daw ay mas mahal pa sa buhay niya. Pero eventually, ito ay naging kanyang pagpuporsige. At talaga naman, nabili niya ang buong bahay, hindi lang yung base.
1: buong bahay. Siguro sa akin, wala naman akong bibiling bahay eh. Wala naman ako nabasag na base.
0: Iba. Kaya yan po, yung ating mga how to deal with negative criticism from childhood. Mm-hmm. Pero may pahabol si Maring Carmela.
1: Marami siya dito ng sunod-sunod na shot.
0: Basahin mo
1: daw. Ang nag-appear sa aking screen ay... Sabi niya dito, what you feed your mind shapes yourself.
0: Yan, no? Pero yan, before yan, sabi niya, yes, encounter ko talaga through prayer. Mm-hmm. Napakahalaga niyan. Parang kung ang nafe-feel ko ay binabaliktad ko sa prayer ko. Like, instead of hate, I pray to be able to show love and grace. Very good, Ate Carms. At yun yung goodness eh, na tayo ay may kilalang Diyos. At kinikilala natin siyang Diyos, diba?
1: Yes.
0: Kasi alam natin kung saan tayo at ano ang tatayuan natin.
1: Mm-hmm. Ah, nakikinig si Miko.
0: Oo nga, hello.
1: Nakikinig si Miko Moreno Butiel. Sabi niya, listening po via FB while at work. Hello. Uy, parang sila lagi ang mga itong lovey-dovey na itong nasa comment
0: correct
1: section natin.
0: Oo. Mm-hmm. At ang sabi din ni Ate Carmela, I also fight through God's word talaga. Sobrang powerful. Mm-hmm. Yes.
1: Totoo.
0: Mm-hmm. Totoo. Ayan, oo nga, grabe ang report na siya ay nasa trabaho. Ate Carmela, para sa'yo yata yan.
1: bakit ano ang update ni Miko sa ano na nasa comment
0: nasa
1: section
0: kanya
1: na.
0: Oo nga. Ayan, kaya naman po nawa ang aming panalangin ngayon talaga namang nakatulong sa inyo itong mga bagay na to. May mga bagay na masasakit na salita kang narinig. Huwag mong hayaan na ito ang bumuhay sa iyong damdamin at ito ang maging takbuhin ng iyong buhay. Dahil mayroon pa tayong habang buhay ay meron tayong pag-asa.
1: Yes.
0: At yung pag-asa na yan, yung maganda yan, nagmumula sa ating Panginoon. Ayan. Kaya maaari ko bang i-request si Maring Camille,
1: yes,
0: para sa ating kusunay, Maring Camille.
1: Ate Ivan.
0: Ate Gracious, na ipag-pray natin ng ating mga tagapakinig ngayon.
1: Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin ngayong tanghali. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ipinagkaloob niyo sa aming lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa mga binigay mong kagandahan sa aming buhay. At itong mga bagay na ibinigay mo sa amin ay hindi pwedeng gamitin against us, Lord God. That Lord Jesus, people will say bad things about us, but your grace and your beauty in our life will remain, Panginoon. Mm-hmm. It will always prevail in our lives that no matter what happens and what comes to our lives, Panginoon, ikaw po ang mangingibabaw na sandigan ng aming buhay.
0: Yes.
1: Lord, your grace is enough,
0: mm-hmm,
1: to say that we are a beautiful creature. Mm-mm. We are the most beautiful creature, Panginoon, and that is because you love us. Yes. And your grace is upon us. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Ayan. At kami po muna ay pansamantala na magpapaalam. Ngayong araw na to, Wednesday edition ng TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Batiin muna natin si Kuya Ernesto Salazar, Jun Nasayo Morete. Yan, mm-hmm. si Tisika friend, si Aileen Maroliano. Hello. Hello. Antoinette Reyes, ang mga friends, ito mga dabar cuds mo, ha? Oh. Oh, Jane Herona, Doma, Nico, at syempre, wow, si Ante Robby. Hello, wow. Ate Robby.
1: Hi, Ate Robby.
0: Ayan, at nawa po ay kayo'y pinagpala or napagpala sa ating napag-usapan ngayong Healthy Chismisan ng Wednesday edition ng TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Maraming salamat kay Don Ramon sa pagsama sa akin or sa amin ngayon sa ating technical side. Ako po si Yvette Pao.
1: At ako si Gracious Camille Dalde.
0: Na fresh pa din.
1: Salamat sa Lord.
0: Bye everyone.
1: Bye.

0: Hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang, tanikalang lagot,

Sa Roma 5, talatang 8 ay ito po ang nasusulat. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Ako po si Crisanto Ronquillo. Noong aking kabataan ay gustong gusto ko na makilala ang pangalang Crisanto Ronquillo sa University Built. Pero hindi madali itong gawin. Kailangan mayroong akong sasandalan at kasangga. Kaya isang fraternity ang napagpasyahan kong salihan. At dito na po nagsimulang uminog ang magulo kong buhay, kabataan. Hanggang isang araw, ang mabuting balita ni Kristo ay aking narinig. Nagbago ang lahat sa buhay ko mula nang hanguin ako ng Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan. Kung papaano ako binago ng Diyos ang aking ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo ang aking kwento.

0: Chris! Inis na inis ako! Kasi wala akong nagawa. Di ko man lang naipagtanggol si Kyle. Kita-kita ng dalawa kong mga mata kung paano siya pinagtulungan ng ibang fratmen.
1: Hindi pwedeng palampasin natin ito. Kailangan iganti natin si Kyle. Kaso until now, walang balita sa mga master natin. Ano ba, nachochopey ba sila? Susundin ba natin ang inilunsad na iwasan ng frat war? Marami nang nabubugbog sa mga kabrad natin. Pero itong huli, si Kyle, kabatch pa natin. Ipakita natin na tayong batch ang pinaka-astig.
0: Oo nga. Ah, teka, Yuri, sino master papunta dito? Marahil nabalitaan na nila ang nangyari.
1: Good morning po, Master.
0: Master, good morning po.
2: Upo lang kayo dyan. Hanggang sa labas ng pathouse. Dinig na dinig ko ang kabog ng inyong mga dibdib sa galit. Lalo ka na, Chris. Gusto ninyong patunayan na may samahan, may kapatiran, at higit pa sa magkakapatid ang inyong batch?
1: Dahil kabatch namin ang nayari, ibalato mo sa amin ang pagkakataong ito, Master. Re-resback kaming lahat. Matirang matibay. Kahit kami lang munang batch, para kay Kyle.
2: Bakit? Kaya ba ng dibdib mo na mamuno sa batch mo, ha, Chris?
0: Master, kayo pa rin po ang master ng aming batch. Kayo po ang masusunod.
2: Yung tanong ko ang sagutin ninyo. Kaya ba ng dibdib ninyo?
3: Kaya, Master!
4: Ano ba? Long time no see, ha? Nakakamiss ka rin pala. Tagal na nating walang rambulan, ha?
2: Lugi kami. Isang kabrad namin laban sa marami. Walang awa ninyong binugbog. Ayun, kumatos na.
4: Gusto niyong gumante? Sige, lima-lima. 20 seconds.
2: Ang policy natin ay walang baril, walang baseball bat, suntukan lang, at walang tusok.
4: Ano ba? Kanina pa katingkati ang mga kamao ko. Alam na namin yan. Rambo na tayo!
2: Ayos! Mga kabrad, lima muna. Tatlo na kami. Dalawa pa.
1: Ako, Master!
0: Ako rin, Master!
2: Krista! Urasan mo!
5: Okay! Isiset ko na yung timer! 20 seconds! Go!
2: Ano, Briggs? 20 seconds mo ba? Wasak na ang pagmumukha mo!
4: Kaya pa? Mga brand! Makinig kayo! Ilabas ang ating mga sandata! Lulumpuhin natin ang mga ito! Akin na yung baseball bat ko!
5: Teka! Bawal yan ah!
2: Briggs, magkulang ka talaga! Napagkasunduan natin na walang gamit, suntukan lang!
5: Huh? Boys! May mga gamit sila! Kaya kunin niyo mga gamit sa kotse! Bilisan ninyo!
6: Luso!
7: Luso!

0: Pulok na yan sa kulungan.
1: Tumulong ba si pare sa anak mo? Yung mga kabrats?
2: Oo. Ang buong seniors ng fraternity ninyo nag-support. Mabuti at kabrats mo si Yuri. Wala namang nahuli ni isa man sa kanila. Wala rin umamin at nagsumbong yung kalaban.
1: Sinabihan ko na yan. Gustong magpasiklab. Kaya pinayuhan ko na sa fraternity ko na lang siya sumali kaysa sa iba. Makakalaban pa siya ng mga kumpare ko at mga kabrats ko rin.
2: Papa, ikaw rin ha. Mag-isa ka lang riyan sa Amerika. Saan ka naman ba itatapon ang kumpanya mo? Baka mamaya niyan itapon ka sa Africa na ha.
1: Mas okay nga yun. Mga kakulay ko naman sila. Half black American kaya ako at si Mami ay Pinay na may pagkamistisang Espanyol. Sige na, marami pa akong paperworks. Love you na. Konting ipon pa at dadalhin ko na kayo rito sa Amerika.
2: Hari nawa. Sige, bye!
3: Sino ba itong pumaradang kotse? Sa harap ko pa. Nako! Baka trouble na naman ito.
4: Hoy, Pogi! Hitch ka na. Atid kita sa highball mo.
3: Aba! Chicks pa ang driver. Pero parang namumukan ko to ah. Teka! Ama Paula?
4: Ako nga! Ikaw, isnabero ka talaga. Sungit mo? Sa kain na best friend. Long time no see, ha?
3: Ano? Nagbalik bayan ka? O for good ka na dito sa Pinas? Si Paeng kasama mo?
4: Yun pa. Kating-kating nga napuntahan ka sa inyo. Kaso dinala namin sa ospital si Gia, Mrs. Neto. Na-allergy sa balut na kinain.

0: Si Rafael nagmisyon? Ano yun? Part ba ng training niya yun bilang US Navy?
1: Pastor na si Kuya Paeng. Sa Cebu sila madidestino. Kaya nga, bago sila lumipad dun sa Cebu, mag-meet daw muna kayo. Hindi ka raw umuwi sa inyo, galing ako ron. Sumbong ng mama mo. Puro ka daw, frat. Naku pare, umayos ka nga. Ayaw naming umatend ang burol mo.
0: Hindi ako mamatay. Masamang damo ko, amapola. Pero, ang taba-taba mo ngayon, ha? Hiyang ka dun, ha? Dati, Coca-Cola bottle ka. Ngayon, Coke in can ka na. Tila hirap na hirap ka dyan sa driver seat, eh. Ako na nga magdadrive. Kahit pa paano, mapagsilbihan man lang kita.
1: Sarap kaya nung food sa Amerika. Mabigat na ako kung kakandong pa ako sa'yo, pare.

0: Huwag mo na lang kasing pansinin yung kaaway ninyong frat. Para hindi kayo magkapikunan. Habaan mo na lang yung PC mo. Eh, total, wala na si Bricks, hindi ba? At iba na rin ang pumalit na master nila.
1: Eh, si Bricks naman ang humukay ng kanyang libingan eh. Mabuti eh. Hindi siya napatay dun sa malalang rambulan namin. Napatay siya nung kabit ng mama niyang pulis. Dahil binaril niya ito.
0: Nako, wala talaga nagtatagal na matapang dito sa mundo. Oh, teka, saan nga pala tayo mamaya?
1: Kinapaing, hindi mo yung kilala. Best friend ko yun. Nung andun pa kami sa Subic nakatira. Kano ang airpot, kapitbahay namin. May kapatid ito na tuwing aalis sila ng mama niya, sa amin iniiwan at madalas nagpapakandong sa akin. Pero ngayon, kapag nakita mo, Dabiana, mapipisa ako.
0: Talaga? Sige, samahan kita. Sa Subic ba sila nakatira ngayon? Doon ba tayo babiyahe?
1: Wala na sila sa Subic. Nakabili sila ng property

Diyos mismo, ang Panginoong Hesus mismo ang humakbang upang tayo ay sagipin sa kamatayan. Wala namang iba, kundi ang Diyos lang ang makakasagip sa atin sa pagkakalublob sa lusak ng kasalanan. Kaya nga mga kaibigan, sa Diyos mo ipagkatiwala ang kaisa-isa mong buhay. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Ngayon na! Ako po ay mananalangin ng isang panalangin ng pagtanggap. Ang tutugon sa aking panalangin ay mangyari po na lumapit dito sa harapan

Jesus. Ipinagkatiwala ko po ang aking kaisa-isang buhay sa ating Panginoong Jesus. At magmula noon, ako po ay isa ng bagong nilalang. Hindi po nagtagal, nadala ko na rin po si Odaina sa Panginoong Jesus. Siya na rin ang aking naging may bahay. Naging laman ang simbahan ng aking mga magulang at ang pamilya ni Odaina. Sa kasalukuyan ay dinadala kami ng Diyos sa iba't ibang lugar upang doon magmisyon. Purihin po ang ating Panginoong Jesus.

0: Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Roma 5:10.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tandikilang Lagot mula sa padalang liham ni Crisanto Ronquillo ng Manila. Binigyang buhay ni na
2: A.G. Gabrillo,
3: Eva Morataria Gomez,
4: Carlene de Guzman,
5: Angelo Gomez,
6: Nancy Lasarte,
7: Rance Ortiz,
8: Rudette Bilbar Apolonio,
9: Bobot Sale.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa, sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Our time is 1:18 in the afternoon.
0: Want some music and light chat for an inspiring afternoon? Welcome to Music and Chat Recharged with your buddy, Mel.

0: Hello, hello kaibigan. It's time for Music and Chat Recharge. Ngayon po araw na to ng Wednesday and it's the 10th of June 2026. Ako po ang inyo mga kasama muli. Ako po si Mel. Until 2:30 tayo magkakasama uli sa makulimlim na Wednesday afternoon na ito. Parang sabi ko nga eh, parang nakakapanibago ang panahon natin lately, ano? After ng madami at mahabang panahon na tayo ay talagang nakaka-experience ng napakainit na weather. Dito naman po ngayon ay, yan, medyo umaambon-ambon. Kaya ingat-ingat lang, magdala ng inyong mga baon na payong para hindi tayo nababasa ng ulan, lalong-lalo na po sa hapon at sa gabi na part. According po yan sa PAGASA. But then, patuloy pa rin po ang ating pagtugay-gay sa magiging lagay pa rin ang panahon dahil according po sa PAGASA ay meron din po tayong inaabangan at inaantabayanan at dapat paghandaan na El Nino phenomenon. Ano? But anyway, yan po talaga ang mga pangyayaring ganyan ay talagang dapat na anticipate na natin nang may positibong pananaw sa buhay. Patuloy lamang po tayong umantabay at patuloy na makinig sa mga paabiso po sa atin ng ating pong gobyerno. Ano? Para patuloy lamang po tayong maging ligtas sa mga ganitong pagkakataon. And this morning dito sa may Legazpi area ay nakaranas ulit ng mahina lang na pagyanig naman. So anyway, sana ay safe na safe lang din po tayo lahat. At masaya pa rin na nakatuon ano, sa araw na ito na may positibong pananaw sa buhay. Dito naman po sa Music and Chat Recharged. We will not just give you music, we also give you inspiration and information. Happy birthday din pala sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan. Happy birthday na saan ka man ngayon and happy viewing or listening sa'yo. Yan, thank you so much muli sa pagbubukas ng inyong mga radyo. Ikaw man ay nakatune in sa iyong PM Radio. Thank you so much po. Dito man sa Albay, sa Happy Island of Catanduanes, Ormas, Bates, or Sorsogon, Camsur, Northern Samar, Leyte. Siyempre sa naabot po ng ating social media platforms sa buong Philippines at sa buong world na saan ka man ngayon. Good morning sa'yo or good afternoon or good evening. Sa araw naman na to ay tingnan natin kung ano ang nangyari sa ating kasaysayan. Ngayon pong June 10 noong 1923. Ayan, pinanganak si Neptali A. Gonzalez Sr. sa San Felipe Neri Rizal. Ngayon ay Mandaluyong City na. He rose from humble beginnings to become a towering statesman and served as the President of the Senate of the Philippines during three separate terms in the 1990s. Naalala niyo pa ba siya? O ako naalala ko pa to. Siguro yung mga itong generation na to ngayon, parang hindi niyo na po ito naabutan, ano? Kasi 1990s talaga siya na mayagpag. Naging Senate President ng Pilipinas. Si Neptali A. Gonzalez. Alam niyo din ba, sa ibang panig naman ng mundo, noong 1752, Benjamin Franklin successfully proved that lightning is a form of electricity sa pamamagitan ng paglipad niya ng silk kite noong merong thunderstorm sa Philadelphia. Grabe talaga itong si Benjamin Franklin, ano? Siya ang nakadiskubre na ang lightning ay isang form of electricity. Kaya ngayon nga, ano, meron tayong mga thunderstorms na pwedeng maranasan. Kaya ingat-ingat pag merong lightning or thunderstorms po na na-experience tayo, huwag tayong magstay sa open na area. Pumunta tayo sa lugar na mas may mga nakakataas, like mga puno na nakakataas sa atin. O kaya pag sa nasa bahay naman, make sure malayo tayo sa may bintana, ano? Pero as much as possible kung wala tayong wala tayo sa bahay, nasa labas siguro tayo, lumayo tayo sa mga kable ng poste o sa mga poste, ayan, kawad ng kuryente. Kasi kung matamaan yung mga yan ng kidlat, baka tayo ay madamay pa. Okay? So, ingat-ingat tayo guys para enjoy lang tayo sa ating po mga araw-araw na ginagawa. Siyempre, balik eskwela pa rin ang ating mga estudyante this week, ano? Sana ay nag-enjoy na kayo at nag-a-adjust na kahit papaano. Sa mga nagbabakasyon naman na college students, sige lang. Pero still, maging mindful tayo dahil habang kayo ay nakabakasyon, baka may mga kailangan kayong asikasuhin na requirements sa pagbabalik eskwela nyo naman. Lalo-lalo na sa mga magiging first year college. Sige lang, tuloy-tuloy lang sa iyong ginagawa ngayong hapon na to habang naka-line up na po ang ating mga features. Maliban sa mga naka-line up natin na songs, nandito rin po tayo sa Music Trivia. Mamaya ay kikilalanin natin ang local band pa rin natin na Sugarcane. At papakinggan natin ang isa sa kanilang mga songs na maganda rin. Ano? Itong Leonora. Siyempre pa, meron pa rin tayong free chat recharged. Pag-uusapan naman natin mamaya, paano nga ba natin maiwasan, ano? Na mag-blame ng ibang tao. Na may yung blame game na tinatawag. Ay talaga naman, hanggang ngayon ay meron tayong ganyan na problema. Sige, mamaya po yan, pag-usapan natin. Paano ba natin babaguhin ang ating kaisipan sa pag-sisisi sa ibang tao? Siyempre pa, meron pa rin tayong by request, Tunog Pinoy, Song of the Week, Prior Time at marami pa pong iba. At kung gusto niyo naman, makipag-ugnayan sa amin dahil nakapost na rin po sa ating FB page ang program link ng Music and Chat Recharged. Ay nako, mag-comment ka lang dyan. Nasa FBC Bicol-Care 104.3 The Way FM na po tayo. Siyempre pa, meron pa rin tayong online streaming. Check nyo lamang po ang bit.ly/TheWayFM. Sa ating pong Carians na nasa Carians official GC message ka lang dyan. Sige na, huwag na natin patagalin ang ating unang salvo ng mga naka-lineup na song sa hapon na to. So just sit back and relax at nagpapasalamat din tayo kay Don Ramon sa technical side. Ako nga po ang inyong kasama ngayon, si Mel. Dito lamang sa Music and Chat Recharged, where we don't just give you music, we also give you inspiration and information.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

0: At sa atin naman pong oras is 1:34 na ng hapon. At tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Kasama nyo nga po ako si Mel. At sana ay sabayan nyo ako until 2:30 ng hapon. Ngayon pong attempt na ano, sa buwan ng June 2026. And of course, patuloy ka pa rin sa pakipaugnayan sa amin para sa inyong mga messages, song requests, and other pa-shoutouts siguro. Ito pa ang ating mga paraan. You can contact us through our smart number 0998-843-0573. Siyempre po, nakapost na rin sa ating FB page ang ating program link. FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Sa ating po online streaming, search niyo lamang po ang bit.ly/TheWayFM. Sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC, message ka lang dyan. This time, dako na tayo sa ating music trivia.
1: Music trivia.

time natin is 1:50 in the afternoon na kaibigan. Kamusta ka sa oras na ito? I hope you are enjoying our time together. Dahil ako nag-i-enjoy, ako nakasama ka ngayong hapon na to. Ayan, maganda-ganda ating panahon sa mga oras na ito, guys. Ayan, thanks God, ano, thank God at maayos naman ang ating panahon. Pero napakalaking relief talaga na hindi na sobrang init kagaya ng mga nakaraan. So guys, paano ba tayo mag-respond sa minsan ay pagkakaroon natin ng pagkakataon? Halimbawa, tayo ay natatanong sa isang pangyayari na parang meron ka talagang responsibilidad doon. Parang nasusukol tayo, ano, sa mga sitwasyon. And madalas, ano po ang nagiging response natin? Ayan, nasisisihin natin si kung sino. Ayaw natin mag-take ng responsibility, di ba? Ayan, batong-bato sa langit ang tamaan, sana ay magbago. Pero parang nature ba natin yan? O, no? Yung blame game na tinatawag. Ayan, kahit doon pa sa, ano, between the, ano to? Yung unang mga tao, si Adan at si Eva. Diba, nagkaroon sila ng disobedience sa utos ng God sa kanila. Noong sila ay nasa Garden of Eden, and sumuway, lalong-lalo na yung unang babae na si Eva. Noong siya ay na-corner na, sino ang sinisin niya? Ayan daw, ang unang tinanong ay si Adan. Kasi nga, siya yung binigyan nung utos. So, sinisi ni Adan si Eva. Si Eva naman, ang nabalingan niya ay yung serpent na nag-tempt daw sa kanya. Itong si serpent, wala na siyang maituro. So guys, tayo din ba ay may parang similar na mga sitwasyon na ating napagdaanan na before? Na napakabilis natin maghanap ng pwedeng sisihin sa isang sitwasyon na tayo naman talaga ang may kasalanan. Napakahirap, ano, na minsan kailangan nating lunukin ang ating pride. O kaya naman ay kailangan lang talaga natin maging humble para maako natin or aminin yung ating pagkakamali. And take full responsibility sa kung ano man ang ating nagawa. Kaya lang, ayaw natin ang ganoon. Kasi siguro ang iba sa atin, napaka-prideful. Siguro ang iba sa atin, ayaw natin na maapakan ng ating ego. And ayaw natin mapahiya. Gusto nating pangalagaan ang ating mga pangalan. Pero kaibigan, sa kahit ano pa man na rason, bakit madalas na ibinubunto natin sa iba ang sisi? Instead, sa atin naman talaga ang responsibilidad. Kailangan na lang talaga natin na pumunta doon sa pinaka mabuting solusyon. Yan ay ang akuin mo na lang na ikaw nga yung responsable. Kasi mayroong mga benepisyo po pala yung pag-ako, ano? Yung pag-stop ng blame game. When we take full control of our, we take full responsibility sa ating mga nagawang pagkakamali, ay meron tayong, magkakaroon tayo ng joy. Magkakaroon tayo ng kasiyahan sa ating mga puso. Magkakaroon din tayo ng full control ng ating emotional well-being. Kasi yung pagpo-point finger sa iba ay parang binibigay mo sa kanila yung steering wheel ng iyong buhay or ng iyong kaligayahan.
or yung iyong kapayapaan sa puso. Kasi alam mo naman, di naman talaga ang totoo na ikaw ay may pagkakamali. Assuming accountability sa ating mga nagawa, ay inilalagay natin ang ating mga sarili na responsible sa ating kapayapaan, sa ating kaligayahan. Kasi wala kang guilt, di ba? Wala kang naiisip o nararamdaman na malalaman ng pa rin ng iba na ikaw talaga yung may mali dito. So, kung yun ang talagang katotohanan, at yun naman talaga ang katotohanan, ay kailangan na lang talaga natin na akuin ang ating mga responsibilidad kung meron tayong mga pagkukulang. Ano pa ang pwede natin gawin? At ano pa ang benepisyo ng pag-ako ng ating mga responsibilidad sa isang bagay na siguro meron tayong pagkukulang? Imbes na magsisi tayo ng ibang tao, it replaces our excuses with action. Yung pagbe-blame sa ibang tao keeps you feeling stuck in resentment. Yung pag-take ng responsibility forces you to look for actionable solutions and ask, what can I do to improve this situation? Para sa ganon, ay nagbabago din at nagkakaroon tayo ng kalayaan doon sa sitwasyon. Imbis na ma-stuck na lang tayo doon sa sitwasyon na yon. At sisisihin pa natin yung ibang tao. Maghahanap tayo ng solusyon para at least kahit papano, ikaw una mismo ay makikita mo ang magandang pwedeng gawin sa nangyari. So ano nga ba ang pwede mong gawin para ma-improve ang sitwasyon na kinalalagyan mo? At alam mo din, kaibigan, na ang pag-ako ng ating responsibilidad or ang pag-ako ng pagsisisi sa ating mga sarili mismo dahil sa ating mga minsan pagkukulang ay nagfo-foster ito ng growth. Yes, totoo naman talaga na bawat isa sa atin ay nagkakamali. Wala namang perpektong tao na hindi nagkakamali. Na walang pagkukulang, di ba? Pero kung sa bawat mistake na ating nagagawa, tingnan natin ito bilang oportunidad na may matutunan. Ito ay isang napakagandang pagkakataon na mafe-feel mo that you are empowered and it helps you to break unhealthy cycles. Yun, once na naka-break away ka na doon sa blame game na tinatawag, sa mga susunod ay hindi na mahirap sa'yo na mag-stand up at magsabi na ako talaga ang may kasalanan dyan. Ako talaga ang may gawa niyan. Ako talaga ang may pagkukulang. And maliban sa pag-ako natin ng ganoon, titingnan natin, next time, ito na ang gagawin ko. Iba na ang paraan mo, iba na ang pag-iisip mo, kasi meron ka nang natutunan. So, meron ka nang growth sa iyong kaisipan, sa iyong personalidad. So, okay ha, kaibigan, sana sa another opportunity na minsan natcha-challenge tayo kung magbe-blame game ba tayo uli. Ay, tingnan muna natin itong mga bagay ano, na benepisyo pala sa pag-ako ng ating mga responsibilidad. Personal responsibility sa anumang mga pagkukulang. Mahirap. Minsan masakit. Pero kung kailangan mo talaga yon para sa iyong growth, i-welcome natin yan at mag-step up tayo na akuin ang ating mga parte sa anumang mga pagkukulang ano, sa mga sitwasyon na ating minsan na kinalalagyan. Maliban dyan, I learn from your mistakes. Napakahalaga nun, kaibigan. Ano? Kasi anumang mistake, kapag wala tayong natutunan, will be repeated someday. Kaya,
Yan lang gusto kong i-share sa inyo ngayong hapon na to dito sa ating free chat recharged. Sana meron tayong natutunan ngayong hapon na to. Para patuloy natin na ma-foster ang happiness sa ating mga buhay. Dahil gusto naman talaga natin na maging masaya, di ba, sa araw-araw. Pero kailangan nating i-let go yung pagbe-blaming, ano, pagbe-blame game sa ating mga kapwa. Or minsan sa ating sarili mismo, ano? Kailangan mo din patawarin ang sarili mo kung ikaw man ay nagkamali. Tuloy na tayo dito. It's 2:01 ng hapon. More songs for you until 2:30 dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. And I'm your friend Mel.

0: hits just keep on coming.
1: Nagdadahog ka sa Care 104.3 The Way FM.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

oras po natin is 2:07 na ng hapon. At tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antab ay dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagbo-broadcast mula dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kasama niyo pa rin po ako ngayong Wednesday afternoon. Ako po si Mel. It's 2:07 na ng hapon. Magandang hapon muna kay Gladys M. Dalde. Uy, kaano-ano ka ni Mama Gracious Dalde. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Hello din kay Melly Barit. Thank you so much po sa inyong pag-antabay. And of course, kay Kuya Tolit Spau. Magandang hapon po sa inyo, Kuya. At sa iba pa na silent lang na nakikinig at nag-antabay sa atin sa hapon na ito. Tuloy pa rin po tayo if you want to for us to play ang inyong mga song request or may mga pa-shoutout kayo at iba pang messages. You can message us sa ating pong FB page. Nandiyan na po, naka-post na ang ating program link sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Or sa ating pong carry-ons, pwedeng-pwede po kayo mag-chat. Tuloy na tayo dito. We have more songs for you until 2:30 in the afternoon. Para po sa ating Wednesday edition of Music and Chat Recharge, maray na hapon and masira mo na pagmerendal po sa Indugabos habang kamo nakaantabay.

0: Time po natin is 2:15 na ng hapon, kaibigan, at tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa ating programa na Music and Chat Recharged. Ngayon pong araw ng Miyerkules, it's the 10th of June, 2026. Kamusta ang iyong pakikinig sa ating estasyon? Sana nga ay patuloy ka na nag-i-enjoy. At meron tayong patuloy pa na pagsasama mamaya ang alas 2:30 ng hapon. Pwede pa rin kayo magpaabot ng inyong mga messages, song request, dahil meron konti pa tayong time. Well, sa oras na to ay bibigyan na po namin sa inyo ating Tunog Pinoy.
1: Tunog Pinoy at Music and Chat Recharged.

0: Oras natin is 2:21 na ng hapon. At tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa Music and Chat Recharged over FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. Hi muna kay Ate Joey Springale na nakaantabay ngayong oras na to. God bless you, Ate Joey. At dito na tayo sa ating featured song of the week for this week. Tong song na to ay, of course, isa sa mga napakagandang songs ni Danny Gokey. Ito po ay pinamagatang Haven't Seen It Yet. Ito po ay isang napakagandang awitin para sa mga may hinihintay na kasagutan sa ating mga inaasahan kay Lord. Pero minsan sa tagal ng ating paghihintay, no, doon din pumapasok ang discouragement. Nagtatanong na tayo kay Lord. Pero kaibigan, huwag kang bibitaw at huwag kang susuko. Dahil sigurado ako, kung hindi man yung pinakahinihingi mo ang matatanggap mo, ay mas best. Kaya just keep on holding on. Ang iyong inaasahan kay Lord ay siguradong darating or higit pa sa iyong inaasahan. So don't get discouraged, kaibigan, dahil paparating na ang kasagutan sa iyong mga dasal. Huwag ka lang bibitaw. Right, it's 2:22, kaya ito na po ating featured song of the week for this week. From Danny Gokey, song called Haven't Seen It Yet.
1: Featured song of the week.

0: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: kailan mo unang binanggit ang mga katagang iniibig kita? Gaano ito katotoo? Bakit ko nararanasan bilang pastor na lapitan ng mga may asawa at humingi ng payo patungkol sa kanilang kaugnayan sa isa't isa? Kailan lang ay may lumapit sa akin na isang ama ng tahanan na kainom siya noon ng nakalalasing na inumin. Bagamat hindi ko masasabi na siya ay lasing sa alak dahil alam niya ang kanyang sinasabi at mararamdaman mo ang galit sa kanyang puso. Marahil ay uminom lamang siya ng tinatawag nilang kainaman upang lumakas ang kanyang loob. Idinulog niya sa akin ang kanyang suliranin sa kanyang asawang babae. Ayon sa kanyang mga binitiwang kataga, hindi siya kontento sa kanilang relasyon. Hindi daw tulad ng ibang babae ang kanyang asawa na maasikaso. Laking gulat ko nang malaman ko ito dahil naroon ako nang ikasal sila. Narinig ko ang sagot niyang opo nang tanungin siya ng pastor kung mamahalin ba niya ang babaeng iyon habang siya ay nabubuhay. Subalit ngayon ay parabang hindi na niya ito mahal. Nagbabago ba ang pag-ibig? Wika ni Pablo sa 1 Korinto, Kabanata 13, Talatang 13. Ang tatlong ito ay mananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sa oras pong ito, ay hayaan nating bigyang linaw ni Pastor Rufino de la Peret ang mga katanungang kaugnay sa mga suliraning ito na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanata 13. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Ang ating paglalakbay sa salita ng Diyos sa oras na ito ay hahanguin po natin sa 1 Korinto, 13 kabanata. Simulan po natin sa 1 talata hanggang 13. Ang awiting pinamagatang Ang Diyos ay Pag-ibig ay isa sa mga awitin na ninanais kong laging inaawit. Marahil ito ay kabilang sa mga sinaunang awitin. Ganun pa man, ako ay nalulugod sa awiting ito sapagkat ang taglay nitong mensahe kailanman ay hindi kumukupas. Ang paksang pag-ibig ay isa sa mga napakahalagang pag-uusap para sa ating buhay. Hayaan po ninyong maisaysay ko ang isang pangyayari na magsisilbing pambukas ng ating isipan tungkol sa paksang pag-ibig. Isang may bahay ang minsan ay nagpasya na hiwalayan ang kaniyang asawa sapagkat hindi na raw niya matiis ang ugali nito. Masyado daw kasi siyang malakas humilik, hindi marunong maglagay ng kaniyang sapatos at mga medyas sa tamang lugar. At higit sa lahat, hindi marunong mag-ayos ng kaniyang mga gamit. Nakakapagod na raw sundan ang kaniyang mga kalat sa bahay kaya mabuti na ang maghiwalay na sila ng landas. Nang payuhan naman siya ng kanyang kapitbahay, dapat daw ay makaganti muna siya sa asawa bago niya ito iwanan. Dapat ay masaktan niya ang kalooban ng asawa upang mahirapan ito sa kanyang pag-alis. Dapat daw ay lalo niyang pag-ibigin ang kanyang asawa upang sa kanyang biglang pag-alis ay tiyak na masasaktan. Sa loob daw ng 3 buwan ay dapat ipakita niya na kunwa ay tunay niyang mahal na mahal ang kanyang asawa. Dapat daw ay pagsilbihin niya ang asawa ng buong puso at maging maunawain sa kanyang asawa. At nakalipas nga ang 3 buwan, kapag labis nang nahulog ang loob sa kanya ng kanyang asawa, ay basta iwanan na lamang niya ito. Natwa ang babae sa payo ng kapitbahay, at sa loob ng 3 buwan, pinaglingkuran niya ng buong katapatan ang kanyang asawa at kanyang ipinakita ang tunay na pagmamahal. Makalipas ang 3 buwan, dinalaw ng kapitbahay ang kaibigan at itinanong kung sinod nito ang kanyang payo. Masaya namang tumugon ang may bahay na ginawangan niya ang lahat ng ipinayo ng kanyang kapitbahay. Tama nga daw siya, mas mahal siya ngayon ng asawa sa loob ng 3 buwan. Tinanong siyang muli ng kapitbahay kung handa na ba siyang iwanan ang asawa. Ngunit ang may bahay ay sinabi, "Iwanan? Sa loob ng 3 buwan ay tunay ko siyang minahal at inunawa. Ngayon ay hindi na ako mabubuhay na wala siya. Ang pag-ibig nga naman, hahamakin ng lahat masunod ka lamang." Ito ay isang kasabihan na madalas nating naririnig sa mga matatanda. Sa ating pag-aaral sa oras na ito, ay tatalakayin po natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sangayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sa mga sandaling ito, nais ko pong talakayin natin ang paksang pag-ibig. Buksan po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa aklat ng 1 Korinto, 13 kabanata. Malimit na ginagamit ang kabanatang ito upang ipangaral ang mensahe ng buhay tungkol sa pag-ibig. Ako man ay maraming ulit ko na rin ginamit ang kabanatang ito. Dito sa kabanatang 13 ng unang Korinto, wala tayong makikitang kahulugan ng salitang pag-ibig. Sapagkat kung minsan, ang pagbibigay ng kahulugan ay lalo lamang nagiging malabo ang tunay na kahulugan ng isang salita. Kaya ang ginawa ni Apostol Pablo, sa halip na magbigay ng kahulugan ay inilarawan niya kung ano ang pag-ibig. Sa nakaraang kabanata na ating pinag-aralan, tinilakay ni Apostol Pablo ang tungkol sa mga kaloob ng banal na Espiritu. Sinabi niyang pag-ibig ang pinakahigit sa lahat. Lahat ng kaloob ay dapat na maisabuhay sa ilalim ng pag-ibig. Sinabi ni Apostol Pablo sa unang talata ang ganito, "Kung ako'y makapagsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pomtiyang o batinghaw na umaalingaw-ngaw." Nais pong ipabatid ni Apostol Pablo na ang kaloob na makapagsasalita sa iba't ibang wika ng tao o wika ng mga anghel ay walang kabuluhan kung sa paggawa nito ay walang diwa ng pag-ibig. Sinabi niya na ang sinumang gumagawa ng ganoon ay tulad lamang ng isang batingaw na umaalingaw-ngaw, walang kabuluhan, walang saysay. Kahit na sino ay maaring makapagsalita ng iba't ibang wika, subalit walang pag-ibig ang lahat ng kanyang sinasabi ay maituturing lamang na ingay o tunog na walang saysay, walang dalang mensahe. Pag-ibig ang tunay na nagbibigay ng kahulugan sa anumang salita na ating sinasabi o binibigkas. Sa unang talata, inihayag ni Apostol Pablo ang pag-ibig bilang bunga ng puso't damdamin. At sa ikalawang talata, ipinahayag naman ni Apostol Pablo na sa ating mga kaalaman, dapat naroon ang pag-ibig. Pakinggan po natin ang sinabi niya. At kung meron akong kaloob ng propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. Ang kaalaman sa buhay ng tao ay hindi sapat. Napakahalaga na maging kasama ng kaalaman ang pag-ibig. Marami ngayon ang nagsasabing sila ay puno ng kaalaman, ngunit salat naman sa pag-ibig na mula sa Diyos. Napakalungkot isipin na may mga iglesia ngayon na makikita mong naroon pa rin ang samaan ng loob, kapaitan, galit at lahat ng mga tulad nito. Bakit kaya nangyayari ito sa loob ng mga iglesia? Isa sa maaring dahilan, kapag itinuturo sa simbahan ay tungkol sa pangkaalaman lamang at walang hangad na maisabuhay ang pag-ibig na nais ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Maraming manggagawa ang nakapagtapos ng kanilang pag-aaral sa paaralan ng Biblia o sa seminaryo. Ang hangarin ng iba sa kanila ay nabago. Ayaw na nilang magpunta sa mababang kalagayan ng paglilingkod, kaya ganoon kahalaga na ang kaalaman ay may kalakip na pag-ibig. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, kapag ang kaalaman lamang ang umiiral sa buhay ng tao, ito ay mawawala ng kabuluhan ang paglilingkod. Sa susunod na talata, sinabi po ni Apostol Pablo na sa ating mga naisin dapat laging naroon ang pag-ibig. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa susunod na talata. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Ang ating layunin sa anumang paglilingkod sa Diyos ay mawawala ng saysay kung ito ay wala sa ilalim ng pag-ibig. Nais mo mang ipaglingkod ng iyong buong kalakasan para sa gawain ng Panginoon. Kung ito'y gagawin na walang pag-ibig, ayon kay Apostol Pablo, mawawala ng kabuluhan at saysay ang lahat ng ating ginagawa. Ang pag-ibig ay bunga ng banal na Espiritu na dapat makita sa anumang kaloob na espiritual. Ang bawat espiritual na kaloob ay maitutulad sa zero. Sa larangan ng matematika, ang zero ay walang katumbas na halaga. Kahit 10 zero ang pagsamasamahin, wala pa rin katumbas na bilang. Ngunit kapag ka ang 10 ay sinamahan mo ng bilang na isa sa unahan, ang bawat sero ay magkakaroon ng katumbas na halaga. Ang 10 kapag sinamahan mo ng bilang na isa, ang magiging halaga nito ay 100,000,000. Ganoon rin sa espiritual na kaloob. Ang kaloob na kaalaman ay 1 lamang. Ang kaloob na pagpapakasakit, ang kaloob na pananampalataya, ang kaloob na makapagsalita ng iba't ibang wika, lahat ng ito ay walang saysay at kabuluhan kung walang pag-ibig. Ganoon kahalaga ang pag-ibig na mula sa Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Dito sa 4-8 talata, si Apostol Pablo ay nagbigay ng mga katangian kung ano ang tunay na pag-ibig. Unahin po nating basahin ang 4 na ganito ang nasusulat. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maingitin o mapagmalaki o hambog. Unang binanggit ni Apostol Pablo ay ang 2 bagay na positibo. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Hindi natin maaring sabihin na nasa atin ang pag-ibig kung wala sa atin ang pagiging matiisin at kagandahang loob. Alalahanin po natin kung paano hinimok ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Efeso. Sinabi niya sa aklat ng Efeso sa 4:32 ang ganito, "Magkaroon kayo ng kagandahang loob at maging maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo." Ito ang katangian ng pag-ibig na nais niyang makita sa buhay ng bawat mananampalataya. Binanggit rin ni Apostol Pablo na ang pag-ibig ay hindi maingitin at mapagmalaki o hambog. Alam natin na sa buhay na ito, hindi lahat ay pantay-pantay ang kalagayan. May mga mayayaman at may mga dukha, may Panginoon at may alipin, may mga taong sagana sa pagkain at may mga taong nagugutom. Kaya kung minsan, may mga mananampalataya na nagtatanong kung bakit ganoon ang buhay. Bakit ang iba ay pinagpapala ng sagana at ang iba ay hindi? Kaibigan, ang kasagutan sa tanong na ito ay pag-ibig. Ang pag-ibig ayon kay Apostol Pablo sa talata na ating binasa ay hindi maingitin sapagkat itinuturo ng pag-ibig ang pagkakaroon ng kasiyahan sa lahat ng uri ng kalagayan sa buhay. Noong pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, ang nag-udyok sa kanya na gawin ang bagay na iyon ay inggit. Naghari sa puso niya ang inggit at hindi ang pag-ibig. Si Juan Bautista ay naging magandang huwara ng pag-ibig. Wala sa kanya kahit kaunting inggit noong ang ministeryo ng Panginoong Hesus ay lumago. Bagkus ay sinabi niya sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, 3:30 ang ganito, "Kinakailangan siya ay maging dakila at ako namay mababa." Maging si Jonathan sa lumang tipan ay naging magandang halimbawa. Minahal niya ng tapat si David na kanyang kaibigan. Sa kabila ng lahat ng kanyang nalaman na si David ang susunod na magiging hari sa halip na siya, walang bahid ng pagkaingit ang tunay na pag-ibig. Sinabi rin ni Apostol Pablo na ang tunay na pag-ibig ay walang pagmamalaki o paghahambog. Kaibigan, maging sa mababang kalagayan, hindi dapat makita sa buhay ng mga mananampalataya ang anumang pagmamalaki o ang pagiging palalo. Sa 5, sinabi po ni Apostol Pablo na ang pag-ibig ay hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Unang binanggit niya sa talatang ito ay ang tungkol sa kagaspangan ng pag-uugali. Hindi kalugod-lugod na makita sa isang mananampalataya ang bagay na ito sapagkat maging sa ating kilos dapat makita kung ano ang pag-ibig. Sa pag-ibig ay hindi pinipilit ang sariling kagustuhan. Kapag sinasabi nating tayo ay may pag-ibig sa Diyos, dapat lamang nawala sa atin ang pagiging makasarili. Sa pag-ibig, dapat wala rin ang pagiging mayayamutin. Sapagkat sa pagiging mayayamutin, doon pumapasok ang pagiging mainitin ng ulo. Ang bagay na ito ay hindi dapat makita sa buhay ng mga anak ng Diyos. Sa pag-ibig ay hindi dapat nagtatanim sa kapwa ng sama ng loob o nagtatala ng mga pagkakamali ng iba. Nakalulungkot isipin na may mga taong natutuwa kapag nasasabi nila na iba ang mga nagagawang pagkakamali ng kanyang kapwa. Sa halip na tulungan, itinutwid ang pagkakamali upang makabangon. Sa ika-anim na talata, sinabi po ni Apostol Pablo na ang pag-ibig ay hindi ito natutuwa sa masasamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Ang bagay na ito parang pangkaraniwan lamang sa buhay ng tao. Halos lahat ng tao ay hindi natutuwa sa masasamang gawa. Ngunit sa ibang kalagayan ng buhay, ito ay mahirap gawin. Kapag tayo ay nabubuhay sa tunay na pag-ibig, anumang masama ay hindi ikinatutuwa. Sa ikapitong talata ng kabanatang 13 sa aklat ng unang Korinto ay sinabi ni Pablo na ang pag-ibig ay pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Sa talatang ito ay merong binanggit na apat na katangian ng pag-ibig. Una, kayang dalhin ng pag-ibig ang lahat ng bagay. Pangalawa, ang pag-ibig ay naniniwala sa lahat ng bagay, subalit hindi nangangahulugan na ito ay madaling malinlang. Pangatlo, inaasahan ng pag-ibig ang lahat ng bagay. Laging naroon ang pag-asa sa buhay. Pang-apat, ang pag-ibig ay kayang tiisin ang lahat ng bagay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pag-ibig ay nananatiling matibay. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa ikawalong talata, ang pag-ibig ay walang katapusan. Subalit maging mga propesya ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas. Kailanman ang pag-ibig na mula sa Diyos ay nananatili. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa bandang huli nitong kabanatang pinag-aaralan natin na sa tatlong bagay, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ang mananatili ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay walang hanggan, ito ay walang katapusan, ito ay hindi nagagapi, hindi nabibigo, hindi nawawalan ng pag-asa kailanman. Ang dahilan kung bakit napakaraming wasak na tahanan o pamilya sapagkat hindi pag-ibig ang namamayani sa kanila. Ang pag-ibig na mula sa Diyos ay walang hanggan. Ang pag-ibig ay hindi masusukat sa haba ng panahon. Katulad ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia, hindi kukupas kailanman. Walang sino man na makahadlang sa pag-ibig ng ating Panginoong Heso Kristo. Kahit gaano man kasama ng tao, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Kaibigan, alalahanin natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sinasabi po sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, ikatlong kabanata, talatang 16 ang ganito. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Huwag mong sayangin ang kanyang pag-ibig sa iyo. Tanggapin mo ang kanyang pag-ibig na alok at pagyamanin sa iyong buhay. Maging sa mga bata, mali na sinasabi natin na hindi ka mahal ng Diyos kung sila ay hindi nagiging masunurin. Naranasan ko ang bagay na ito nung ako ay maliit na bata pa lamang. Madalas kong naririnig sa aking guro sa Sunday School na ako ay hindi mahal ng Diyos kapag ako ay hindi tumitigil sa pagiging makulit. Inakala ko tuloy na ako ay hindi mahal ng Diyos. Subalit noong ako ay nagkaisip, naramdaman kong hindi nagkulang ang Diyos ng pagmamahal sa akin. Napakasarap lasapin ang katotohanan na meron tayong Diyos na laging nagmamahal at tapat sa atin. Ang kaloob na propesiya ay may katapusan. Ang kaloob na makapagsalita ng iba't ibang wika ay matitigil. Ang kaloob ng kaalaman ay may hangganan. Subalit sinabi ni Apostol Pablo sa 9 at 10 talata ang ganito, sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang at nagsasalita tayo ng propesiya ng bahagi lamang. Subalit kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay nagwawakas. Nais niyang sabihin na magwawakas ang lahat ng bagay maliban sa pag-ibig. Hanggang sa panahon ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ang pag-ibig ay nananatili. Sa 11-22 talata ay sinabi po ni Apostol Pablo ng lahat ng kanyang sinabi ay dapat nating unawaing mabuti. Pangunawa na tulad ng isang tao na nasa wastong gulang at pag-iisip, ganito po ang kanyang sinabi. Nang ako ay bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayon, ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Unawain po nating mabuti ang kanyang sinabi, sapagkat darating ang panahon na ipahahayag ng Diyos ang lahat ng bagay. Marami ang nagtatanong kung makikilala pa ro ba nila ang kanilang mga mahal sa buhay doon sa langit. Ang sagot sa katanungan ito ay oo. Ano ang ating batayan mula sa banal na kasulatan? Sinabi po ni Apostol Pablo na sa ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ng mukhaan. Doon sa kaharian ng Diyos, ihahayag ang lahat ng bagay. Subalit habang wala pa tayo roon, dapat tayong manatili sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sa pinakahuling talata ng kabanatang ito, sinabi po ni Apostol Pablo ang ganito, at ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sa ating buhay ngayon, napakahalaga ang pananampalataya sa Diyos. Ngunit balang araw, kapag tayo ay nasa piling na ng Diyos, doon magtatapos ang pananampalataya. Sa ngayon, kailangan natin ng pag-asa, ngunit kapag naganap na ang lahat ng ating inaasahan ay natupad na, doon natatapos ang pag-asa. Datapwat ang pag-ibig ang pinakadakila sa lahat, ngayon at magpakailanman. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na sa tatlong ito, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ang pinakadakila ay walang iba kundi ang pag-ibig. Pag-ibig na mula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaibigang nakikinig, sa kabanatang ito na ating pinag-aralan, si Apostol Pablo ay nangusap sa isang bagay na hindi malabo. Ang pag-ibig na kanyang naranasan ay ang pag-ibig na ipinakita ng Panginoong Hesus. Ang pag-ibig niya ay pangwalang hanggan, hindi kukupas, hindi magmamaliw at laging tapat. At ang pag-ibig na ito ay nais ng Diyos na maranasan at makita ng lahat. Kaibigan, hinihintay ng Diyos ang iyong pasya. Tanggapin mo siya sa iyong puso bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. Asahan mong babaguhin niya ang iyong buhay. Minamahal kayo ng Diyos. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Kami po ay lumalapit sa iyo, mahabaging Diyos. Ikaw na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri kami sa iyo at nagpapasalamat sapagkat patuloy mo po kaming tinutulungan at ginagabayan. Salamat Panginoong Diyos sapagkat ikaw ang unang nagmahal sa amin. Salamat Panginoong Diyos sapagkat nakita namin't nakilala, namulat ang aming mga mata sa tunay na pag-ibig. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, turuan mo din kaming umibig sa kapwa. Turuan mo kaming magmahal sa iyo ng buong katapatan. Alisin mo sa aming mga puso, Panginoong Diyos, ang anumang samaan ng loob, inggitan, paghahampog o pagiging palalo, palitan mo ng tunay na pag-ibig. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na kami ay puspusin mo ng banal na Espiritu upang makapaglingkod sa iyo ng katapatan. Pagpalain mo rin ang bawat mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Anuman ang kanilang kalagayan, marahil ay merong mga tahanan sa buhay ng mag-asawa o ng pamilya, salat sa pag-iibigan, walang pagmamahalan. Pakialaman mo ang kanilang mga buhay, magkaroon pa ng Diyos ng pagmamahalan. Idinadalangin ko, Panginoon, ang mga kaibigan at mga kapatid na may mga sakit at karamdaman, gayon din yung mga nalulungkot, ang mga naroroon sa loob ng bilangguan o yung naroroon sa kanilang mga hanap buhay. Sa iyong pangalan, itinataas ko po sila sa iyong mga kamay. Tugunan mo ang bawat pangangailangan sangayon sa iyong kalooban. Ito po ay aking hinihiling at idinadalangin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
4: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Magandang hapon mga kaagapay! Ito ang programang Papuri! Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Tricia Denise Campanier.
2: Maligayang Miyerkules mga kaagapay! Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes! Happy Wednesday nga po mga kaagapay! Ako po si Dennis Campanier. Ngayon po ay June 10, 2026. Kumusta po kayo ngayong araw na to mga kaagapay?
1: How are you po?
3: O punong-puno po ng awitan, pasasalamat at panalangin ang ating program ngayong hapon. Kaya ano man po ang inyo ring panalangin ha, kasama niyo po kami dyan at sumain niyo po ang pagpapala ng Panginoon para dyan sa ipinagpe-pray ninyo kaagapay.
1: Yes, God bless your heart's desire mga kaagapay. God bless you sa ipinapanalangin mong yan. At higit po sa inaantay niyong breakthrough na una nang ibinigay sa atin ni God yung pinakamatindi nating blessing at yan nga ang buhay na walang hanggan na kasama siya. At wala nang hihigit pang blessing kesa doon. Thank you, Lord.
3: Thank you, Lord.
2: Thank you, Lord. Yes, we have something to look forward to sa eternity. Sabi nga sa John 10:28 sa Tagalog, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin nino man.
3: Amen!
2: Amen!
3: Kaya wala nang iba pang deserve tumanggap ng papuri kundi ang Panginoon lamang. Thank you, Lord! Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa CARE 104.3. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page. Mag-text sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
3: Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
1: And speaking of Spotify, out na rin po sa iba't ibang music platforms ang bago ko pong single na pinamagatang Di Minamadali featuring Tyro Alfaro. Yan po ay aming isinulat kasama ang ating napakagaling na kapapuri
3: na si Sok
1: Villanueva. Sa mga nakarinig na po, maraming salamat po sa support at sa mga hindi pa, abangan niyo po at ipi-play namin yan later.
2: Wow, congratulations!
3: Yes, congrats, Tish!
2: Thank you po! At nais kong basahin ang ilan sa mga messages na ipinadala nyo sa amin last Wednesday, mga kaagapay. Mula kay Louie Basco, ang sabi niya, blessed Wednesday sa beautiful and handsome Campanier family. Pa-request na sapagkat ang Diyos ay pag-ibig by Tricia Denise. Listening po habang nasa biyahe at birthday ko nung Monday, June 8. Wow! 1, 2, 3.
4: Happy birthday, Louie!
3: Happy birthday!
2: Happy birthday! God bless you! At
1: happy birthday!
2: Narinig mo ang iyong song request kanina. Mula kay Charito Tantoco, meron siyang short kwentong papuri. Ang sabi niya, blessed afternoon, Campanier family. At Jonathan Manalo, one of my favorite papuri songs is Taus Pusong Pasalamat by Maru Cepeda Javier. May mga lyrics na akma sa mga karanasan ko bilang isang single parent dahil maagang na byuda na palaki ko ang dalawa kong anak na may pagkakilala at paggalang sa ating Panginoon. Na-share din ni Charito ang Proverbs 22:6 at sabi pa niya, sana ay i-play ang Taus Pusong Pasasalamat at pag-greet ng Word of Love Family Church, Balagtas, Bulacan. Hello sa iyo!
3: Hello, Charito!
2: Charito, at nawa narinig mo rin ang requested song mo na na-play namin kanina sa panimula ng program.

0: At hello at happy listening sa mga members ng Word of Love Family Church sa Balagtas, Bulacan.
1: Yes, hello po sa inyo lahat. At ito pa ang mga nakikinig sa atin. Shout out kina Angel Villaflor Gorospe, Nestor Ballesteros, Perlita Hinahon Takneng Novello, Lali Santiago, Jose Verweco, Bien Senior Llobrera, Menchi Rabino, Euphorcina Bernardino, Rebecca Delphine, Emerita Faustino, Precious Ablazo, Lena Don Reyes, Orlando and James Ambagan. Happy listening po sa inyong lahat!
0: Happy listening!
2: Happy listening po! Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito, itampok natin ang ating kapapuri na love na love po ng aming pamilya.
1: Super! Love na love yan talaga.
2: Maririnig po natin ang kapapuri nating si Jonathan Manalo na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri maya-maya. Kaya tutok lang po kayo mga kaagapay. Sa ngayon, pakinggan muna natin ang mga awiting ito. Simulan natin sa Di Minamadali na akin pong inawit kasama si Tyro Alfaro, sinulat ni Sok Villanueva at ni Trisha Denise at ni Tyro Alfaro. Nasusundan ang dalawang awitin mula sa Papuri 21, Ang Ikaw Ay Diyos, sinulat ni Pastor J.R. Obera, inawit ni Jonah, at Kabutihan Katapatan Kailanman na sinulat ni Third Fermin, inawit ni Ruben Laurente and Kate Rose Orutia. Kasama rin sa line-up ang Huminga ng Malalim mula sa Papuri 24, sinulat ni Maria Loida Estrada, inawit ni Gian Hinolan. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Jimenez, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ako po si Trisha Denise Campanier.
2: Hello mga kaagapay. We hope nag-enjoy po kayo sa ating playlist. Si Charmaine Manalo Campanier po ito.
3: At ito po si Dennis Campanier. Mainit na pagbati po saan man panig kayo nakikinig ngayon. At hayaan niyo pong samahan namin kayo hindi lamang sa radyo kundi pati sa 702 DZAS mobile app at sa online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin kayo sa inyong Facebook para inyo nga po maipabot sa amin ang inyong messages and song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart, 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, nais po namin kayong imbitahang muli na magpadala ng inyong mga kwentong papuri. Dito nga po, sa ating programa ay napapagpala ako at alam kong kayo rin po, napapagpala tayong lahat ng iba't ibang kwento ng papuri singers, papuri composers at ninyo po aming papuri listeners. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account, sa ating email address na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Pwede nyo pong i-share ang kwento kung bakit yon ang inyong paboritong papuri song ng amin pong mabasa at ma-play na rin ang favorite song ninyo. Hihintayin po namin yan para ma-feature dito sa Papuri Program.
3: Maraming salamat nga po sa inyong
1: pinagdadalang
3: kwento mga kagapay. Tatampok namin yan syempre dito sa program sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad na nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga kapapuri.
2: Ay, favorite ko yan.
3: Ako rin.
2: Love ko pa.
3: May bias talaga.
2: Sobrang bias.
3: Last Wednesday nga po, nakasama rin natin siya at nabitin tayo sa kanyang kwento. Kaya, heto na po mga kagapay, itutuloy na niya ito. Pakinggan po natin si Jonathan Manalo. Narito po ang kanyang kwento.
5: Hello mga kaagapay! Ako pong muli ang inyong kapapuri, Jonathan Manalo. Happy 78th anniversary to FEBC Philippines! Salamat mga kaagapay sa patuloy ninyong pagsubaybay sa programang Papuri. Last week ay napakarami nating napagkwentuhan tungkol sa aking papuri journey. Dahil kinapos tayo sa oras, heto, ipagpapatuloy ko po ang aking kwento. Gaya ng nabanggit ko last Wednesday, papuri nga po ang aking naging pundasyon bilang singer, songwriter, music producer at napag-usapan po natin yung ikapitong salmo, pamaskong papuri, pambatang papuri at yung FEBC theme song last week. Ngayong araw na to, ibabahagi ko naman ang ilan pang papuri projects na nakasali ako. Simulan natin sa Tunay Nga na inawit ni Mon Faustino mula sa Papuri 17. Kung last week ay nasa elementary pa ako nung nakasulat ng ilang papuri songs, ito pong Tunay Nga ay naisulat ko po nung gumraduate na ako sa college. Sobrang nakaka-bless talaga ni si Sir Mon Faustino yung umawit ng aking composition. Sobrang galing! Dream come true talaga yan nung time na yon para sa akin. Nung album production naman ng Papuri 18, napabilang naman ang aking composition na Kaya mo! Kaya mo! Kaya mo! Yan rin po ay aking inawit. Kaduwit ko dyan yung bunso namin, si Charity. Si Ate Charmaine, kasama din siya dito sa Papuri 18. Nung concert, pinapanood kami ni na Kuya Dennis tsaka ni Trisha Denise sa audience. Baby pa si Trisha noon. Sa Ultra yung venue ng concert, I remember. Sa Papuri 20 album, dalawang songs naman yung naging involved ako. Una bilang isang composer sa song na sinulat ko, which is Yakap Mo Yahweh. Pangalawa bilang singer sa song na awitin natin na specially composed by Kuya Junji Marcelo na kinukwento yung naging journey ng papuri through the years. Ang ganda ng pagkakasulat ng kanta. I'm just so honored. Very grateful na ako yung napili niyang umawit nito. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Awitin natin papuring awit. Umaga't tanghali hanggang gabi. Fast forward to Papuri 25, dahil nasa US po ang aming bunsong kapatid na si Charity, ang song na Dahil Sa'yo, Para Sa'yo ay naging pagkakataon upang awitin namin as a family bilang patotoo sa katapatan ng Diyos. Lima po kasi kami sa pamilya na kabilang sa Papuri. And itong song na Dahil Sa'yo, Para Sa'yo ay akin pong isinulat at inawit kasama sina Kuya Dennis, Ate Charmaine, Charity at ang aking pamangkin na si Tricia Denise. Tunay ngang sa Diyos ang papuri.
2: Ang mga songs na nabanggit ni Jonathan ay patunay nga po ng katapatan ng Diyos noon, ngayon at pati sa hinaharap. Lahat po ng ito ay bunga ng kanyang walang hanggang pag-ibig para sa ating lahat. Pakinggan na po natin ang mga awiting iyan. Simulan po natin sa Tunay Nga mula sa Papuri 17, inawit ni Mon Faustino, nasusundan ng Kaya Mo mula sa Papuri 18, na inawit ni na Jonathan at ni Charity Grace Manalo Capistrano. At kasama rin ang dalawang awitin mula sa Papuri 20, ang Sayakap Mo Yawe na inawit ni Johnny Dizon at ang song na awitin natin, inawit naman yan ni Jonathan at sinulat ni Junji Marcelo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Kayo po'y patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: At ako naman po si Charmaine Manalo Campanier.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier. At sa pagkakataong ito, nais po naming pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast.
4: Thank you po.
2: Mga kaagapay, nakakatuwa dahil alam ko na lahat po tayo ay napagpala ng mga papuri songs at kwentong papuri ni Jonathan Manalo.
3: Yes.
2: At kung nais nyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri at alam kong may kanya-kanya tayong kwento eh, ipadala nyo na po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com. Lagi po kaming nakaabang at nais po namin yang maitampok dito sa programa.
3: Yes, salamat po in advance sa inyong mga ipadadalang kwento, mga kaagapay. At sa mga kaagapay din po natin, salamat po sa mga nakasama natin dyan nung last Saturday sa 78th anniversary ng FEBC.
4: Yes. Salamat po sa inyo.
3: Kami po ay napagpala na makita kayo doon at kasabay namin kayong nagpuri at nagpasalamat sa katapatan ng ating Diyos.
2: Yes, mga kaagapay, nakakatuwa talagang kayo po ay nakasama namin nung nakaraang Sabado. Nakaka-bless po na nakita namin kayo. Kayong mga taon-taon laging,
4: present
2: sa anniversary.
3: Wow. Salamat po.
2: Ganon din po sa mga bagong kakilala namin nung araw na yon. God bless you all.
1: Yes, God bless you po. Purihin po ang Diyos. And again, happy 78th anniversary, FEBC Philippines. Bago tayo magpaalam, balikan natin ang John 10 verse 28. Sa Tagalog, ang sabi, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Yan nga po ang pangako ng Diyos sa atin na hinding-hindi mababago kailanman. Siya po ang bahala. Pakinggan po natin ang awiting Si Jesus ang Bahala mula sa Papuri 20. Ito po ay sinulat ni Sok Villanueva at inawit ni Noel Cabangon. Muli ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Happy 78th anniversary, FEBC.
4: Happy anniversary!
2: Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Minsan pa, ito po ang inyong Kuya Pastor para sa programang Heartline Youth Edition kung saan po pinakikinggan ang inyong pong nararamdaman. At minsan pa, kami po ay excited na makasama ang bawat isa po. At nawa kayo po ay nasa mabuting kalalagayan sa mga oras na ito, mga kaibigan, mga kaagapay. At sa mga nasa biyahe po, pa-uwi sa kanilang mga tahanan, ingatan po kayo ng Panginoon. At sa mga kaagapay natin na ngayon ay nagmamaneho, alam ko, ang sakit ng ulo mo buong araw dahil hindi ka pa bumabiyahe. Iniisip mo na yung presyo ng gasolina. Nakalulungkot man, pero naniniwala ako ang Panginoon ang patuloy na magpo-provide po ng ating pangangailangan. Patuloy po tayong manalangin at syempre pagkatiwala po natin sa Panginoon yung ating pong mga pangangailangan sa araw-araw. Kasama niyo po kami na inyong mga kagapay po. Kung kayo po ay may hinaing din, nandito kami, willing na willing po kaming makinig sa inyo. Syempre, para sa mga young people, iniimbitahan namin minsan pa yung mga kabataan na ngayon ay alam ko, maraming graduate, marami nakatanggap ng mga awards. Congratulations sa mga honor rolls. Congratulations din sa mga young people natin na talagang nagbunga yung pag-aaral mo. And thumbs up ka, 2 thumbs up. At ang ngayong kasama pa rin po natin, siyempre kailangan ko nang kausap dito eh. Di ba? Pastor John.
3: At sa lahat po ng mga kaagapay namin na nakasubaybay ngayon sa ating live stream, ay hello po sa inyong lahat. And Pastor, gusto ko rin bumati doon sa lahat ng mga graduate. Ano, talagang grabe, ang daming kahit na sa kabila ng mga nangyayari sa bansa natin, mm-hmm, talagang yung mga bata na napakasisipag mag-aral, they're still doing their task to study at ang daming achievers nito.
2: Yung kasi yung tamang gawin, Pastor, no? Talagang dapat mag-aral tayo mabuti kahit ano pa yung circumstances.
3: Yes, sobrang mabigat na nga yung nangyayari tapos, 'di ba? Pero makikita natin daw ganun yung nangyayari sa Pilipinas, andun yung love ni Lord, andun, mm-hmm, yung guidance niya talaga sa atin na mga Pilipino.
2: At saka gawin natin yung best natin, Pastor, to always look at the brighter side of things, 'di ba?
3: Right,
2: kasi
3: yes,
2: pag pinili nating tignan yung mga negatibo, yung puro pangit lang, talagang madedepress ka, magkakaroon ka talaga ng anxiety, 'di ba?
3: Yes,
2: malulungkot ka, iba yung mafe-feel mo eh. Pero
3: right,
2: kapag meron kang Lord kasi sa buhay mo, kahit na isang dahilan lang, yung dahilan mo para ikaw ay ngumiti, maging masaya, pipiliin mo yun yung tignan, di ba?
3: Right,
2: so we always have a choice to feel better in spite and despite of.
3: Yes, opo. Kaya, you know, paalala natin, this is a call out sa lahat ng ating mga kapatid sa Panginoon. Yun, it's about time for you to share the light na meron kayo. Most importantly, ngayon na nasa mabigat na panahon yung ating bansa at yung ating mga kapwa Pilipino.
2: Let's continue to be an encouragement, di ba,
3: right,
2: Pastor? Lalo na yung mga pinopost natin sa social media, di ba? Magandang nagsispread tayo ng information, pero lagi naman natin ng konting positivity.
3: Yes,
2: di ba? At encouragement, syempre, hindi lang puro pagrarat, hindi lang puro pagrereklamo,
3: yes,
2: yung ginagawa natin. Lahat naman tayo nakikita natin talaga yung problem, Pastor. Pero
3: right,
2: it adds up kasi, Pastor, di ba yung sa ating iniisip, yung weight ng mga problems natin kapag pag madalas yun na yung nakikita mo, kailangan natin ng konting liwanag man lang.
3: Yes,
2: at konting Pastor. Kagaanan sa bawat araw. At yes, ngayon, Pastor, actually, pag nagbabrowse ako the whole day ng social media, nag-check ako yan, yung mga recent updates. Alam ko, yung mga kababayan din natin all over the world are praying, di ba? Kasi, Pastor, yung nangyayari sa buong mundo, bagamat regional naman yung nangyayaring gera, di ba?
3: Yes.
2: Apektado pa rin tayong lahat.
3: Right.
2: And we have to fervently pray, of course, para dun sa safety ng mga kababayan natin. At naririnig tayo sa iba't ibang bahagi ng buong mundo. Kaya sa mga kaagapay po natin na nandun sa mga areas na affected po, mas higit na apektado na mga nangyayari po sa mga recent events, ay ingatan po kayo ng Panginoon. And patuloy din po akong nananawagan sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon, of course, to pray for our brothers and sisters. Di po ba na nandun sa mga affected area, mapalad tayo, Pastor, na tayo nararamdaman lang natin, kumbaga yung pagtaas ng gasolina. Diba? Pero yung iba, yung ibang mga kaagapay natin, yung ibang mga kapwa Pilipino natin, talagang inilalaban yung buhay nila.
3: Yes, opo. At doon mo makikita, Pastor, na nandun pa rin naman yung favor ng Panginoon talaga sa Pilipinas at talagang iniingatan pa rin ng mga Pilipino. Kaya maybe this is the purpose of ng Panginoon para din tayong mga Pilipino na nandito sa Pilipinas, isabay-sabay na manalangin sa Panginoon to help our brothers and sisters na apektado na itong sigalot na to sa ibang mga bansa.
2: And hindi rin natin may iwasan, Pastor, na meron talaga mga directly affected
3: itong
2: mga situation na to. Lalo na yung may mga pamilya at may mga mahal sa buhay.
3: Yes.
2: Di ba yung may mga magulang who are working as an OFW dun sa mga areas that are really affected.
3: Right.
2: Siyempre, nakakaramdam din sila ng fear for their loved ones. Di ba? So magandang mapag-usapan din natin yan ngayon. Paano nga ba natin ma-overcome yung mga anxieties, yung mga fears natin na yan? Meron tayong mga bisita, Pastor, na i-introduce later. Pero ngayon, siyempre ito po ay para sa mga kabataan. Usaping kabataan pa rin po tayo. At alam naman natin na kailangan talaga ng guidance ng mga young people. But of course, we are not limited, di ba, Pastor, to the young people. Yung mga matututunan at napag-uusapan natin dito ay applicable naman sa iba't ibang seasons ng buhay ng mga tao. At yung mga bisita natin, Pastor, maganda yung isi-share nila kasi lagi namang naririnig ng mga kaagapay natin dito that we are promoting yung mental health, Pastor.
3: Yes,
2: diba? Yung mental health conference. Kailangan mapag-usapan. Kailangan lahat at least ma-educate talaga. And merong isang organization, ang pangalan ng organization is AFICA or Association of Filipino Youth for Civic Action. So meron tayong bisita sa oras na to, Pastor. Siguro introduce na natin, Pastor, para mabigyan ng konting back. Lagi namang naririnig ng mga kaagapay natin to. Bakit advocacy natin?
3: Yes.
2: At bakit dito sa Heartline? May pinag-uusapan talaga natin kung paano natin matutulungan ng isa't isa na magkaroon ng healthier mind, healthier heart, di ba? So hindi ko na patatagalin. Kasama natin, Pastor John, let's welcome si Pastor Anthony Lorenzo.
4: Po, Pastor Andrew and Pastor John. At mamaya, it will introduce natin yung isa pa natin bisita. Mm-hmm. Sa lahat ng atin pong mga tagapakinig, at sa lahat po ng atin mga naaabot po ng programa pong ito.
2: Yes, and si Pastor Anthony po galing pa po ito ng Baguio City. Ayan, talagang tubong Baguio, kaya binabati po namin lahat po ng mga taga North, lahat po ng mga taga Baguio, Pastor.
4: Oh, ngayon mainit na dito sa Manila, doon medyo mainit pero hindi kagaya dito. So sa lahat po ng mga taga Solid North, mga tagapakinig po natin dyan sa Baguio, Region 1, Region 2, magandang gabi po sa inyo.
2: Yes, happy listening po. And Pastor, bigyan mo kami ng konting overview about AFICA. Ano ba yung puso ng AFICA? Para lang sa, Pastor, para lang alam ng audience natin, ano ba yung laging pinopromote ni Kuya Pastor?
4: Yeah. Kagaya ng sinabi ni Pastor Andrew, yung AFICA po stands for Association of Filipino Youth for Civic Action. So ang ating pong puso ay, ang ating pangitain ay empowered Filipino youth today and beyond. So we're really after of encouraging, palakasin po yung mga kabataan.
2: Mm-hmm.
4: At ang ating pong mission ay regardless of their diverse background, we

0: Ang Apika po ay hindi lamang po limited yung ating ginagalawan sa Christian community. So we're reaching out sa mga local government po natin, kapartner po natin sila sa pag-abot ng marami pong kabataan. And we have good relationship sa marami po nating mga local government, and we are continuously reaching out to them para marami pong pagkakataon if we are nakikipagtrabaho po tayo sa atin pong mga local government, but particularly sa sector po ng kabataan sa gobyerno, yung National Youth Commission po natin.
1: And since nabanggit mo, Pastor, no, politics eh. Di ba may kinalaman sa gobyerno? Yeah. Marami kasi, Pastor, na mga organization, or sabihin na natin, kapag ikaw ay isang pastor or ikaw ay taga-simbahan, iniiwasan mo to really take part. Di ba dun sa gobyerno, ayaw mong mapoliticize. Pero ang Afika, Pastor, was called for. Yes. Di ba, Pastor? Yes. To somehow bridge yung gap na to. Na tayo, Pastor, hindi natin iniiwasan, kundi niloloob, Pastor, ng Panginoon. I should say. Tama po ba, Pastor?
0: Ginaguide tayo ng Panginoon na kasi ang daming mga bukas na pinto. Mm-hmm. In fact, yung pati natin yung mga taga City of Manila, no?
1: Yes.
0: Kapartner po natin doon yung atin pong butihing Mayor Isko Moreno at si Vice Mayor Chia Chen. So wala naman po tayong tinatanggap. Ang atin pong binibigay sa mga local government, tayo po yung nagbibigay. So kaya nakikipag-partner po sila. So I think isa pong malaking bagay yon para ma-develop yung relationship po natin din sa mga local government. Paano natin ma-bridge yung mga gusto rin ng mga simbahan natin. Mm-hmm. So long as hindi tayo nagko-compromise.
1: Tama, Pastor. And maganda, Pastor, kasi ako personally nakita ko kung ano yung nagiging impact ng ginagawa natin, Pastor. Yung pakikipag-usap sa mga tao sa gobyerno, nagiging opportunity siya for evangelism.
0: Tama.
1: Nakakapagtanim tayo dun sa mga puso ng mga tao. Diba, Pastor, na nakakausap natin. And I think, habang pinapanalangin natin yung mas maayos na Pilipinas, diba, Pastor, kasi lahat tayo, even though iniiwasan natin ng politics pag tayo nasa church, diba, kasi separation of state, diba, Pastor, and the church. Kumbaga, naniniwala naman tayo na hindi talaga natin, Pastor, na mapagsasama yan.
0: Tama.
1: Generally. Pero, hindi pwedeng iwasan din.
0: Yes.
1: Diba, at meron din tayong magagawa. Very powerful at effective ang pananalangin, pero kung meron tayong platform, diba, bakit hindi natin gamitin yung platform na yun?
0: Tsaka panawagan din to ng Panginoon eh. Most likely, yung iba, wala namang mga ganito ring pagkakataon. Pero since na yung Apika ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon, tinawag ng Diyos sa ganito pong pagkakataon, so we're just fulfilling the mandate, yung panawagan ng Diyos sa ating organization.
1: Kumbaga, Pastor, yung values, yung character, diba, Pastor, ng mga leaders natin, yung kung saan sila nakaangkla, sa naka-anchor yung morals at values nila is very important. Kaya ang target talaga natin, Pastor, young people eh.
0: Young people.
1: Kasi yung matatanda, Pastor, totoo lang, sabi nga, mahirap ng turuan. Diba? Yeah. Ang sabi nga nila, Pastor, old dogs, new tricks.
0: In fact, marami tayong umaatin sa mga event, previous events natin, diba? For the past 4 years, umaatin ay mga young people na galing sa local government po natin.
1: Yes, and all over the Philippines, on Pastor. And gusto natin batiin po lahat ng mga kabataan na naka-attend na ng event ng Afika.
0: Yes.
1: Mga ating, SK, Pastor.
0: Mga National Youth Summit natin on Transformational Leadership and Good Governance. At the same time, yung ito, upcoming mental health natin.
1: That's right. From Luzon, Visayas, and Mindanao, Pastor.
0: And
1: looking forward tayo sa mas marami pang event. And later on, Pastor, mas i-explain natin kung ano si Afika. At may mga bagay din tayong pag-uusapan patungkol dito nga sa mental health at sa advocacy kasi natin. And before tayo, Pastor, tumalon dun sa pinaka-discussion natin, introduce din natin, Pastor, kasi ang nire-represent mo ngayon is not only Afika, kundi nire-represent mo rin ang Singles Initiative ng Philippine Council of Evangelical Churches.
0: Oo nga eh. I was invited last time, no, na bumaba ng Manila at pumunta sa PCEC office at sabi ay ni Bishop Noel is, you have been appointed to that position since the foundation of the world. So, closely working sa pangitain po ng PCEC na ang ano ng PCEC ay discipleship of our nation eh. So, yung PCEC Single Commission ay isang bahagi na makakontribute. So, we have here, kasama po natin ngayong gabi, si Brother Mark McLeod from Canada. The first time I met him, I think 2 years ago when they first came here, nung una silang dumating po dito. Pumunta sila ng Baguio. I was asked by PCEC through Ate Jo na i-guide sila o i-assist sila. So, kasama natin siya ngayon.
1: Yes. And he's so medyo the single. Medyo

0: Nosebleed po tayo ng konti.
1: Yes, mano-nosebleed tayo. Ako nga, nung-nosebleed na eh. So, he's closely working sa World Evangelical Alliance Singles Initiative. Siya po ay singles advocate. So, welcome po natin si Brother Mark McLeod.
0: And so, welcome, Brother Mark.
2: Yes, thank you. Lovely to be here in sunny, warm Manila. In Canada, it's snowing.
0: No, it's snowing right now in Canada.
2: So, I'm happy to be here. In Manila with you all.
0: Yeah, and we're happy to have you here as well. And you're part of the Singles Initiative.
2: Yes, with the World Evangelical, about 3 years ago, we began a Singles Initiative.
0: Mm-hmm.
2: The WEA represents about 700 million evangelicals worldwide, of which the Philippine Council of Evangelical Churches is part. Of that 700 million, we estimate about 250 to 300 million are single or single again persons. And we had never, as a WEA organization, even thought about the that demographic. It was just kind of floating out there. And you know how bubbles travel along the timelines, right? And it was growing just massively over the last, well, 50 years.
0: Mm-hmm.
2: And so we thought we needed to start addressing this huge demographic. And you go ahead and
1: paraphrase. Actually, merong 5 million na singles evangelical Christians sa Pilipinas. Or more than 5 million. And then, including doon po sa gustong abutin ng PCEC singles ay yung mga single again at saka single parents. When we talk about single again, ay mga widows, widowers, at saka yung mga solo parents din. So, malaki yung ano, malaking trabaho. So, the Lord willing, sa mga darating na araw, makaka-come up din tayo ng marami pang mga makasama natin sa gawaing ito. So,
0: and Pastor, this is a very new initiative of PCEC.
1: Yes,
0: right?
1: Yes.
0: And the
1: yes.
0: Philippines will be the model from what I've heard in our past discussions, right?
1: Yes, yan yung mangyayari sa mga darating na araw. And we are grateful for the passion of Mark because it's been in his heart for 12 to 15 years ago.
2: Yeah, many years.
0: More than a decade now. Yeah,
1: when he first came here in the Philippines. So, he's been looking for ways on how to implement this opportunity here in our country.
0: And I think, Pastor, napakaganda ng initiative kasi iba yung pangangailangan ng mga kabataan.
1: Tama.
0: Pag nag-transition sila from being a young person to adulthood.
1: Yeah.
0: Right? So, itong transition na to, Pastor, marami nga sabi nila, ano, Pastor, pag young people, active na active sa church. Yan.
1: Tama.
0: Tapos, nung nagtrabaho na, naging, nag-a-adult na, di ba, nagiging young professional na, nawawala ng oras.
1: Tama.
0: Di ba, sa Panginoon. And maybe that's one thing that we can address through this initiative.
1: Mm-hmm.
0: And itong phase na to rin, Pastor, marami rin. Dahil nga nandito, Pastor, sa phase na to, yung pagiging single, Pastor, yung ano yung crisis, Pastor, yung quarter life crisis na tinatawag.
1: Di
0: ba? Na maraming hindi prepared dun sa transition na to. And maganda tong initiative ng ng PCEC about singles initiative.
1: Yeah. Yes, gusto lang natin bigyan din na ang singles tsaka married are equally important in the eyes of God. So
0: amen,
1: that's
0: Pastor.
1: What we have been trying to emphasize here. At the same time, nakaangkla po ito sa panghitain ng PCEC when it comes to discipleship of our nation. So that's what I would like to emphasize.
0: Mm-hmm. And Pastor, kasi baka ma-confuse yung mga tao, di ba, singles initiative. Ano ba to? Advocacy na i-promote na maging single tayo lahat?
1: No. Actually, yung mga single, it could be a preparation for
0: them.
1: Para ang gusto natin ay kapag sila ay nag-asawa, meron na silang preparation din sa kanila. So,
0: kumbaga, Pastor, para lang maging malinaw kasi sa mga tagapakinig natin na ang isa sa pinaka-purpose nitong Singles Initiative is for this specific generation to be prepared.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes.
0: For marriage. Yes. Actually, nung naka-attend ako, Pastor, nung unang-una nating bang tawag doon, Pastor, vision casting patungkol dito, I was really amazed kung paano prinesent na mahalaga tong season na to.
1: Ni Dr. Barry
0: from Dr. Barry from Canada
1: from C Globally.
0: Ayan, from Siglo. And siguro, Pastor, later on, mas mag-discuss po tayo. But before we go to our topic, patuloy po namin binabati pa rin ang ating pong mga tagapakinig, ang ating pong mga mga nakikinig from Bicol Region, ang 107.4 DYFM. Maraming salamat po for tuning in. At meron lang po akong ilang gusto rin batiin ang ating pong mga tagapakinig ngayong gabi. And happy listening po kay Pastor Joram from Palawan. Yan, maraming salamat sa pagtutok. At nandyan din si Ma'am Patricia de los Pobres. Sabi niya, watching from Dingalan, Aurora. At nandyan din po si Timothy John de la Cruz. Good evening po, kaagapa ay listening from Valenzuela City. At nandyan din si Tita Edith. Ito po, si Tita Edith ay nasa Italy ngayon. So happy listening po at sa lahat po ng kaagapay natin all over the world. At sa amang panig po ng mundo kayo naroon, maraming salamat po sa pagsama po sa amin sa mga oras na ito. At hatid pa rin po sa inyo ang isa't kalahating oras ng counseling. At tayo po ay napapakinggan pa rin via online streaming ng FABC.ph at marami pa pong mga app natin, streaming app. Kung hindi nyo pa po ito nada-download, mag-download na po kayo. At available po sa iba't ibang platform. At kung saan mang panig ng mundo, ay maaari nyo po kaming mapakinggan kapag kayo po ay tumutok dito sa ating mga programs. At shout out din po sa ating mga kapatid na laging tumutulong po sa atin dito po sa production. Maraming salamat, Kuya Nat-Nat. At sa ating RTB team, kay Kuya Wenmark. Kagaya si Kuya Wenmark, kakakasal lang nito eh. Congratulations, Kuya Wenmark. At siyempre sa mga broadcast engineers natin at mga nasa Bukawi transmitter site. At tayo po ay mapapakinggan pa rin from Monday through Friday, pero iba-iba po yung mga counselor na makakasama po ninyo. Pag Monday, kasama po ninyo ang Amara Counseling na pinangungunahan po ni Pastor Archie. At every Tuesday, alam ko, si Ate Heidi yung may hawak na ating Tuesday program. At ito po, kung may mga legal concerns po kayo, pwede nyo pong i-send yung mga katanungan po ninyo sa ating Tuesday team. And of course, para sa mga kabataan, mga young at heart, at siyempre yung may mga kinalaman sa pagtuturo at pag-aalaga ng mga young people. Ito po ang inyong, of course, Wednesday Squad at ang inyong mga kaklase. Siyempre, kasama po ang inyong Kuya Pastor at si Pastor John. At siyempre, every Thursday naman, Family Mediation. Kasama po ang Guillermo family. At every Friday naman po, pinangungunahan ni Kuya Pilo Laharca. At tayo nga po, again, is a counseling program. So, kung kayo po ay merong mga counseling concerns, ay pwede po kayong magbigay ng message sa ating pong Facebook page. Kung hindi niyo po ito nalalike, pwede nyo pong ilike ngayon, 702 DZAS Radio TV. At share nyo na rin po yung ating pong Facebook Live. Kung kayo po ay may mga group chats yan, sa mga young people natin, mga ate, kuya, baka naman pa-share ng ating pong program para dito po tayo magka-fellowship at magka-usap-usap. At patuloy po tayo sa pagbabantay pa rin sa mga kabataan at patuloy po tayong tumutugon siyempre sa mga frequently asked questions ng ating mga parents, ng mga young people natin, yung mga discussions na kailangan ng mga young people natin para ma-prepare din sila, 'di ba, sa practical life. At hindi pa rin nalilimutan siyempre yung mga values na tinuturo natin sa ating mga simbahan. So kung kayo po ay may mga question, mag-message po kayo sa ating Facebook, or kung kayo po ay medyo old school pa rin, gusto niyo pong mag-send ng text, meron po tayong cellphone numbers. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0999-223-5671. So ayan po yung mga numbers natin that you can send in your questions. At nandito po kami, willing na willing po kaming makinig. At gusto ko pa rin pong batiin yung ibang mga naka-tune in po sa ating live. Nandiyan po si Tita Rosalinda Gomez Buico, watching from UAE. And God bless po. At happy listening po sa inyo. At nandiyan din po si Miss Sharon Reblora, listening from the streaming app. Yan, maraming salamat po. At kayo po ay nakikinig po sa ating streaming app. Sabi niya, good evening po. Just dropping by to say hello. Hi din po sa inyo. At siyempre, nandiyan din, Pastor, yung ating isa pang kaibigan na taga Baguio City na kikinig ngayon at naka tutok, si Pastor Joseph Antulin. Good evening sa'yo.
1: Good evening, Pastor.
0: Good evening sa'yo, Lodi. Nag-send si Pastor eh. Sabi niya, good evening po, Lodi. Good evening din. Pastor, sana sa susunod, ikaw naman yung nandito namin. At yan po, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa ating programa. At para sa pag-uusapan natin, kagaya ng nabanggit namin, ay dito po ay patuloy po tayong tumutugon sa mga katanungan po ng ating mga kaagapay. Meron tayo, Pastor, na isang question.
1: Alright.
0: Isang question dito para sa discussion natin. No? So, start tayo. Sabi nung kaagapay natin, Pastor, sabi niya, good evening po. Ayan, tungkol sa ano to, Pastor eh. Nabanggit ko kanina, Pastor, yung ating question. So sabi niya nung kakagapay natin, I feel depressed about my situation. Sabi niya, down na down po ako. Every time na gusto kong i-cheer up yung sarili ko, hindi ko magawa. And I end up crying and feeling sorry for my mom kasi ganito po ako. So feeling ko pabigat ako. At ngayon po, this past few weeks, nagpa-check up po ako because of high blood pressure. Sabi niya ngayon, sabi may maintenance ko na daw po siya. Bata pa naman po ako. But I know myself na hindi lang yung pagiging high blood ko kung bakit ganito po ako. Nanginginig ako, may back pain ako, masakit ang ulo ko at yung heart rate ko mabilis and I feel nervous. At nalalamig po yung mga paa ko. I don't know at all kung ano po yung gagawin ko. Sabi niya, Pastor, he's bata pa yung ating kaagapay. So parang feeling niya, yun nga, Pastor, sinasabi, meron daw siyang high blood, merong maintenance, nakakaramdam siya ng Pastor, anxiety, ng depression. So, yun, Pastor, since may kinalaman dun, Pastor, di ba, yung ating pinag-uusapan, Pastor, how will you respond dito sa ating kaagapay?
1: Siguro po, bago natin sagutin yan, nais ko lang silang bigyan ng konting definition kung ano ba yung anxiety, ano ba yung stress, ano ba yung depression. Mm-hmm. Ang stress po, it's a temporary, emotional, and normal, temporary, normal, emotional, and physical response po natin kapag may mga nangyayari pong mga negative na bagay sa biglang dumarating. Halimbawa, nandiyan na yung mga Judith ng ilaw, di ba? So, it's a temporary. Pag nakabayad ka, dapat hindi ka na stress eh. So, yung anxiety naman po ay it's a prolong, para nagpo-prolong yung iniisip na hindi pa naman nangyayari. It's a multi-system response sa mga perceived threat. Yung mga nakikita natin, iniisip na natin yung mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Halimbawa, saan kaya ako kukuha? Yung anak ko ay mag-graduate na o mag-aaral na ng kolehiyo, saan kaya ako kukuha ng aking pangtugon? Eh, nakita naman natin na nakapagtapos yung anak mo ng high school, papunta na, hindi ka naman pinabayaan ng Diyos kung ikaw po ay isang Kristiyano, may takot sa Panginoon. So, yun yung anxiety. Yung depression po ay, it is a, consistent feeling of sadness and loss of interest. Meron po tayong tinatawag na clinical depression. Pagka medyo ayaw na ng maliwanag, gusto lang sa kwarto, sa dilim, ayaw na nang nakikipagkwentuhan. So yung mga normal na ginagawa niya, hindi niya na ginagawa yung mga errands niya. So tignan po natin 'yon.
0: Baka at saka ito pa, sir, kailangan ng clinical diagnosis.
1: Yes,
0: medyo may chemical imbalance na talaga 'to.
1: Tama. May mga dumarating pagka clinical depression, kailangan na po natin i-refer 'yan sa mga psychiatrist po natin. So kami po ng mga family counselor, we more on intervention. So assessment, tinitingnan po natin kung ano yung kalalagayan ng tao. But when it comes sa pag-reseta na ng mga gamot, pagka dumarating na doon yung mga tao, so we need to refer that to the psychiatrist o psychologist na.
0: Mga psychometricians po, sir, na yeah, talagang nagre-reseta.
1: Sila yung mga
0: tao. Saka siguro kasi po, sir, maraming tao mahilig mag-self-diagnose.
1: Tama.
0: Diba?
1: Tama.
0: So, parang di ba dapat hindi tayo nagsiself-diagnose? Tama. Lagi naman nating sinasabi yun dito, po, sir. Pero ano yung masasabi niyo, po, sir, doon sa mga tao na nagkakaroon agad ng fear?
1: Yung fear kasi ay kapatid yan ng insecurity. Kumbaga magpinsan yan o magkapatid. So, one of the reason bakit tayo natatakot is because of our self-esteem. No? Mahina tayo when it comes sa pag-deal ng mga issues. Baka hindi tayo masyadong na-train when it comes sa pag-deal ng mga issues. Especially yung mga maraming mga young people ngayon, no? Actually, sa history po ng atin pong bayan, this past years, few years, napakadami pong mga nagko-commit ng suicide. So, pwede po nating maiwasan yon. Balikan ko lang, Pastor, yung tanong kanina nung atin pong listener, yung atin pong kaagapay. Bata pa siya. Pero imagine, bata pa siya, pero yung kanyang nararanasan, no? Gusto ko lang ma-identify kasi ang dami-dami niyang concern doon. Concern niya yung nanay niya, concern niya yung kanyang kalusugan, concern niya yung mga nangyayari sa kanya, no, nararanasan niya. So, unang-una na akin pong nais na sabihin o kung maipayo ay identify mo ano ba yung source ng pinaka-source ng iyong stress, anxiety or depression. Saan ba ito nanggagaling? Bakit ka ito ay dumarating sa mga ganitong mm-hmm. pagkakataon. So,
0: ang maganda, Pastor, na kanina din-define mo yung difference ng stress, yes, yes. ng anxiety, tsaka din depression. Oh. Diba, Pastor, at least ngayon meron na tayong idea or yung mga tagapakinig natin.
1: Tama.
0: Na kapag temporary, ano lang yun, may nangyayari, di ba? Yeah. May pressure, stress lang yun for pag natapos na.
1: Kundi ako nagkakamali, Pastor, di ba? Ikaw ay merong, yung kurso mo before yung professional work mo ay very related sa mga engineering. Ano?
0: Yes, Pastor, diba? Architecture
1: yung,
0: po.
1: Oh, yung stress ginagamit yan sa mga engineering terms yan eh.
0: Yes, Pastor.
1: Di ba? So, ngayon bakit ginagamit na natin sa sitwasyon ng ating mga buhay?
0: Kasi
1: so,
0: pressure, Pastor, eh. Iba-iba diba? Yung pressure. Nagkakaroon ng stress kapag merong pressure.
1: Yeah, tama, tama. So, san, i-identify natin yon. Ano, saan nanggagaling yon?
0: Mm.
1: Galing ba sa relationship, sa pamilya? Galing ba sa self-esteem mo? Alam nyo, malaking kaibahan ng self-esteem tsaka self-worth eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung self-worth po, yung self-esteem ay yung sinasabi ng tao, mm-hmm. affected ka. Pero mm-hmm. yung self-worth, regardless kung ano yung sabihin ng tao, okay ako.
0: Yun yung pagkakakilandan yes, mo sa sarili mo,
1: sa sarili mo. So, yung ano definition mo ng sarili mo, how would you define yourself? Pagka sinabing self-esteem, yung sinasabi ng tao eh. Mm-hmm. So, pagka sinabi magaling ka, so nagbo-boost yung iyong moral, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag kahit walang ganon, pagsala mo sa sarili mo na ikaw ay valuable, mahalaga ka, mm-hmm. ikaw ay may potential, so self-worth yun. So regardless
0: anong marinig mo,
1: yes,
0: Pastor.
1: Yes, so that's how self-esteem is how you look at yourself based on what people are telling about you. But when we talk about self-worth, it's how you look at yourself regardless na kung meron yun, yung mga outside influences. Kasi yun yung sinasabi mo sa sarili.
0: So maganda, Pastor, na ang mag-grow sa isang tao
1: yes.
0: is yung self-worth or yes, yung kung yes. paano niya tinitignan yung sarili niya.
1: Alright? Concern ito ng atin pong ano ng atin pong kaibigan, identify mo kaagapay kung ano yung pinagmumulan ng stress mo talaga. So kung ito ay nanggagaling dahil sa problema mo sa iyong mother,
0: mm-hmm.
1: Identify mo yon. So isa-isahin natin.
0: Mm-hmm.
1: Saan ba yung pinaka-source ng aking stress? Bakit ba ako may sakit ng bakit ba ako may back pain? Bakit ba ako merong mga ganito pang mga nararamdaman tapos na napansin ko kasi parang yung mga symptoms iyon eh mga nagtitrigger may mga triggering factors
0: bakit parang siguro ganito? Pastor yung kaagapay natin dun sa understanding ko hindi niya ma-identify
1: yes.
0: yung ano talaga niya pinanggagalingan yeah. ng stress tapos ang nangyayari pa sa kanya stress na nga siya ay tinatry daw niyang i-cheer up yung sarili niya so ngayon mas nakakadagdag pa dun sa worry niya kasi iniisip niya yung nararamdaman ng mother niya
1: yeah.
0: so
1: yeah.
0: parang hindi naman yung mother na talaga yung nakaka-stress sa kanya
1: tama.
0: Pero iniisip niya hindi lang yung feeling niya eh.
1: Mm,
0: parang siguro kung paano maapektuhan yung mga tao din sa paligid niya. Parang
1: tama.
0: Yung binanggit mo, Pastor, yung self-worth ba versus yung self-esteem.
1: Oh.
0: Diba? So parang siguro yung naapektuhan sa kanya, yung self-esteem niya. Kasi feeling niya may masasabi.
1: Ang tanong ko doon sa ating kaagapay, meron ba siyang mga kaibigan na natatakbuhan?
0: Mm-hmm.
1: Parang meron siyang community na natatakbuhan.
0: Mm-hmm.
1: Na nasasabi niya, na nako-confide in niya yung kanyang pong mga problema,
0: mm-hmm.
1: kanyang mga pagsubok, na these people are trusted people na hindi ka ipagkakalat. Marami mga prayer meeting ngayon, di ba?
0: Sabi. Pero Pastor, struggle ng marami ngayon
1: oo,
0: yan.
1: Diba?
0: Yung makahanap ng mga
1: yes,
0: tamang tao.
1: Oo nga eh. Kailangan mo, you need to have at least one person in your life that you can confide in your struggles, your sin, and even your secrets, no? And that person must be safe enough na hindi ka parang exposed sa community.
0: Madalas pa, sir, sino yung mga tao na pwedeng puntahan? Kasi minsan dahil nahihirapan pa, sir, di ba? Especially for young people, mag-identify. Sino ba yung tamang tao na
1: unang-una sana,
0: lapitan?
1: Yung pamilya.
0: Mm-hmm.
1: So, napakalaki ng role ng atin pong mga pamilya sa para ma-overcome natin yung mga depression, yung anxiety. Pero ang problema, kung yung pamilya mo mismo ang source ng iyong
0: mm-hmm.
1: reason ng iyo pong mga stresses, emotional yeah. emotional issues, emotional baggage.
0: Kasi pastor, mga young people mostly talagang issue talaga family.
1: Right.
0: Di ba,
1: right.
0: Pastor? Uh-oh. Palalo na yung mga teenagers. Talagang struggle mo yung relationship mo with your parents, relationship mo with your father. Mm-hmm. So, paano pa ganun, Pastor? Na parang hindi yun yung, yun nga, hindi yung family yung malapitan mo. Tapos, madalas, sila pa yung nagiging source of anxiety mo. How mm-hmm. can you resolve that?
1: Maghanap ka, o kung meron ka mga closest friends na hindi naman nangangahulugan na marami, at least there are mga few people na mapagkakatiwalaan mo ng iyo pong, ayun nga yung sinasabi ko, struggles, sin, and even your secrets, na those people are safe, na you can freely express kung ano yung laman ng iyong puso. Kasi the moment you express yung iyong mga emotional baggages, nagkakaroon ng healing yan eh. That's the start mm-hmm. of healing eh. When you start to accept, confide into people, you confess it. Diba sabi ng Bible nga eh, if you confess your sin with your lips, so nagkakaroon yan, meron po siyang emotional relief na nangyayari sa atin pong mga buhay, sa ating mga emotion, kapag when you start to ano, to share it to trusted people, kaibigan mo. Ang hirap ngayon, in even among marami mga pastor, no, wala silang, when ano, meron ako nabasang book, ang title niya ay Serving or Running on Empty.
0: Mm-hmm.
1: Paano ka nakakapag-serve kahit na empty na yung mm-hmm. yung puso mo? And one of the factors why many pastors are struggling, because they could not find at least one person in their life that they can confide in their
0: yes.
1: their struggle. So mm-hmm. find at least one person.
0: O kasi po sir, feeling mo pag nag-share ka sa ibang tao, yung judgment, especially di ba po sir, if you are a person in authority, spiritual authority, parang yung community na ano na meron ka, Pastor, mm-hmm. especially kung nakakulong ka sa loob ng simbahan.
1: Mm-hmm.
0: Diba, talagang, Pastor, ang hirap eh. Sabi nga nila, Pastor, sabi ng isang mentor ko, that leadership is a lonely place.
1: Tama.
0: Most of the time, kapag ikaw na yung on top, yeah. talagang wala kang masabihan eh.
1: Yeah.
0: Kaya lang yung reality nga, Pastor, yung pinag-uusapan natin, yung need natin of at least one person that yeah. you can share your struggles with.
1: Ako, buti na lang, nandiyan kayo. Pastor Joseph, Pastor Andrew,
0: yeah, purihin ng Panginoon, Pastor.
1: Oo, mga kaibigan na nagba-back up. Nagtatanong sa'yo, hindi lang yung kapag maganda yung ginagawa mo, maganda yung trabaho mo. Nagtatanong, pag kami nagtanong sa akin, eh, kumusta ka, Pastor? So, I just, ano, share yung laman ng puso ko. Pero, hindi sa lahat.
0: Yes,
1: Pastor. Sabihin.
0: Kasi you also have to protect yourself,
1: yes,
0: Pastor.
1: Yes, hindi mo naman kailangan na i-expose o i-broadcast ng husto yung buhay mo. If not necessarily na gawin iyon. Pero, yung mga tao na nandyan nakikinig, at after nila makinig, alis na. So, ako nga, meron akong karanasan eh, sa counseling eh. Storm, madaling araw ha, tatawagan ka, sasabihin, Storm, mag-iwalay na po kami, hindi na po namin kaya.
0: Mm-hmm.
1: Then, sabi ko, hindi ba pwedeng pagpabukas yan?
0: Puyat na kasi ito, Pastor.
1: Ano pong gagawin namin? Ano pong may papayo mm-hmm. nyo sa amin? Pagka kami po ba ay naupo sa counseling, magkano yung babayaran namin? Sabi mm-hmm. ko, biniro ko, sabi ko, mga pagka nirefer ko kayo, mga 5,000 yan.
0: Lalong na-stress, Pastor.
1: Na-stress, kinabukasan, tumawag at sabi, Pastor, okay na po kami, nagbati na kami. Ayaw may stress sa 5,000 eh, no? Kaya, all right.
0: Si Pastor, ikaw, regarding self-esteem, self-worth, di ba, Pastor? Ano yung view mo, Pastor, na bakit mahalaga na binuboost natin yung ating self-worth? Di ba? Nag-struggle ka ba dun, Pastor?
3: Well, alam mo naman, Pastor, ang tao kasi, ano, we need yung ano eh, yung acknowledgement din ng ibang tao about sa atin. Sometimes, mm-hmm. you know, alam niyo naman,
0: mahalaga yung sinasabi ng iba.
3: Yes, right. Akala natin kasi it is about us eh, about me. That's mm-hmm. why sa tao napakahalaga na nakakarinig siya ng papuri, nakakarinig siya ng bati, 'di ba? Ng hello, hi, kamusta ka na? Napakahalaga niyan. Pero for me, kagaya nga po nang na-share mo kanina, since tayo po ay mga pastor, nandun ako sa lonely place ngayon eh. So, ilan lang ang mga mentor ko eh. Kasama na nga po yan si Pastor Andrew na talagang napag-open na natin. But then, for me, no, Pastor, napakahalaga din talaga na na-appreciate ka.
0: Mm-hmm.
3: So, that's why yung mga tao dapat talaga nararamdaman din nila to. They should have the sensitivity para alam mo, investor, na maramdaman din na yung ibang tao din nangangailangan din ng attention, nangangailangan din ng kausap, something like that.
0: Mm-hmm. Kaya maganda, Pastor, dito sa kaagapay natin, kasi yung pinagdadaanan ng Pastor, he or she is trying to cheer up yung sarili niya. Pero sabi niya, hindi ko papasaya yung sarili ko. So maybe, ang kailangan ng kaagapay natin is a community.
1: Yes.
0: A healthy community na magdadagdag ng value sa kanya. Okay. Hindi naman siguro puro papuri yung maririnig. Pero at least, yung community mo saan, na-appreciate siya. Tama pa, Pastor? Mahalaga ba yung appreciation sa tao? Bakit mahalaga? Yung positive words or acknowledgement ng mga tao sa paligid natin.
1: Actually, may mga ganun na mga tao na they are encouraged kapag nakakarinig sila ng mga gandang bagay, di ba, na inspire sila. Actually, that's one of the love languages nga rin, di ba,
0: yes,
1: na ginamit
0: ni Words of affirmation.
1: Word of affirmation. May mga tao na ganon. Pero, napakahalaga rin, di ba, doon sa, ang Bible din, nagsasabi na, yung mga encouragement, let's encourage one another. Kasi, kapag ikaw lang ang magdadala noon, mag-isa, medyo, mabigat.
0: Yes.
1: Kaya nga sabi ng Proverbs, di ba, to is better than one. Kaya hindi lang yun sa para sa mag-asawa, kasi most of the time parang ginagamit yun sa mag-asawa. So maganda rin yun na gamitin, na you connect with people na mapagkatiwalaan mo ng buhay mo para dala-dala, kasama mo sila sa pagdala ng mga pasanin din.
0: Sabi nga nila, Pastor, no man is an island, di ba?
1: Tama.
0: We really cannot grow alone. Oo. Nang tayo lang, we really needed a community, or we needed someone to at least, Pastor, gumaan yung mga nararamdaman na in times na tayo ay nag-struggle talaga.
1: I'm thinking also, Pastor, kasi si Mark, first responder ang trabaho nito before ano. So maybe he can share a bit yung mga you may wanna share about how you deal with a lot of issues that are happening in many of people's situations.
0: So their struggles, their anxieties. Yeah. How do you deal or counsel?
2: Yeah, well, it's complex. Every person is very complex.
0: Yeah, very different.
2: Situation is
0: different.
2: Did you know that the United Nations has designated loneliness a global pandemic? And I was just looking at some of your people watching online, and in the case of the Philippines, you've got expats all over the world.
0: Yeah, that's right.
2: Listening, in many cases, and of course other nationality as well, and they certainly would struggle with loneliness. You think of the guys who work on the ships, right? When I was coming back from Malaysia the other day, we had the whole front of the airplane was set aside for Filipino fishermen coming back from working in Malaysia. And they were treated with a real great respect. Like, they had signs of welcome, and that was very interesting to see. But they live a lonely life apart from their family. And so that is one really important issue that Heartline can be such a blessing to. The other part of that is, it's not only young people who feel loneliness. Of course, singleness goes right up into the age of 90 if you're a widower or you're never been married. And so as you do your counseling for young people, as you do your counseling for single people, the United Nations also designates young people up to the age of 30. And from 30 on, you're considered an adult. So you have very old young people, right? Who are, and they're professionals, they're successful, they're expats, and they would all struggle with loneliness in some of, form or the other. So thank you for the great work you're doing. Go ahead and translate or paraphrase what I just said.
0: I think they understood what you're trying to say. So and how do we respond if for example there are a lot of people, like what you have said, there's a big demographics of people who are struggling with loneliness. So how do we help them? How do we respond to their situation?
2: Well, it's two sides of a really weird coin. The more social media you have, you'd think the more access you have to humans. what's actually happening is you're becoming more isolated to your device.
0: Uh-huh. That's right.
2: And you need to make a conscious effort to reach out, exactly like you were saying, mm-hmm. to those who can help you.
0: Yeah. Okay, so peer-to-peer interaction.
1: Yes, yes.
2: Yeah, really, but you need to make the effort. It's mm-hmm. much easier to scroll on your phone. Yeah. Mm-hmm. And you have to literally break that habit. And they say it takes something like 30 days.
0: Yes, that's right.
2: To break a habit.
0: Yes.
2: So for all of you guys listening today, here you go. This is day one. And you got 29 days left to go to break those habits.
0: That's a good answer, actually. Maybe their loneliness and depression is coming from because of the technology, because of their devices. They stick to it, and they don't have any personal interaction anymore.
1: Yeah.
0: And we need that personal touch, right? So I think that's a good point.
2: Yeah, it is.
0: Yeah. Okay, Pastor.
1: Yeah, nakikita natin na parang ang bilis na makipag-communicate ngayon, pero why are still a lot of people are feeling lonely? Mm-hmm. Bakit pa rin sila nakakaramdam ng mga ganon?
0: Mm-hmm. And I think, Pastor, magandang point yun dahil nasa panahon tayo na talaga ang mga tao mas maraming oras na nilalagi. Diba, spending yung time nila social media or yung iba na nagiging depression or nagiging cause ng anxiety nila, paano magmumukhang presentable? Paano magpapadami ng likes? Ano kayang ipopost ko today? Yung parang image. Lahat ngayon, Pastor, vlogger na nga eh.
1: Tama. Yung image nila, pinagaganda nila, post ng nakangiti. Mm-hmm. Parang yung mga situation ng mga OFWs natin na may mga we were in Macau last month or few months ago. Ganda ng mga pinipicture ng ating mga OFWs. Mm-hmm. Linis sila. Pero behind the sobrang hirap nung kanilang nararanasan behind those pictures, no? Mm-hmm. Pagka Sunday, nakangiti sila. Pero they're really, that's why encouragement naman natin sa mga young people naman, yung mga anak ng ating mga OFWs din, di ba? Na nandito sa Pilipinas. So, continue to pray for your parents who are working abroad.
0: Yes.
1: Hindi yung pag pinadalang kayo ng remittances, then napadala na kayo, hindi nyo man lang naalala yung mga parents nyo. So,
0: merong dalawang side, ika nga, Pastor, yung coin, di ba? So, merong pinagdadaanan yung mga parents who are working abroad and yung mga young people din na iniwan naman ng mga magulang. They also have a struggle.
1: Tama.
0: Pastor, yun yung gap na kailangan nating punan. Mm-hmm. Diba, paano natin tutulungan yung mga kaagapay natin na nasa abroad, talaga nagsisika, Pastor? Mm-hmm. Ginagawa nila yung best nila pag nakaharap sila sa camera sa mga pamilya nila. They are all smiling, okay lang kami dito. Pero ang totoo nun, they are going through also a lot. May mga personal battles sila. Mas madalas nga, Pastor, diba, lagi nilang iniisip yung mga mahal nila sa buhay. Tapos hindi ma-appreciate.
1: Tama.
0: Kasi tayo, Pastor, parang tama ba, by nature, mas nakikita natin yung pagkukulang.
1: Tama, kaysa ma-appreciate natin.
0: Yes, kung ano yung mga nabibigay.
1: Iniisip ko, bakit marami pa rin ngayon, maraming mga nalulungkot. Maraming, magkaiba yun na yung you're alone, tsaka yung you're lonely. You're lonely.
0: Yes, Pastor.
1: So, magkaiba yun. Present na yung ating mga technologies, so kumbaga, mas madali nang mag-connect ngayon eh. Mm-hmm. So, bumabalik ako dun sa principle ng Bible na God created us for relationships eh.
0: Mm-hmm.
1: So, talagang, hindi naman yun maibibigay lang ng technology. Iba pa rin yung kaharap mo yung tao na kausap mo.
3: Face to face.
1: Kaharap mo yung tao, you can freely express.
0: Yes, Pastor.
1: Diba? Yung damdamin mo. Especially yung mga young people natin ngayon. So, yun, napakahalaga na connected tayo relationally. Kasi yun ang pagkakalikha ng Diyos sa atin eh. So, kung ikaw dumadaan sa mga depressing moments ng buhay mo, maghanap ka ng baka nandyan yung mga kaibigan mo. Meron kang mga tao na mapagkakatiwalaan mo ng iyong damdamin. Pero unang-una sana yung mga pamilya, no? Maayos. Kaya nga meron tayong topic din sa mga ginagawa natin, talk sa mga youth, sa mga family. Yung family connections na tinatawag o yung family relationships. Paano natin mapalakas yun between parents and children at yung pati yung relationship din ng mag-asawa. Kasi tinitingnan ng model ng mga young people yun yung marriage din ng kanilang mga magulang.
0: Yes, Pastor. Siguro magandang point yan din, Pastor, dun sa question nung kaagapay natin. Sabi niya kasi hindi niya ma-identify eh. Bakit nakaka-feel siya ng depression. That's one good point, Pastor. Maybe yung relationship mo with the family.
1: Yeah.
0: Yes. Diba? Yun yung isa siguro nagiging source mo ng stress, ng depression, tapos wala kang connection sa ibang tao.
1: Tama.
0: Iba lalo na ngayon, Pastor, dumaan tayo sa pandemic. Ang dami nating pinagdaanan eh. May mga dumadaan tayong mga pagsubok ngayon, may mga crisis tayo, nag-iiba yung galaw ng mga tao. Mm-hmm. So, I think, Pastor, malaki yung impact nun kasi yung transition talaga, especially sa generation na to, Pastor, no? Yung mga bata sa generation na to, ang dami na nilang pinagdaanan sa maikling panahon.
1: Mm-hmm. Alam ko marami rin nakikinig ng mga parents, no? Pag napapansin natin itong mga anak, baka hindi lang naman nila kailangan yung pera eh. Kailangan din nila ng atin pong mga pakikipag-usap, pagtatanong, pagtatanong na naka-attend, naka-ano talaga sa kanila, naka-focus, hindi yung tatanungin mo tapos aalis ka na. Mm-hmm. So maraming mga young people ngayon, tatakbo talaga sila doon sa kanilang mga barkada. Eh, sometimes yung mga barkada naman hindi din makapagbigay ng maayos na
0: advice
1: counsel, sa mga kabataan natin ngayon.
0: Kasi madalas, Pastor, tayo naturally pag young people ka, hahanap ka nung peer group na pareho nung pinagdadaanan mo. Mm-hmm. The problem with that, dahil pareho kayo ng pinagdadaanan, pareho kayo naghahanap ng sagot.
1: Kaya nag-end up nga na maraming mga young people ngayon eh, di ba? Nag-end up na yung mga teenage pregnancies ngayon, bunga yan eh, nang walang matakbuhan yung kabataan, takbo siya dun sa boyfriend niya. So, medyo...
0: Tapos vulnerable sa Pastor. Tama. So, nagagamit yung kahinaan din. Tama. Diba, Pastor? So, I think magandang napag-uusapan natin to, Pastor, kasi minsan yung sagot simple lang naman talaga. Diba? Hindi tayo, yung iba kasi, Pastor, naghahanap ng complicated answer dun sa simple lang naman talaga yung sagot dun sa mga pinagdadaanan natin, yung mga situations where we are. Kagaya nito, Pastor, alam ko yung mga nakikinig sa atin, yung mga kaagapay natin, parang alam ko na yan eh. Narinig ko na yan. Diba yung ganun, Pastor? Marami sa atin, ganun din naman. Diba na, dahil nga sobrang familiar tayo doon sa mga bagay na yan, parang hindi naman, nanineglect naman talaga natin yung value. Itong simpleng pakikipag-usap. Lagi namin kasi, Pastor, na pinopromote din dito sa program, para sa kaayusan ng mental health pa ng marami sa atin, i-keep talaga yung culture, Pastor, at home, na at least yung sabay-sabay kayo kumakain. Kasi malaki talaga yung impact nun eh, Pastor, sa value natin at saka yung sa paglaki ba ng bata, Pastor, habang tumatanda. Nakita niya na ang pamilya, takbuhan talaga.
1: Yes.
0: Kayang, kasi kapag hindi ka kasi, Pastor, na sanay na nag-open up ka sa family, Pastor, kasi hindi naman kami sabay-sabay kami kumain, Pastor. Di ba, Pastor, yung mga ganong klaseng pag-uusap nangyayari yan sa dining table.
1: Yes.
0: Naalala ko kasi ako growing up, malaking factor sa akin yung kung bakit nakita ko yung mga magulang ko as someone who listens. Kasi pag kakain kayo, they would really ask question. Di ba, doon ka nag-open up kahit na minsan Pastor, 'di ba, nag-aaway-away kayo, nagkakaroon kayo ng konting kiskisan, pero at the end of the day, yung ganung discussion nagiging healthy pa din.
1: Sama-sama nga sila sa pagkain minsan, pero ang iba naman kaharap cellphone naman yung cellphone naman. So napakaganda ng sinabi ni Pastor Andrew na yung pag-uusap. Maraming iba mga parents ay mas nauuna yung correction bago yung connection.
0: Yes.
1: Kaya maganda rin na before you correct, connect.
0: Yes, Pastor. Tsaka,
1: kailangan ngayon ng mga young people natin na pinakikinggan sila.
0: At saka sabi nga nila, Pastor, isang bagay na natutunan ko rin sa mga mentors ko in the past, a relationship that don't talk, don't grow.
1: Yes.
0: So hindi automatic, Pastor, yung pag-grow ng relationship at home. Eh. Kasi kung hindi rin kayo nag-uusap talaga, walang connection eh. Walang nabibuild. Mas madalas pa nga, Pastor, di ba? Pag nandyan yung, bawa ikaw, anak, lalo pag teenager, Pastor, you struggle, di ba? Nag-struggle ka. Ayaw mong makasalubong yung nanay mo, yung tatay mo, kasi feeling mo, pagagalitan ka lang, lagi nakikita sa'yo, mali. So, kasi hindi kayo nag-uusap talaga, hindi nasanay na nag-uusap kayo. Yung meron nga ako narinig kanina, Pastor, na isang graduation ng mga kindergarten, Pastor. Tapos meron isang speaker sa social media ko lang na napanood. Pinakinggan ko siya magturo and nagkwento siya ng story. Kwento niya bilang lumalaki siya na nag-struggle siya na wala siyang relationship with his father. Ganyan-ganyan yung mga magulang niya, dumanas talaga siya ng hirap. So ang encouragement niya dun sa mga nakikinig ng mga magulang na habang nandyan yung mga anak ninyo, habang bata pa sila, kailangan yakapin nyo sila. Yakapin at kausapin nyo sila. Kasi dadating ang panahon na hindi na nila gagawin yun kasi hindi nyo sila sinanay. Diba? So sabi nga, train up a child the way they should go and when they are old, they shall not depart from it. So kapag hindi mo sila kinakausap nung bata pa sila, tapos social media or yung mga gadget nila yung nagpalaki sa kanila, eh ano nga asahan mo pagdating ng panahon?
1: Yun din yung the same pattern na mangyayari sa pamilya nila in the future.
0: At saka,
1: posibleng mangyari.
0: Doon nag-struggle kasi, Pastor, kasi nga hindi tayo nag-create ng habit. Kasi nabanggit ni Mark kanina, habit is very important. Mahalaga yung habits natin eh. So kapag yung inumpisahan, naumpisahan na kultura sa loob ng bahay, eh walang pag-uusap, Pastor, may tendency talaga. Tapos meron pang ano, Pastor, factor na may mga different personalities pa ang tao.
1: Yes.
0: 'Di ba? May mga extrovert, may mga introverts. So kung ikaw na nga lang yung available na resource ng anak mo na makausap, tapos hindi mo pa kinakausap. So mag-struggle talaga siya on their own.
1: Napakahalaga talaga ng pamilya.
0: Yes, Pastor. And isa yan, Pastor, sa advocacy natin. Alam ko, Pastor, nasa family.
1: Yeah, family ano, enrichment.
0: Family enrichment
1: ka rin. Isa pa rin sa aking hinahawakan na ano, pagli-ministeryo.
0: Kaya, Pastor, talaga magandang i-encourage yung mga young people natin na maging intentional tayo sa pag-build ng relationship din with our parents. Paano yun, Pastor? Kung hindi intentional yung mga parents natin, ano yung pwedeng gawin ng isang kabataan to build or to bridge that gap? Kasi, Pastor, pwedeng yung mga nakikinig sa atin, mga young people eh. At naririnig nila to, kaya, Pastor, parang ang hirap. paano, gusto namin yan, gusto namin sabay-sabay kami kumain, gusto namin kausap yung parents namin. Pero, hindi, number one, Pastor, hindi nga sila nasanay. Pangalawa, hindi nila alam ano yung topic na pwede nilang pag-usapan or kung paano nila gagawin.
1: Especially kapag hindi naman ganun talaga yung pattern sa loob ng pamilya.
0: Yes, Pastor. And what can a young person do, Pastor?
1: Siguro isa sa mapayo natin ay mag-create ka ng pattern na gusto mo. Ibig sabihin, kung ang pamilya mo ay ayaw ng pag-uusap kapag kayo ay kumakain o may mga problema na dapat lutasin. So, pwede ka mag-create ng kultura o pattern na gusto mong gawin para maipanalangin mo.
0: Or pwede ba, Pastor, meron akong naisip. Pwede pa yun, Pastor, na mag-volunteer ka sa gawaing bahay.
1: Tama.
0: Diba?
1: Tama.
0: O kaya, Pastor, kung dati inuutusan ka, pinapagalitan ka ng magulang mo kasi parang tamad-tamad ka, hindi ka talaga mautusan, lagi kang nasa gadget, bakit di mo gawin? Ibaba mo yung cellphone mo. Pagluto mo kaya?
1: Minsan ganun eh, mas nakikita ng mga young people yung puro sila-sila. No?
0: Yes, Pastor.
1: Pero hindi nila nakikita din yung kabilang side, yung effort naman ng mga magulang. Sinasabi ko kanina yung pattern eh. So tama yon, yung habit. No? In other words, mag-create ka ng something na
0: magugulat sila, Pastor.
1: Oo, na hindi mo nakikita sa pamilya mo. Uy, ang sipag-sibag mo. Ikaw naglaba ngayon, ha? Hindi namin. Para magugulat sila, di ba? Na sabihin, parang himala na nangyari. Parang ikaw ba yan?
0: It could build, Pastor, a connection, eh.
1: Tama.
0: A moment
1: tama,
0: na pwede mong sabihin na natin na i-take advantage.
1: Kasi, sa mindset ng anak, ito yung gusto nila. Sa mindset ng magulang, ito yung gusto nila. So sometimes magkaiba kayo ng gusto ng parents mo, tapos yung parents mo hindi naman nakikita din yung gusto mo. So
0: pero na ako, Pastor, actually naniniwala naman akong walang magulang na hindi gustong mapabuti yung mga anak nila.
1: Yes, tama.
0: Or kahit naman yung parents, siguro, Pastor, desire din na magkaroon talaga ng maayos na relationship with their children. However, yung reality din kasi, Pastor, na hindi lang naman yung mga anak ang may brokenness.
1: Tama.
0: Diba yung mga magulang kasi natin, Pastor, we have to also understand na meron ding mga brokenness yung parents natin na hindi na lang nila na-deal, nakatandaan na lang, tapos na ipapass on na lang nila yung brokenness na yun, nang hindi nila realize.
1: I think, kung maalala ko, ang term namin dyan sa family counseling ay homeostasis, the pattern within the family system. Yeah. So, kung gusto mo pa rin yung ganong pattern sa pinanggalingan mong pamilya, kasi daladala mo yan eh, yung parents mo bunga yan ng pattern na meron sa pinanggalingan yung pamilya, pinanggalingan nilang pamilya. So, ganun din yung pinapasa ng mga parents mo sa iyo bilang mga anak. So, ngayon, magkikreate ka ngayon. Kung normal yun na ganoon sa parents mo, sa pamilya ng parents mo na pinanggalingan, you will create a new normal. Yan yung term na naalala ko na tinuro ni Pastor Harold din eh. Pastor Harold Cruz, yung isang mentor ko na host din dito before. Create a new normal, create a new pattern that would somehow change the history ng inyong pamilya. Na kung may mga pamilya na mga patterns na hindi maganda, so pwedeng baguhin yun by creating a new normal.
0: Yeah, we have to break the habit, Pastor. Yung mga maling habits.
1: Yung mga patterns then and habits.
0: And create a new one, Pastor.
1: Yes, yes.
0: Na mga healthy habits
1: tama,
0: naman.
1: Tama.
0: Kasi pwede nga, tama yun, Pastor. Yung depression or yung stress na nararanasan mo, anxiety, bakit napaprolong? Is because merong pattern na mali.
1: Tama.
0: Merong pattern or habit na hindi tama.
1: Tsaka yan din yung pinanggagalingan eh, kung paano nag-respond yung mga pamilya mo dun sa mga stressful moments ng buhay nyo, buhay nila. So, dala-dala din yan. So, nakikita mo, ito yung pattern. Ganito mag-deal yung parents ko ng problema. Sumisigaw, nag-hysterical. No, kapag
0: yung examples problema. Na nakita mo.
1: So, ikaw din, ganun din yung magiging response mo. So, create a new normal.
0: And ano po, sir, yung magandang intervention? For example, kagaya niyan, sa mga families na ganito yung setup ngayon na nag-struggle. Pwede kasi yung nakikinig sa atin ngayon, sir, yung kaagapay natin, magulang. Pwede yung kaagapay natin, young people. And they are going through the same situation.
1: Yeah. It's a journey na kailangan pagdaanan ng isang pamilya. Hindi naman immediately yan o parang miracle na magbabago ka agad. But as you journey together, no, sama-sama kayo bilang pamilya, actually, ang isang characteristic ng dysfunctional family, they don't talk, they don't express, they don't hindi nila in-express yung mga sarili nila. Those are the characteristic of dysfunctional family. Pero yung mga functional families, kahit na mayroong problema yan, they talk. They nag-uusap sila kasi yun yung pattern nila na gustong when they have a problem, that's the way they deal. They talk. Pag-usapan natin. So, hindi tayo lalabas dito sa parang yung mag-asawa na kakilala ko na kapag nag-away sila, hindi lulubugan ng araw ang ating galit. Mag-uusap tayo.
0: Biblical din naman kasi yun,
1: yes,
0: Pastor.
1: Yes, yes. Yeah. So, then they express. Malaya sila. I'm here to listen. Sabi ng parents, malaya ka, you can freely express yung iyong damdamin. So, functional families, functional na relationships.
0: Meron ako naalala pa, sir, sa family conference. Merong activity na pinagagawa. Sa family retreat pa, sir, yung tawag nila Zip It.
1: Alright.
0: Kung familiar ka, Pastor, dun sa Zip It na yung time ng mga anak to speak out. Tapos yung parents, kailangan nilang i-zip yung mouth nila. Hindi sila pwedeng mag-react. Ang kailangan lang nilang gawin, ipakinggan. Yung mga kahit gaano pa kabigat, kahit gaano pa ka-painful yung naririnig nila, hindi sila pwedeng mag-react dun sa sasabihin ng mga anak nila. Kasi that's the only opportunity for their children to really open up.
1: Tama. One of the very basic sa family counseling or in any counseling ministry ay yung empathy. Yung nilalagay mo, pinakikinggan mo muna, nilalagay mo yung iyong sapatos doon sa, kumbaga nilalagay mo yung sitwasyon mo, sitwasyon nila sa sapatos mo. So parang you carry, pero hindi mo naman nangangahulugan na ikaw yung magiging savior. So yung just being there to listen and to be with that person who are going through, kung family members mo o mga anak mo. So napakahalaga ng empathy sa buhay ng magulang, dumaraan anak, kaysa sigawan mo. Pwede mong, anak, pasok ka muna, mukhang basang-basa ka, na late ka, ang lakas ng ulan sa labas. Hindi yung pagpasok, kaya ka basang-basa, ginabi ka na kasi puro ka barkada. So yung mga ganon, hindi muna nadadama, kaya pala na-delay, kaya pala basang-basa kasi wala nang masakyan. So natao na nandun siya sa puno lang ng mangga na
0: Kumbaga may valid reason naman pala, Pastor.
1: So mahalaga na, sige anak, ano ka muna? Pahinga ka muna, bihis ka bagong damit. So we need kailangan natin ng mga empathetic na
0: kumbaga
1: mga,
0: sabi nila, Pastor, we have to listen to understand.
1: Yes.
0: Kumbaga hindi mo lang yung baka si Pastor ba nakikinig naman pero hindi iniintindi.
1: Tama.
0: Hindi inuunawa.
1: Tama.
0: So parang yung sinasabi mo, Pastor, yung empathy na kailangan within our homes is for us to understand.
1: Yes. Understand with your heart and listen with your heart and not just with your ears.
0: Hindi laging puro galit agad. Tama. Dahil merong tayong naramdaman na disappointment. Kasi tama. Kagaya nito, Pastor, nung kaagapay natin. So feeling ko, isa sa nakakadagdag dun sa anxiety niya is yung feeling na madi-disappoint niya.
1: Tama.
0: Diba yung magulang niya? So parang imbis na naiisip niyang takbuhan yung magulang niya, mm-hmm. kasi alam niya na makakatulong sa kanya or pwedeng maging remedy.
1: Oo. Minsan kasi hindi na-develop talaga yung relationship, yung pag-uusap ng magulang at mga anak. So, yes. Maganda ma-develop din yun.
0: That's right. Yeah. Kasi ito, Pastor, nagmamanifest na sa kanya physically ano niya stress niya, yung sabi nga niya, depression niya. Pero ito naman kasi, Pastor, self-diagnosis Di ba yung depression niya? And binanggit nga natin kanina, Pastor, na bago mo i-diagnose yung sarili mo na depressed ka, magpa-check ka talaga sa professional kasi sila yung magsasabi that you are really depressed or not. Maybe you are going through a stressful situation, di ba? Or pwedeng yung anxiety mo kasi prolonged, Pastor, di ba? Pwedeng may anxiety ka lang. Pero ang anxiety, Pastor, di ba, namamanage yan?
1: Yes. It could be, may intervention naman tayo ng mga ginagawa dyan para matulungan yung atin pong mga kaibigan na dumadaan.
0: Pero Pastor, pagdating dyan, paano natin i-manage yung anxiety natin? For example, Pastor, kagaya ng kaagapay natin, wala siyang makausap about her situation or his situation. Pero siguro sa ngayon na-identify niya, pwedeng may anxiety nga ako. How can you deal with your anxiety? Practical things that you can do.
1: Ang isang ano natin dyan ay pwede kang mag-exercise.
0: Physical activity.
1: Physical activity. Pwede kang kumain ng tama. Yung nutrition, napakahalaga din nun kapag ikaw ay dumadaan sa anxiety. Kasi minsan pinababayaan mo na yung sarili mo.
0: Lack of sleep, Pastor. Hindi man
1: ayaw natutulog. So, yung mga ganong bagay, simple lang. Very basic. Pero minsan nakakaligtaan natin yun huwag mong kalimutan alagaan yung sarili mo. Mahalaga na alalahanin mo na mas mahalaga ka kaysa sa ginagawa mo.
0: Kumbaga, babalik tayo, Pastor, dun sa sinasabi mo kanina, yung self-worth mo.
1: Yes.
0: Kailangan yun yung ma-improve talaga. Yeah. And siguro kung idadagdag ko, Pastor, bilang tayo yung mga lingkod ng Panginoon, Pastor, it's very important for us to grow a personal relationship with the Lord.
1: Yes.
0: Kasi kung hindi man sa tao, Pastor, manggaling yung encouragement mo, di ba, lahat naman tayo, Pastor, bagamat may pangangailangan tayo sa tao sa paligid natin, pero ang pinakamahalagang pangangailangan natin is yung personal relationship with God.
1: Yan, naalala ko din yung tinuro ng teacher namin, yung speaker natin, magiging speaker natin doon sa April 7. Sabi niya, baka may pagkakataon, pwede ka mag-inhale, exhale. Kapag ikaw ay may tinatawag na anxiety attack, o inisip mo na, sabi niya kanina kasi para nanginginig na yung katawan niya, idadivert mo lang yung attention mo sa, kasi pag yun at yun ang nagiging takbo, naging mindset mo, yung pattern ng thoughts mo, may tendency talaga, kala mo may nangyayari nagtitrembling ka, nagtitrembling yung katawan mo. Pero deep inside, ikaw din makakagamot nun No, so all you have to do is to, isa sa bagay na pwede mong gawin ay i-divert mo yung iyong attention. So kung ikaw ay may mga bagay na pwede mong gawin, baka ako, pagka ako medyo may stress na anxiety, ginagawa ko, naglalakad-lakad lang ako sa mall. Iningatan ko lang pumunta dun sa may mga baso, may mga, baka makabasag ako So, lalo pa ako na stress, Pastor John. No? So, lakad lang ako. Then, pag uwi ko, tulog na. So, dinadivert ko yung attention ko para, So, pagkagabi naman, naranasan mo na you woke up late at night, then parang mabilis yung tibok ng puso mo. Mag-inhale. Try to inhale, exhale. Inhale, exhale then.
0: Nakakatulong daw ba, Pastor, yung pagbibilang? Pagbibilang ng tupa.
1: Pagbibilang ng tupa. So, that could help pagka para ma-divert lang.
0: Kasi po, sir, marami kasi nakakaranas ng ganyan because of overthinking.
1: Yes.
0: Iba
1: yes,
0: madalas yes. yung brain natin dahil sobrang pag-iisip. So, nawawala ka dun sa reality.
1: Tama.
0: And maybe
1: tama.
0: Yung physical activity, bakit importante? Kasi maybe yun yung tanong ng mga kaagapay natin. Bakit laging physical activity? Bakit kaya maglakad ka? Anong nagagawa
1: kasi
0: nun?
1: Kasi nagkakaroon ng nare-release yung chemical bad chemical sa mm-hmm. utak natin kapag tayo nag-exercise.
0: Yeah, pag nagpapawisan tayo, Pastor, na di-detox tayo.
1: Na-di-detox yun. So, yun yung magandang term.
0: Tsaka maganda daw, Pastor, kasi dapat daw pag may ganun tayong nangyari, kasi nawawala nga tayo sa reality. Yeah. Kailangan lang mabalik tayo dun sa realidad. And we have to make a way para yung mga senses natin mabalik tayo dun sa realidad. Yeah. Parang meron nga isang psychologist, Pastor, sabi niya, di ba, ayun nga, mag-start ka, mag-inhale, exhale ka, breathe. Tama. Tapos, i-identify mo, mag-name ka daw ng limang bagay na nahawakan mo.
1: Yeah.
0: Diba? Apat na bagay na naaamoy mo.
1: Yes.
0: Yan,
1: yes.
0: Tatlong bagay na nalalasahan mo. So, yun yung ano, para lang mabalik ka dun sa reality mo. Nakakatulong daw talaga siya.
1: Kasi pagka naging ganun yung ano mo, pagka gising ka ng umaga, parang feeling mo, atakingin ka sa puso. So, ginagawa lang namin. Pinag-breathing exercise lang namin. Mm-hmm. So,
0: saka madalas kasi, Pastor, habit talaga yan eh. Habit. Yung nadudulot sa atin nung mga bad habits natin, may physical manifestation
1: talaga.
0: Na hindi natin ni-realize, Pastor, napaka-basic nga nung sagot talaga dun sa mga pinagdadaanan natin. Kasi nga, mali yung lifestyle mo eh.
1: Tama.
0: Mali yung kaya ka nalulungkot. Minsan, Pastor, yung tao nalulungkot, wala namang kadahi-dahilan. Yung pala, kulang lang sa tulog.
1: Tama.
0: Diba, isang linggo ka na palang dalawang oras ang tulog mo. Tapos, the whole time, nakatutok ka pa sa social media mo, browse ka ng browse, nakikita mo yung mga accomplishments ng mga tao sa paligid mo. Tapos ikaw, dahil nga wala ka nang tulog, browse ka pa ng browse, ikaw hindi ka accomplished.
1: Tama.
0: So ngayon, parang di ba, Pastor, yun yung nagiging effect sa'yo eh. Parang nawawala yung self-worth mo. Magbabalik na naman tayo doon sa yung self-worth is mahalaga.
1: Yes. Kaya nga ako pagka pagod na pagod ako, talagang kumukuha ako ng pagkakataon na maka-power nap na tinatawag. Mm-hmm. Makaidlip ka man lang ng konti.
0: So balik ka sa basic, no, Pastor, magbago ka ng pattern.
1: Yes.
0: Kumbaga healthy pattern, eating the right food,
1: tama.
0: Sleeping ng 8 hours a day. Mm-hmm.

0: ginamit na illustration ng Panginoon, Lilies of the Valley, Birds of the Air, sabi niya, I was defining them as ano, disposable.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sabi ni Jesus, they are here today and gone tomorrow. So those are disposable things.
1: Yeah.
0: But they are very much valuable in the eyes of God kahit na mga ganun sila na mga bagay. Parang madali silang mawala. Sabi ni Jesus, how much more you? Are you not much more valuable than them? So
1: yes.
0: If God cares so much for the lilies of the valley and birds of the air, which is here today and gone tomorrow, how much more you? Sabi ni Jesus, are you not much more valuable? Kaya sabi niya, he keeps on reminding people, do not worry about what you're going to eat, what you're going to wear. Those are what we're worrying about, eh, di ba?
1: Mm-hmm.
0: What we're going to wear, what we're going to eat,
1: yeah.
0: Ano yung mga ano natin, ano yung mangyayari sa future. Sabi niya, your heavenly Father knows all of them.
1: Amen, Pastor.
0: But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you.
1: So babalik tayo dun sa self-worth, Pastor. Bakit
0: self-worth
1: mahalaga?
0: Yeah.
1: Yung self-worth.
0: Sabi ni Jesus, mas mahalaga kayo kaysa dito sa mga temporary things na ito na pinupurso ng tao.
1: Pinupurso ng so maraming tao kasi, Pastor, hindi nakikita yung kahalagahan nila. Kasi nga, nakadepende dun sa sinasabi ng mga tao sa paligid.
0: Yeah. Sometimes we define ourselves with what we have, what we do, and what people are saying about us.
1: Yes.
0: Instead of what our Heavenly Father is saying about us.
1: Kaya maraming, ano, Pastor, nakakaramdam ng insecurity kasi mas loud yung voice ng mga tao sa paligid. So, mahalaga, Pastor, na tayo, mag-build talaga tayo, if I would conclude, no, Pastor, mahalagang mag-build tayo ng unang-una sa lahat relationship natin sa Panginoon kasi yung confidence mo, Pastor, manggagaling dun sa sinasabi ng Creator mo.
0: Tama. Yes.
1: Diba? That
0: tama.
1: We are all created fearfully and wonderfully and God has a good plan for all of us.
0: Tama.
1: Now, yung value natin, hindi defined ng mga tao sa paligid natin, ng failure natin, ng kamalian natin, na pag lumapit tayo sa Panginoon, Pastor, ginagawa tayong bago ng Diyos.
0: Yes.
1: At niyakap niya tayo dun sa karumihan natin, Pastor.
0: Tama.
1: Hindi dahil maayos na tayo, di ba, Pastor? Talagang dun tayo gustong iligtas ng Panginoong Hesukristo. At kaya nga, si Jesus, Pastor, di ba, pumarito sa lupa para iligtas yung mga makasalanan. Mm-hmm. Lalo ngayon, Pastor, it's maraming Pastor, sa panahon ngayon, di ba, Holy Week.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Yes.
1: So, magandang opportunity to na makapag-reflect tayo. At I think malaking Pastor, kung Pastor, kung bibigyan mo ng kasi nandito na tayo, Pastor, halos sa dulo ng ating conversation Pastor, ang bilis ng oras,
0: isang
1: kalahating oras na lang. So, Pastor, kung meron kang mga bagay na gustong ipaalala sa mga kaagapay natin para yung self-worth, ika nga, itumaas or makita mo yung tunay na kahalagan, ano yung mga dapat gawin ng isang tao?
0: Naalala ko yung sinabi ng professor ko na yung one of the biggest factors that would help us overcome stress, anxiety, and depression, yung ating spirituality. No? Yung ating personal tayo. Ang ating definition dun is our personal relationship with the Lord. So, napakahalaga nun. Kasi kung ano sinasabi ng Bible, ano sinasabi ng Panginoon about us, yun yung paniwalaan natin. Instead of hearing a lot of negative voices, no, na sinasabi ng kaaway, na ganito ka, wala kang kwenta. So, alam naman natin na hindi galing sa Diyos yun eh. So, we need to stir up our faith at sabihin natin sa sarili natin, I am valuable. Mahalaga ako. Kasi I'm created in the image of God.
1: Yes.
0: No?
1: Kaya dapat hindi, Pastor, negative self-talk.
0: Yes,
1: ang tao.
0: So, may mga pagkakataon na gano'n ang nangyayari, nag-negative. Pero huwag nating patagalin. Huwag nating maging habitual na kapag mayroong mga negative na nangyari, sasabihin natin, hindi ko kaya to.
1: So, mahina ako.
0: Mahina ako. So, gawin natin, ano ba yung sinasabi? I am created in the image of God. Kaya ko to. I am more than conqueror. So, God will supply all my needs. So, yung mga ganon.
1: He will never leave me nor forsake me.
0: Madaling sabihin, pero sa process, no, as we continue to grow in our relationship with the Lord.
1: Saka disiplina din kasi sa Pastor. You really have to start somewhere.
0: Tsaka, may mga pagkakataon na yung mga alam mo nang hindi makakabuti sa iyo, yung pa rin gagawin mo, parang yung pa rin yung way mo para ma-overcome, way mo para masolusyunan yung problema mo. Eh hindi naman talaga kaya, hindi naman talaga yun yung sagot. Kailangan mo talagang iwasan na yung mga bagay na iyon.
1: Yes, so kailangan maging intentional ka din talaga if you really wanted to grow or outgrow. Ano man yung pinagdadaanan mo.
0: Tama.
1: So yung solusyon madalas, Pastor, nasa atin din talaga.
0: Tama.
1: Kasi kahit anong ganda nung sinasabi ng mga tao sa paligid natin, kahit ang dami nating libro na nabasa na

0: barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition.
1: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
2: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
1: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, Ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre, ikaw ay kasalukuyang nakasakay dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. Kasama ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello po sa inyo. Kumusta naman ang inyong araw? Today is Wednesday, and ito yung araw na itinuturing nating konting kembot na lang. Magfa-Friday na. Actually, isang araw na nga lang. Dahil this Friday, no? Sineselebrate natin ang ating Independence Day.

Kung ito ang iyong unang pagkakataong makapakinig ng himpilang ito, pwede kang mag-text or mag-comment sa ating mga social media sites. Pero unahin muna natin ang ating contact number, no? Ito ay 0998-843-0573. And sa ating Facebook page naman, makikita nyo ang ating Facebook Live. And ang ilan pa sa mga programa natin dito sa ating himpilan. Bisitahin mo lamang ang FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. At syempre, meron din po tayong YouTube and Instagram accounts on FEBCB Call Care 104.3 DWAYFM. Meron din po tayong online streaming sa bit.ly/thewayfm. At syempre, meron din po tayong group chat sa Messenger. Ito ay ang Carian's Official GC. Ngayong araw na ito, hindi muna natin daraanan ang ating tatlong stopovers dahil tuloy-tuloy lang ang ating programa. No traffic, no reroutes, no shortcuts. Tuloy-tuloy lamang ang ating programa ngayong araw na ito. Kaya kung may nais kang i-request na kanta, yan, huwag ka nang mahiya ka-express mate. Send mo na yan dahil isasama natin yan dito sa ating lineup for today.

kaya di ko na po patatagalin pa. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, here 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: Eksaktong oras po natin, 6:30 in the evening.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Isang magandang gabi po sa bawat isa. Araw po ng Miyerkules. Kayo po ngayon ay nasa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. At ang kasama niyo pong church partner ay walang iba kundi ang Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. Ito po si Rowel Arjuela. At tayo po ay magkakasama hanggang alas 7 po ng gabi sa ating pong pag-aaral ng Salita ng Diyos. At sa ating pong technical, kasama po naman natin si Don Ramon Diaz. Kamusta po ang bawat isa sa buong maghapon? At kamusta naman po ang inyo pong ginawa, ang inyo pong mga tinrabaho ngayon pong araw pong ito ng Miyerkules. Ngayon po ay 10 ng buwan ng Hunyo, 2026. At tayo po ngayon ay magkukumustahan muna bago tayo dumako sa ating pong salita ng Diyos. Sapagkat ito pong programang ito ay devotional, ano po, tayo po ay mag-aaral minsan pa kahit ilang minutong pag-aaral ng salita ng Diyos ay makapagbigay sa atin ng kalakasan po ng ating pong spiritual at maging kagaanan sa ating pong katawan, sa ating pong buhay, sapagkat buong maghapon tayo po ay napagod sa ating pong trabaho, sa ating pong pinuntahan, sa ating pong mga nilakad, ano po, lalong higit sa mga merong mga business. Ayan, kamusta po naman sa mga tatay na ngayon ay nasa bahay na, kamusta po kayo? At sa mga bata na galing school, eh ngayon ay gumagawa siguro yung iba ng assignment. May assignment kagad. At sa mga nanay, syempre, na nagluto ng dinner ngayon. At ako po mga kasama nyo ngayon hanggang alas 7 at tayo po yung mag-aaral na ng salita ng Diyos. Ano po? Ito pong ating pag-aaralan ngayon ay pinamagatan kong Resting on Our Past. Parang drama yung aking pinamagatan kong. Ito po yung ating topic is resting. The foolishness of resting on our past. Yung bang ating mga nakaraan, ano, ay minsan tayo po'y nagkakaroon ng pagbabalik kaisipan sa mga nakaraan. Nung araw, ako ay ganito, noon, ito ang ginagawa ko. At maging sa mga paglilingkod natin, no, sa Diyos, lalong higit sa mga matagal na naglingkod sa Diyos at yung mga matagal na nagsiserve kay God sa ministering kanya pong kinakapaluban, eh tayo po'y dumadating ang panahon na parabang mas nabibigyan natin ng inspirasyon, siyempre, yung nakaraan nating ginagawa. Dito po ibabasahin po natin sa Acts chapter 11, verse 24, ang ating pong pagkukunan ng salita ng Diyos sa gabing ito. Mabuting tao si Bernabe at pinapatnubayan siya ng banal na espiritu at matibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya marami sa Antioch ang sumampalataya sa kanya. Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa salita mong aming pong binasa sa oras pong ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa aming tagapakinig at sa lahat po sa amin na naabot ng programang ito, Panginoon. Mangusap ka nga po sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Ama, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, at iyan po ang ating pong binasa tungkol kay Barnabas. Si Bernabe o Barnabas. E bago po natin ipagpatuloy yan, ano, kung kayo po ay nasa Facebook Live, na po, hello sa inyo. Doon sa mga nasa radyo naman, magandang gabi po sa bawat isa. Samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras pong ito. Doon po sa mga nasa radyo at gustong lumipat po sa ating pong Facebook Live,
sa FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. At sa YouTube po natin, Instagram, FABC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At ang ating pong contact number, 0998-843-0573. Ayan, at pwede po kayo mag-message dyan sa Facebook Live. At meron na pong ilan dito na nag-message po sa atin. Siyempre si Ate Annabel Lagria, blessed evening pastor. Kuya Erwin Bungol, watching here from province of Metro Manila, Taguig City, Philippines. Ayan. At siyempre si Ate Weng, ano, pastora. Hello po, Pastor Well. Ayan. Ayan po ang ating pong mga nasa Facebook Live. Ngayon, umpisa na po natin, ano. At kung kayo po ay may nais ipag-pray ha, mamaya sa ating pong prayer time, text nyo po o kaya ay mag-message lang po kayo, sama po natin sa panalangin yan bago po tayo magtapos. Okay, dito po, the foolishness of resting on our past or resting on our past. Minsan tayo po ay namamalagi dun sa ating pong nakaraan. Eh ako naman, ganon ako nung nakaraan. Kaya matibay ako dyan. Yan, minsan akala natin ngayon. Di ba may sinabi sa 2 Corinthians o sa Corinthians na sinasabi doon na huwag mong isipin kayo nakatayo, baka ikaw ay mabuhal. No, at yun po ang tatakbuhin ng ating pong pag-uusap ngayon. Sabi dito, ito si Barnabas. No, ay alam naman po natin na this is si Barnabas po ay isang lingkod ng Diyos na kung saan ay ginawa niya, no, ang mga bagay na kung saan ay nakapag-encourage siya. This is one of the clearest example of Barnabas showing patience and kindness, yung ating pong binasa, to someone who failed. Known as the son of encouragement, yan po si Barnabas. Barnabas wanted to give John Mark another chance immediately. And Paul disagreed strongly sapagkat nagkaroon ng problema yan si Pablo at saka si Mark. No? Medyo bata pa kasi si Mark noon. Their disagreement became so serious that these longtime friends and ministry partners separated. Yan ay si Pablo at saka si Barnabas. Neither was willing to change his position. Doon ipinakita natin na ang example ni Barnabas dito sa ating pong binasa sa aklat ng Acts chapter 11 verse 24 ay sabi doon ay mabuting tao si Barnabas. At isa pa, hindi lang basta mabuting tao, pinapatnubayan siya ng banal na espiritu at matibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya sa ganong dahilan ng kanyang pagkatao at ng kanyang pong kalagayan bilang lingkod ng Diyos, ay marami daw sa Antioch ang sumampalataya sa Panginoon. Alam mo, minsan ang tao tumitingin niyan doon sa taong nagdadala ng salita ng Diyos. Bagamat kalimitan din ay naikakatwira natin na yung salita o kahit sa awitin yun, di ba, pag ikaw kakanta, wag po yung kumakanta ang yung tingnan. Ang tingnan niyo po yung kanta, yung lyrics ng kanta. Yan. Pero hindi pa rin eh. Mas maganda habang tinitingnan mo yung lyrics, eh, maganda yung nakanta. Yan. Para makinig. Para makinig ng lubos yung tagapakinig. Yan. Kaya mahirap yun eh, di ba? Yung minsan ganun eh, bago kumanta, sa akin pong pagkanta, sana po ay doon na lamang po sa letra o lyrics ng kanta, tingnan ninyo, wag na po yung nakanta. Yan. Laging ganun na. Pero ano, mas maganda, ulitin ko nga, mas maganda tumitingin sa lyrics pero tinitingnan pa rin yung kung paano kumanta yung kumakanta, yung artist. No? So yun, dito rin ay ganun yung ating pong nakita dito. Mabuting tao si Barnabas, pinapatnubayan ng banal na espiritu at matibay yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya daw marami sa Antioch ang sumampalataya sa Panginoon. Kahigit na mas mainam talaga na ang iyong pagkatao ay masalamin
sa mga salitang ating binibigkas at binibitawan. Pero ganun pa man, maraming mga tagapangaral na salita ng Diyos na siyempre hindi naman niya Superman, nagkakamali. At once na nagkamali, ay nahatulan, nahusgahan. At sa bawat salita na niya, hindi na siya paniwalaan sapagkat nahusgahan siya. Nahatulan sa kanyang pagkakamali. Pero dito, sabi dito sa ating pag-aaralan, the lesson is that none of us should become overconfident because of past spiritual experiences or past usefulness to God. Minsan doon na tayo kampante na tayo, no? Na tayo ay, ganito talaga ako, ha? Ako ay masugid na tagapaglingkod ng Panginoon. Isinasabuhay ko ang Panginoon, ang kanyang salita. At hindi ako magkakamali. Ay mahirap 'yon, no? Mahirap 'yung sinabi niya. Sapagkat minsan pag tayo nagkamali, 'yun nga nagiging problema. Kaya sabi, past victories do not guarantee future faithfulness. Kaya dito sa ating titignan ngayon, ang sabi doon, the Christian life, ang buhay Kristiyano, is a race that must be finished. Parang isang paligsahan, takbuhan, excuse me, na kung saan ay dapat mong matapos ang iyong pagtakbo. A battle that must be fought. Isang laban na dapat makipaglaban ka. And a faith that must be kept until the end. At yung pananampalataya sa Diyos ay manatili hanggang sa wakas. And there is no room for becoming careless or drifting away. Yun, ano? Na walang puwang, walang lugar kung saan for becoming careless. Ang buhay natin sa mundong ito ay alam naman natin na tayo napapaligiran ng mga tao sa mundong ito na kung saan ay para bang lalong tumitibay. At kung titingnan natin, ay malaking katanungan sa atin na bakit ganito na ang mga tao sa mundong ito. Kanina nga may napanood ako sa isang nakapost sa Facebook na isang may sakit na mamamatay na. At siya ay naandun sa simbahan. Nakaharap siya doon sa altar. At kasama ang kanyang mahal sa buhay. At itong payat na lalaki ay kinakausap ang Diyos at nagpapaalam sa kanyang mga pamilya at sa sinasabi niya sa Panginoong Diyos at nagpapasalamat siya, Panginoong Diyos, maraming salamat. Handa na po ako, sabi niya, pero ingatan niyo po ang aking pamilya. Maging kapitbahay, pinagdasal niya. Pero ang nakalagay doon sa nakapost, no? Bakit may mga taong mabubuti? Ay, ganito ang nangyayari na naghihirap. At yun namang iba ay na masasama ay namamayagpag. At kung titingnan natin sa ating kapaligiran, maging sa ating bayan, sa ating bansa, ay ganun nga nangyayari. Ako nga, na-stress pagdating sa ganun. At buti na lamang, meron ako napakinggan isang katuruan na pag ang isa ay nakapagdadala sa'yo ng stress, ay medyo layuan mo ng konti, i-distansyahan mo. Sapagkat ikaw ang maapektuhan. No? Ganun ang mundo ngayon . Dadalhin ka. Hihigupin ka parang magnetang mundo para ikaw ay makagawa. Makabitaw sa iyong pananampalataya. Kaya sabi dito, the lesson, ang aral nating matutunan, is that none of us should become overconfident. Wala dapat po sa atin na maging overconfident because of past spiritual experiences
yung bang confident ka, sapagkat meron ka nakaraang mga experiences, lalo na sa paglilingkod. No? Nung araw, talagang sa bawat pray mo, ipinagpipray mo ang may lagnat, gumagaling, mga may sakit, gumagaling. No? Isa yung paglilingkod, pag ikaw ay nahayo, halos araw-araw humahayo ka, nakikipag-usap ka, nakikipag-share ng salita ng Diyos, ibinabagay ang salita ng Diyos. At yung mga ganong tagumpay sa buhay mo na mga nakaraan ay nagiging confident ka sa iyong pagkatao hanggang sa panahon ngayon. Pero ang sabi dito, huwag daw tayo maging overconfident because of past spiritual experiences or past usefulness to God. Yung past victories, yung katagumpayan natin ng mga nakaraan, do not guarantee future faithfulness. Do not guarantee future faithfulness. Ay baka nga ngayon matibay, kahapon matibay ka, no, isang araw matibay ka. Hindi mo alam yung hinaharap mo. No? Kaya itong si Barnabas, sabi doon, Barnabas is described as a good man. Nabanggit natin kanina. Full of the Holy Spirit and faith, and God used him greatly in the church. Pero, Barnabas failed for a time. He followed error and stopped walking faithfully in the truth. Abay, dumating pala sa puntong nagkaganon si Barnabas. No? At nag-failed siya. No? Minsan siya po ay nagkamali. At nakagawa siya ng pagkakamali hanggang sa napahinto siya sa kanyang paglakad sa katotohanan. No. Kaya sa buhay po natin, 'yun ang lesson sa atin. Na dapat hindi po tayo overconfident kung ano tayo ngayon, sapagkat di mo alam yung bukas. Pero dapat ang panghawakan natin kung ano tayo ngayon, lagi nating ipanalangin, Panginoon, pagtibayin mo po ako ang aking pananampalataya, lalo na ngayon, ang mundo ay pasama. At ang nakapaligid sa amin, parabang ang mga tao ngayon na napapanood ko, parabang ang mabuti ay natatalo ng kasamaan sa mundong ito. 1 Corinthians chapter 9, verse 26 up to 27. Sabi ay ganito, kaya nga may layunin at direksyon ng aking pagtakbo. Kumbaga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Paalaala sa atin ang unang Corinthians, unang Korinto, kabanatang Siyam, talatang 26 hanggang 27. Ang sinabi doon ay may layunin at direksyon ang kanyang pagtakbo. Tayo po, ang buhay natin dapat may layunin, may direksyon ang buhay po natin. At sabi doon, yung salitang dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masamang pagnanasa nito. Tayo po ang magdidesisyon nun ang tao. Yung pagsupil, pagdidisiplina sa sarili ay nasa atin. Sapagkat may dahilan bakit dinidisiplina mo at sinusupil mo ang iyong sarili sa mga masasamang pagnanasa nito. Sapagkat mayroong mga lust of the flesh na tinatawag lust of the eye. No? Ito yung mga pagnanasang nasa atin, nakasama-sama natin. Kasama natin sa pang-araw-araw na siyang pwedeng sumilo sa atin. Kaya sabi doon, dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang mabuting o magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, ito'y paalala sa atin bilang tayo mananampalataya ng ating Panginoong Diyos. Huwag overconfident.
na ikaw ay alam mo lahat ang salita ng Diyos, memoryado mo from cover to cover ang Biblia. At ang mga nakaraang paglilingkod at buhay mo ay talagang ramdam mo at ang kasama mo ang Diyos. Ang banal na Espiritu ay nangunguna sa iyong buhay. Pero dapat iyon ay maging inspirasyon mo para lalo mong masupil at madisiplina ang iyong buhay, ang iyong pagkatao, lalo na sa panahon ngayon sa mundong ito. Ito pa ipaalala sa atin. Kaya ito'y pinamagatan natin, the foolishness of resting on our past. Kaya yung huli, ang sabi doon, eh dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Bumagsak ka man, bangon ka. Nanlulupaypay ka, hingi ng kalakasan sa Diyos. Normal ang mga ganyang nararamdaman sa mundong ito. Pero salamat andyan ang Diyos, hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. Times of troubles and trials and sufferings ng ating buhay, andyan ang Diyos. Lagi nating kasama. Salamat sa buhay ni Barnabas na nagpakita sa atin kung saan ang kanyang pananampalataya ang naging matibay na basihan, bagamat siya ay nagkamali minsan. Naging basihan pa rin yun ang kanyang buhay na makita ng mga taga-Antioch upang sila ay manampalataya. Ganon din po sana tayo. Ako po ay magbabalik. Huwag po kayong alis.

0: Tayo naman po ngayon ay dumako sa ating pong pananalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoong Diyos, sa oras pong ito, maraming salamat po, Ama, una sa iyong katapatan sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa kalakasan, salamat po sa kalusugan ng aming pangatawan, salamat po sa aming pong direksyon ng aming pong buhay, na patuloy mo pong ipinapaalala sa aming buhay, ang direksyong mabuti at tungo sa iyo, Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa na aming pong tagapakinig, ang mga may karamdaman na magkaroon po ng kagalingan in Jesus' name, at ang mga nalulupaypay ay magkaroon ng kalakasan, ang mga nawawalan ng pag-asa magkaroon ng inspirasyon sa buhay, at ang mga maglilingkod ay maglingkod habang may lakas ay makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pagsama mo sa amin, lahigit sa amin po mga tagapakinig, at higit sa lahat, Panginoon, salamat sa mga salita mong amin po napagbulay-bulay mula po sa buhay ni Barnabas. Salamat po, Ama. Ito pa ang aming panalangin, O Diyos, in Jesus' name. Amen and amen. Ayon, at sa ating pong masiglang tugtugin ating napapakinggan, ako po'y pansamantalang magpapaalam. Pero bago po yon, basahin rin po natin yung mga iba pang humabol. Joey Springle, Sister Joey Springle is watching. Blessed evening po, Bishop. In Jesus' name, amen and amen. Mula po kay Ate Weng, San Miguel Okinaria. At po sa mga iba pa na nasa baka nagtatay pa lang habol no ng text, ako po yung magpapaalam na pansamantala. Tayo po yung magkasama po, at ako po yung makakasama niyo po sa Friday ang ano ba yung programa natin sa Friday? With Pading Rico, yan kami sa Friday, ha. Oras na Pilipinas, Bicolandia, at syempre every Tuesday ang Family Matters, and Wednesday ito pong Tanglaw sa Daan ng Buhay. Enjoy life, ha? Enjoy life, at habang in-enjoy natin ang buhay natin, enjoy natin ito kasama ang ating Panginoon. Kung may pagkakataon, preach the gospel, sapagkat sabi ng Biblia, preach the gospel in season or out of season. Pag may pagkakataon, ipahayag ang salita ng Diyos. Sa technical po, nakasama ko po walang iba kundi si Don Ramon Diaz. Marami pong salamat. Ito po ang inyo nakasama every Wednesday. Nakakasama nyo po ang church po ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumatin. God bless us all. Good night. Bye.
1: Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.